0: Idol, standby ha alas ato mga dugang hisgutanan, no? Diri sa IFM 93.9 Cebu, ingon man sa atuang DYHP RMN Cebu, mga dugang update, no? Gikan dito sa General Santos City. O yung ato mga balita diri sa balitang lokal na to, mga idol, no? Good morning once again, Julio 7, 2026. May pagpamahaw, sana namahaw di ha? Pamahaw, tarong ha? Ang importante kayo na nga makapamahaw kita daan. Una, tamo pa dayon sa ato ang mga gimbuhaton karo adlaw. Sa ito mga trabahante, good morning sa ito mga taxi driver, sa mga modern jeep driver, ato ang mga konduktor, mga traditional jeep. Good morning. So, diara, harasan na itong padaganon sa niyang Butter by BTS.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa!

Alas sa ato ang balitang lokal. Ex-convict sikop pag-usab sa bypass sa Mandaue.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
4: So

0: Idol, oras sa IFM, alas 8:18 na. Sa dili pa tamo padayon sa itong mga hisgutana, no? Dini sa straight to the point sa IFM, mga idol, no? At mga kaubanan ng mga report, no? Dini sa gawas kabahin, at mga dugang mga report sab, no? O dugang komentaryo ni kasamang Rajuman Binji Tanghian. Arisa ta sa atuang balitang showbiz, kauban si Idol Mikey.
1: IFM Balita Showbiz.
2: Mga marites, Idol B, grisa ta sa tong IFM Balitang Showbiz. Kaning inilang nga komedyante, singer, performer, host, mga idol, na puno kini sa pagdayag o pagmahal sa mga fans and supporters nini, human nga may deliver kini siya o sa kamaanindot kaayo nga mensahe sa mga graduates sa UPCMC, mga idol. Ato nalang reveal, Idol Kenny, wa nilain pa ang inila nga showbiz personality, mga idol, na si Vice Ganda. Na-deliver mo ganun siya keynote speech, mga idol, ato sa graduation ceremony sa Osaka Universidad, dari sa University of the Philippines, Diliman College of Media and Communication. Diingge pahigayon mo ang event, mga idol, sa UP Film Center, ngadto sa Quezon City. Sa maong higayon nga natagaan ni siya, mga idol, sa pagpaambit ng mensahe ngadto sa mga graduating students, mga idol. Iyong iba yung magnuan kini sa paggamit, no, our knowledge, using knowledge responsibly while staying true sa ilaha ko ng mga values, mga idol. Ilabi na sumabi ni Vice Ganda tungod kay sa ilahang kanabitaw nga tungod sa ilahang kurso, ilahang kanang cultures and values kay gi-cultivate sa mga universidad, mga idol. Kumbaga, taas ang expectation sumapa ni ining inilang showbiz personality, mga idol. Sumapa niya nga, you are expected to spark change, not chaos. Expected to share your education, not disinformation. Unya usa pagyud sa pinaka viral pagyud nga mensahe ani niya, mga idol, ang kabahin sa pag-igo niya sa issue sa ato ang nasun, kabahin pod sa korupsyon. Sumapa niya, mga idol, hindi kayo ang magsisimula ng korupsyon, hindi kayo ang magahasit ng kasinungalingan. Importante kaayo nga kinibang gipahimangnuan ani nga Vice Ganda, mga graduates, mga idol, nga importante nga di gyud manipulahon, no, ang kanabitong opinion sa publiko. Nga di pod nga kanabitong mga graduates dili ni sila magpasiugda, no, ni ining mga kadaot sa ato ang katilingban, mga idol. Nga labi na nga sayod tangdaan o sa nika kritikal nga issue sa ato ang nasod politika, mga idol, daghang issue sa ato ang nasod mo nang sumapa ni Vice nga usa kini sa mga pamaagi aron in town nga kanabitong maghatag kini og kadasig sa mga tinun-an sa mga graduates and at the same time sa pagpahimangno sa dakong responsibilidad nga ilahang ato bangon pukon-pukon human sa ilahang pag-graduate o mamahimo sila nga mga responsible citizens sa ato ang nasod, mga idol. Usa gani sa mga gipaambit pud aning Vice, mga idol, kitang tanong mo, sayo dagit ka niini kay very expressive man kay ni ang maong komedyante and host, mga idol, no, nga kanabang di sa gudlalim ang giagian aning Vice Ganda, pubri sila, mga idol, na pagay mga higayon kuno nga makapal o si Togan na kanang mamiss niya ang exams, mga idol, kaya kanalaging wa makabayad sa mga school fees, no, nya di maka-appeal sa mga Christmas parties kuno tungod kay di makapalit og mga pangregalo nya. So wapa niya nga despite ani nga mga kalisdanan sa kinabuhi, mo gani nag-fuel niya, mo ni nagpugos, mo ni nahimong kumbaga kanang iyahang ang iyahang kusog para nga mas determinado siya nga iyong usbon, no, ang dagan sa iyahang kinabuhi. Uploaded among host o komedyante sa mga events, sa mga graduation rites, mga idol, og mas nakaani kini pagmahal sa mga fans ug supporters nga saksi sa good in town, no, sa dili ilalim nga kaagi aning Vice Ganda, and karon nga daghan, no, nga mga netizens ang naglantaw ani niya og giisip siya nga ehemplo sa katilingban, no, in fairness lang. Anyway, congratulations, Vice, usa ka maanindot kaayo nga mensahe bitaw nga kana bitaw nga mapaambit sa mga tinun-an, sa mga graduates, kay usahay mga idol, kana bang labi na sa grabing kamodernos panahon karon makalimot na lang ka sa importansya no sa edukasyon ug sa unsay ato ang mga nakat-unan nga unta sa paggawas nato sa mga eskwelahan nga mamahimo tang responsible and better citizens of the country. No, good job ka dyan, Vines. Mga kinahatong ayo from Balitang Showbiz at kinibahin ang mga idol dihatid ka nato sa EXL Coffee Mix 17 and 1. Para sa itong mga idol dirahan natin, EXL Coffee Mix 17 and 1 unya naapadyutan nyo EXL Black Coffee. No, para sa itong mga idol dira, di gan makompletong adlaw kung dili makapangape, mag-EXL Coffee Mix 17 and 1 at mga idol, adunay native purple coin. Mga idol, adunay kinidaghang antioxidant properties na makalikay sa pagahi sa agyan sa lubong at sa kidney na posibleng marusulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple coin, adunay kini-arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, gano'n din mga mangasin, malunggay, kanala, bayabas, and rose hip. Puno pagid sa vitamins, minerals, protein, and fiber na maghatag ka natong himlo ng digestive system. Vegan, gluten-free, pagdibon ng kapinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 and 1. O syempre, mga idol, sa atong pagpakigbatok po sa dengue ayong si Piata, magpahid lang po din yung mga idol sa EXL All-in-One Skincare Oil. Araw na ba na nagtabangan tabatok sa makamatay nga dengue? Ang EXL All-in-One Skincare Oil, dili basta-basta nga skincare massage oil, kaya naman kinisa puro nga lemongrass essential oil o mga halamang gamot na may natural insect repellent property o tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients, hindi makasiguro kang aluwas o epektibo ang proteksyon alang sa tibok pamilya. Ayaw si Piata Idol ha, EXL All-in-One Skincare Oil. Ma-order na ninyo ang EXL Coffee Mix, EXL Black Coffee sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. O niya, pwede po kayong mapalit sa Rose Pharmacy, 3060 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Back to you, Idol B! Mga kanyang atong ayaw pang balitang Showbiz! Showbiz!

0: oras sa FM, alas 8.25 na nyo mas nadungog ninyo no, ang showbiz balita ni Idol Mikey unya karong tungura no diri sa ato ang AM station sab no si Rajuman Binji Tanghian na naghisgot sab ni ining viral no kato bitawng giingong misulod og balay unya kay gisugo lagi kuno siya sa Ginoo. Oh, ato kuno paminawon kuno ni maong report no kung unsa may kalambuan ini unsa may ginigisugo ba gid siya sa Ginoo no unya ato sa nadawaton straight to the point diri sa IFM.
1: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
2: Dili kuno ni siya may kwan. Kunara ba untay gate unta?
3: Ipapolistika ate.
2: Sus kuyawa.
3: Ipapolistika ate, ipapolistika.
2: Muni kuyaw haso kana na ang.
3: Imuhang na wala na film.
2: O ngano man kaning gani kuan man sa no?
3: Kisa ni ka.
2: Oh, ana sige ikuan na kato ingon sang gisugos Ginoo kano. Anak ko sa Manjiral,
3: be. Ano ate?
2: Ah, okay, tus ba kana.
3: Kisa ni ka ate.
4: Ako sisi.
3: Ha?
2: Sinugo
4: sa Ginoo.
2: Sinugo sa Ginoo. Oh, natural. Ablima. Okay, nakakakangan. Yan na sa naong sa mga Gerald, ha? Oh, sukuan man siya kanang naang babae ni. Ha? Unya, naas mga 50 kape na tingali edad ini, kasamang Nestor. Ang mga 50 hon kape na nin siya, ha? Kani si nanay, mga sukindig paminaw, unya, nikalit lagsaka sa usak kadakong bay. Dako kang bay, dos andanas ang bay, nisaka dito si kan floor. Ha? Unya na, ang katong, gaabang ba ni diha, or kanang mauban ni tag-iya, nguta na sila, uy, tingala sila doon na may nasuod nga, dili man, wa man nagpuyo sila, kaila. Digi pang nguta na, yung nasuod magkadri atin sa, gisugo ko si Ginoo. Ato ni agi kulo komedya ha, pero, kanang na ang, kwan, gisugo sa si Ginoo, kasamang nisuod, yung nasuod magka, ningon sa natural, abli man. Ah, pero muna ito ning kwanon, hagunsalay kwan na si nanay o maka-explicar siya ani kay taga-mura diri man ni Cebu City na itabo ka sa mga listor. Ah, o kanabang kwan, kay balintag na siya kwan sa Ginoo. Ah, masama na asay tahas, gihonghongan sa Ginoo. Ah, gipadamgo siya. Ah, wata ka kwan ka sa mga nisor ba? Unsa may kwan, gipadamgo baka siya. Giyon sa man pag sugos, Ginoo niya. Ah, bigger na tukur, tanawa ang kanang naang kwan ha. Ah, kanang naang, sama mo break sa gamay ka sa mga nisor. Ah, nabihak ka sa mga Marisa, no? Ah, diri ni sa kwan di ay, sa tisa. Ah, karon to, balikan na to, ni karon to, na kaya na umay nakailaan ni di ay. Ah, karon to, na to, balikan makasama. Sanbay lang sa ha. Alas 8.28 na sa buntag.
5: This time check is...
0: Oras sa IFM, alas 8.28 na sumoto sa kababayan no, ni Sud sa usa ka panimalay. Unya, matod pa lagi, gisugo lagi kuno si Ginoo. Gisugo siya, no? Sige, unya, karong tungura mga idol, are ato kuno suwayan, kuno si Maria B, kuno kung mura di may magbugno ras na mamitik siguro. Sige, ato kuno gistingan.
6: Timbang-timbango ng mga isyu. Susihon nato yung opinion sa Bugno sa Bubugma. Bugno sa Bubugma.
7: Si Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.

0: murag busy siguro babae speakers lin niya no kay dara dara ato ni tubagon be oh. Hello Maria B. Ay dara day, kumusta naman ka day? Oy, naunusa naman ta ni bayot. Wala, dili ingon ra ko kay action star be ko dili kay ko kanang buglo pinusilay mo ni ako bayot.
1: May buntag
0: Maria B. Kay kagahapon mo ta bisiha man imo kagahapon murag dito mo kaguno kag tukotabato. Madungog na ko ni mo, Maria B.
1: Loud and clear.
0: Aba yun. Sige, unya. Ikakaibawa naman ka ni Maria B. Unsa ba't isigutana na ni Ron? Sila ta magbugno, ha?
1: Ang ganda di ko ni mo. Sabay na di ko ni mo. Ay, don't make ko ni mo. Ganda ka raw. Sabay. Ganda ka
0: Waka tagain ni Mikey sa iyang kuan kana waka binli sa iyang lana.
1: Wala jud, wai ka lang wai mga paramdam, may ugot sa den
0: ha. Oh. Idol kini or si Mamitik ato ko nang pare os Mamitik usa kay maayo ani ron.
1: Ay pa og ganahan ko.
0: Ah si Mamitik dia calling Mamitik media. Natuga dia Mamitik pero wa man dayon makatubag.
1: Wala na siya wa ka tuga nga.
0: Ken. Parehar ko gamay kay ato ning mas may magini mas gutan gini na tuglaro. Parehar ko sa Mamitik dere. Wari siya dili. Kundi siya mo ari ako ira. Na kay alas 8.31 na ba niya. Ibalik na ato ang ibalik na si Binji Tanghian. Ano naman Binji Tanghian. Alas ato ang mga balita asab no. Gumika lagi ako usa ka babae lagi ko no Maria B. Isod ko sa kabalay o niya kay matod pa niya gisugo lagi ko no siya sa Ginoo. Naukulo ko na. Na. O mo ni gisguta ni Rajuan Binji Tanghiya ron sa DYHP. Asa mo ka mami? Nanata di rin dami matagod. Dari natagod.
2: Wala ko'y monitor!
0: Ah, magkwasa ka? Asa mo ako monitor di ay?
2: Amot ni
0: mo. Kuha na ko, kuha na ko.
2: Kanina lang kong kadaon na nalang huwang. Oo, niya karoon kayo. Agir, gihatag ni Idol B, Maria B, di Jibugay.
1: Oo.
2: Wala niya gihatag yung monitor mo ng amang-amang kung din kanina. Oo, ay dara-dara yung monitor niya.
0: Oo, magkakalimang pinahuman ano ni ato ang
2: kuha. Wala man ni Guan, sabon pan laban.
0: Ay, bayot man ka, oy. Oo. So, dara, Arebe. Arebe yung monitor, be.
2: Ay, oan na.
0: Nakay ko andihan, nakay kini ang headset.
2: Wala pon.
0: Pati di mo gigamit ganina din bayot?
2: Hinuaman to na ko datong silingan sa pikas.
0: Ay, kaway klaro. Anong istoryahan
2: nyo?
0: Anong sabag lang tugi ni waka headset?
2: Mau na. Ikaw na ko ito. Chika-chika rin itong ayin ko ayin, Maria Bugart.
0: Hmm. Bita na, kuha pa siya headset mo. Rebe, naunsa naman tao ni imo ang auntie, oy.
1: Ang dapat ako ng headset ko para mabanggan sa dunia.
0: Mau gani. Tura ay. Limtana na magukin niya siya. Ba't pila kayo pangidaron na ni Ron?
1: Bawal na yung side of aging diyan na kay... Kabao ka ba sa limtanon ka? It's either side of aging or kanang guwapa ka na. Di ba na siya guwapa pa niya sa side of aging na niya? Oh.
0: Unya, ragod, padungga ra sa good sana. Padungga siya na unya. Kanigawas pagkadyot.
1: Paala lagi na siya, no? It's every magkamaka, pagkaidaran na. Ang ilusin ni Eric.
0: Ah, unya ra. Oh, padungga gini siya igbalik. Oo.
1: Or if ever...
0: Kanang ato ni pangatanong sa Mamitik, o say nindot na ito isgutan ni Ron kay Di ba kagahapon ba to da kating sa
1: so si Inchi kanin na bida ba siya mo ta kaya
0: ta yung top. Ah, kuana siya. O pwede ra sad. Pero basketball man iya kasagara noy.
2: Ah, liga man ako ah.
0: Ako aligo.
1: O sige, ganahan yung isikan
0: niya. Ika ng basketball, maniya ha?
1: O, kami-kami-kami, kaya mo alam kay pickleball.
2: Oh. Yes, oo. Oh. Mauna, Idol V, pickleball.
0: O niya.
1: O, para Manila, mamitik, no? Saka, if ever ko sa tennis, mamitik, sa kanadugay din mo, kanadugay na kanadugay ang champion.
2: Ah.
1: Pickleball ko, no? Sa dugay din mong dinuwa na na ay chance ka mahimo kang kabit. Char!
2: Makapit ako sa Idol, Maria B. Mm. Oh, kadugayan ko nun mo ana, mahimo kang tibak shows. Ano, it's kabitsi.
0: O sa kay maayo na to ning ko ano ro no kanang ni mamitek kon sa may kaning.
2: Maghuwat ra ming Maria B kung sa imong kuan ron ning ha, unsa imong ipabuhat o sa baho namo.
0: Pila
1: ninyo, chat mo jet ra imong topic niyo sa mga listeners
0: kag ako dito. Oh, pwede, pwede sad, no. Gitagay ko namig topic ko na diya, 09231128701. O, unsay ko ano, kay, kanakasagaran mo ko na to, ano, impeachment, mang good, diya, murag,
1: murag. Wala yung impeachment, kay dapat, mabitik mo na akong kuhan, akong atmosphere.
0: Kuhan na lang, unsay kito'y kuhan ganina, mami, ang katong about sa katong mga treat-treat sa matag eskwelahan ba? O, ka mga bump-treat ba? Diba, daghan na magkain na nahitabo na magina siya Maria Bino. Sige na magina, no? Nya, ang Talisay, kainumduman nga, ang Talisay National High School o elementary kaghapon, way klase, gumika ni anak kay...
2: Libalik na ba klase karon sa Talisay?
0: Libalik na siguro kay kaghapon raman to niya. Gumika lagi anak, no? Naka-apikto. Gumika lagi atong gibuli lagi ko, no, Maria B. Kana lang siguro noon sa
2: may... Pero mo kini kasagari makuha doon, no?
0: May say ni mo anak, Maria B, ka nang kumbulihon, mubahad din ka na sa Facebook nga. Ah, ikaw kung una mamitik, ikaw una, ikaw una.
2: Unsa ganito?
0: Kaya nang, palitang bulihon ni mo eh. Ikaw, namin yung kay pag-umangko, namin yung kay anak.
2: No? Ah!
0: Galag-eskwila.
2: Nagkawin mo na kong mga anak.
0: Oh, palitang bulihon ko na, biyang imong anak sa eskwila. Unsa may imong buhatan mo. Unsa may kumkumo ni mong balaod, kumkumo ni mong lahi.
2: Diloy, ang ako, Ana, Maria B, Idol Maria B, o Idol B, kung ano lang ka nang isumbong ni mo Skydance, i-kwan mo, i-report mo sa guidance na kwan-kwan ba? Di ba, Maria B, kung ano naman, no?
0: Ana, hindi katauan ka,
2: oh. Oh, abadod ko sa guidance, ko nga, o sarili na mga estudyante, diri, eh nga, magkwan man, mag-bully-bully man, na dayon, magkwan-kwan dayon, ang guidance mo, solve man, na problem.
0: Unya kay
2: problem solving ra ba sa Idol B, di ba, Maria B?
0: Nya ang uban hilig mo kay kumkum.
2: Kumkum, ay, lain ko sa nagkumkum, ha?
1: Tawag ako no, if ever siguro kadang if ever na kay buhat mo dili na nimo ikuan i divulge libre na nimo isibya kay automatic may dayon ka ana nga masuspect ana if ever na kay
2: buhat
0: mao gani oo
1: siya ana panghudla na ba panghadlok na man taon na oy kay una kay buhat mo ana oy dapat oy silent na jud ka ana oy kay kunang kwan mo ito sa pause ana na magita
0: oh mura kwan kwan na dito kanang hugi hulga lang to para kwan na to kan sayur
2: panghadlok panghadlok
0: sayur
1: Tinalawan,
0: Taiwara, Tinalawan,
2: Taiwara. Kanya, sa salita, tinalawan na sila, Maria B, di ba?
1: Wasa nang sing mga katunay ang iyang contribute ato man nakakosa ng threat di ayang yaw ato
0: hulga
1: na nakakunta sa kita na iyang kunta siyang manghuna na nakunta na din ha ang hinoon nakakosa ng commotion ng hinoon mo na ako na ganang issue na hinoon ang hindi ana mo na gina take before you click
2: actually
0: take before you click
2: oo oo na sa kadaghan na ni mo buhato na mo i-send sa 0823-112-8701
0: naminaw ba akong subscriber si Mr. Tristan Sinahon
2: ay Idol Jams
0: kung paniyay ang bully-bully ko no kuya ko nagbalihon nga naman
2: bully-bully ibul ay Maria B ibul-ibul daw babali
1: ako
2: rin kong ganahan
1: ka ng lubi-lubi ganahan ko ka ng butong lang kaya sagbay luwag wala lang ako nga ayaw
2: lang
1: ko lubiha o yung butong nga lang
2: Kita ko, uy. Na kayo, globi-lobi nun. Yung, kung ano kayo taba, mga guwang-guwang na.
0: Oh, kuya Juan. Mamitik ko nag-ibawad ka.
1: May kan may pa ang diko ug ang kuan na lubihan na ikaw na lubihan na kang
2: wa gyud oi zero permi ures
0: ang ures permi
2: ures ores na gyud ang lola
0: na nagisgot
2: mainitin na permi og holo kay wala ores test sa sige
0: pila na gito edad ni mami
2: may tinoybe
0: no bitay dosa de ka
2: may tinoybe
0: ingon ka 28 ka tulas
2: tawag na lang bugay kami kamera
0: ay pangamong
2: kami kamera 1975 ay hulo
1: oy we are less than 100 years old.
2: Bitaw, bitaw.
0: Unya, nagpaminaw sila is Ma'am Adnil Dignos. Oy, Dres Dignos compound sa kumputaw. Sinahon kayo, no? Oh, bitaw, Tristan, ako ka ng Idol Dubs. Pwede ka nung kamuhat ang copy kay Murag.
1: Uy, kanang kuan, oh, asa mga kaganahan sa kanang verb o sa adjective na na, pake maestro mo yak ka.
0: Kana, ingon, ingon, bawal yung cellphone sa eskulahan. Ang maestro, nag-cellphone-cellphone mo gini.
1: Oh,
2: matuliyon ka. Rawat ni Idol B.
0: Gibirahan mo nun si Kwan si the Idol Dubs. Oh. Wala na good reply. Reply na, typing pa.
2: Yeah,
0: sige mo na to, patikso na to itong mga idol. O sa ilang say, anak, no, kay sa inyo, nakakuha naman ninyo, saywar. So, dapat, diligi, dapat mabubuhat, inana, dayo, no, kay maka, paukya, bena niya, mo na na, wala na yung klase, no?
2: Oo, oh, makanahan yung estudyante, kay, eh, wala yung klase!
0: Oh, bitaw kay maliit na ka diya.
2: Oh, maliit na nagbogay.
0: Pero quick lang, quick.
2: Oh, gamay lang, Idol, ay, Idol Maria B.
0: Dako ba kuno ang inyong pagsalig nga mabarugan, no, sa senador, senator judges ilang trabaho sa impeachment trial batok ni BP Sara, no? Dako pa ba ang inyong pagsalig nga mabarugan ba kuno sa mga senador, senador judges, no?
1: Ang akong naibawaan, Idol Boy, yung isa nagbarog, naglingkod.
2: Takto yun! Takto yun ka, Maria Fugat!
0: Bito, duha nang ginaglingkod?
2: Oh, duha! Ang usa, tahimik!
1: Kaya kasagana pala nila, Idol Boy, nagpangidaro na sa life begins at 14, nila mga advice, nila mga orsa din na, so, ngulgul na magbarog, so maglingkod na sila.
2: Ay, Diyos ko, Lord!
0: Nag-hisgot na sarama si Rajuman Binji Tanghian sa impeachment, no? Impeachment trial, pika, so, nindot, nindot tayo mo, nindot tayo mo gihatag ako, ano? Maria B, imo ay, mami.
2: Ako, mami, ah? Oo. Kaya po, man, maayo man ang maglingkod, para nila na sila barikusun, kaya so, kanon pa na mahuman na ba ang, kuha nila, impeachment trial, Idol B, o Maria B, di ba?
1: Ano, 3 months man na, 3 months man na, usap ako man,
2: mauna na.
1: Kapoy, anak mo.
2: Uroy, mamulot ng bagtag, mura na nagmangga, tanaw ni kauman, mura na nagkamuti.
0: O niya, pangutana, 16 man ang pwede. Mahina yun, matigay yun, baga.
2: Aray, Diyos ka, Lord.
0: Diba, ma, diba, Maria B, kung mapuno mo nito mamitik noon, ka na mo, 16 siguro, kasi ko ang kimi.
1: Wado dito sa kuwan, kailangan ba nakapiso ba ito sa makulitan?
0: Oh, mau gani.
1: Oh.
0: Sige niya. Salamat kay Maria Biha. Dila kayo natutas on kay
2: Maria Biha. Salamat. Ay,
0: Maria Biha.
1: Salamat
0: sa
1: Idol Boy kay
2: Mami. Thank you, Idol Maria B. I miss you.
0: Amping dia. Bye.
2: Bye-bye.
0: Tutok na. Sumaw to si Maria Bogart. No, inyo na dungog. Ang ato ang pikas nga sibyaanan sa no ang ni Rajuman Binji Tanghian nagkuan na sa nila, nagtuki na sa nila sa impeachment, no? Impeachment trial ni VP Sara. Sumaunin, no? Yung makita na speakers. Kaya ito nang subaybayan karong taon-taon. Alas 8:44 na, standby sa tamami.
2: Sige.
0: Kaya ito si Padangat at ito mga importante kaayo din, he. Na happy birthday! Happy birthday sa nag-birthday karong adlawa.
2: Happy, no? birthday
0: sa tanang mga nag-birthday kagahapon. Idol, nag-shoutout ni Ando Dignos nga naminaw sa chika ninyo gikan ni Adnil Dignos. Salamat.
2: Kaya ako rin kung greet kung may buntag de, ang mamay ni ang mami ni kuan ni Idol B ni Sir Kent Toledo de Bilar Bohol ay si Mami Odette okay, de ay may buntag.
0: Umraganahan ko pa Sir Kent.
2: No? O si Alexi Alexi Tana ba to dong? Si Alexi.
0: Alam mo, sigig sinigbi Sigbin, Sigbinayot.
2: Sigbinayot.
0: Sige.
2: Mga laki rin naong.
0: Sige niya, text na mo sa 0923-11287, Sarawana. 0923-11287, Sarawana. Standby, alas 8:45 na.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
5: unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado.
4: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
7: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
8: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
9: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
10: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
11: Dito na buo ang confidence ko.
8: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
12: easy maging best me.
13: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
14: Robat TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
15: With lysine plus B vitamins.
14: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
15: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus Vitamin D.
14: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas, sigla, laki. Gonna be healthy. Proband TLC.
15: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Gonna be healthy, Propan TLC.
17: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabi. MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Secretary Sharon Garin nga gipadaso sa DOE ang mga kausaban sa oil deregulation law aron makahimo og fuel reserve nga igo sa 60 kaadlaw ug mapataas sa 30 kaadlaw ang minimum fuel inventory sa mga pribadong kumpanya sa lana. Matud usab ni DOE Undersecretary Alessandro Sales, labaw na sa 46 kaadlaw ang kasamtangan fuel inventory sa nasud bisan pa og mikunhod ang presyo sa Dubai crude ngadto sa ubos sa 80 dolyares matag baril. Nagpabiling taas ang lokal nga presyo sa mga produktong petrolyo tungod kay mahal gihapon ang refined fuel sa Min of Plats, Singapore. Hinungdan nga ang pump price nagpabiling 15 pesos hangtod sa 20 pesos matag litro nga mas taas kaysa sa wala pa ang gubat. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa bagatod sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita Sports.
2: Pinay weightlifter Alexandra Diaz nakatala og record sa World Youth Weightlifting Championship. Nakatala og record si Alexandra Ann Diaz ang pagmangkon sa Tokyo Olympics gold medalist Heidilyn Diaz, nakakuha og 3 ka gold medals sa nagpadayon ng World Youth Weightlifting Championships sa Cali, Colombia. Ang 15 anyos gikan sa Zamboanga City miduminar sa women's 48 kilogram class, human niya nakuha ang unang pwesto sa snatch 77 kilogram or 77 kilogram clean and jerk, 78 kilograms og total lift sa 175 kilograms. Nagtala sab si Diaz og bagong mga world record alang sa clean and jerk og total lift sa maong dibisyon. O ginibahinag hatod sab kanato sa Liber Aid Pro. Og kinimbahinag hatod ganato sa Liber Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimot ta usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumingka sa stress, mahiligon sa tambok kabagkaon ug alcohol, kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liber Aid Pro. Sakto, Liber Aid Pro. Lahi nga Liver Aid adunay silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga pro, ang Liber Aid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon, natabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na, pro liver protection, pro health, pro treatment, basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro. Kini si Idol Beast 93.9 IFM. Di kapugnan sa pagkatod sa nagunang balita at atak IFM Balita.

0: sa utlan sa Catalonia, Spain, gingong kontrolado na ang laing wildfire na maigo og kapin sa 2,200 hektarya kadaghanan niini anaa sa usa ka protektadong natural nga lugar. Gisusi usab sa kapolisan ang usa ka trabahante nga gituuhang posibleng nakapahinabo sa sunog pinaagi sa paggamit og angle grinder dapling sedan. Samtang laing wildfire sa lalawigan sa Castellon sa Spain ang mipugos usab sa pagbakwit sa mga 500 ka residente human ang kayo misulod sa Sierra de Espadan National Park. Nagpadayon ang mga otoridad sa France ug Spain sa pagmonitor sa sitwasyon samtang nagpadayon ang operasyon sa pagpaong sa mga sunog o pagpanalipod sa mga apektadong komunidad. Kining bahina gihatod kanato sa Super Fiber, ang number one nga pangontra sa constipation, number one nga pangontra sa irregular bowel movement, o number one nga pangontra batok sa colon problems and colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber kay makatabang sa paglimpyo sa atong tinai para malikayan ang pagtipon sa mga hugaw, gumoy hinugdan sa mga sakit sama sa colon polyps and ulceration, o ang pagtubo og polyp o pagkasamad sa intestinal lining na usa sa mga rason sa pagtubo sa cancer sa colon. Garantisadong malimpyo sa atong tiyan pinaagi sa pag-flush out sa natipon nga hugaw sa sa atong kolon. Atong buhaton 30 minutes sa wala pang panihapon. Ato rin siya inunod mga idol. Surod lang sa 4-8 ka oras. Inyo nang mabatyagan ng compliance sa mga tiyan, tinayaw kolon, pinaagi sa pag-flush out sa mga hugo nga natipon dira sulod sa atong lawas. Mag-Super Fiber na ang number one colon cleansing product na girekomenda sa mga medical doctors. Onya for best results, ato po din parisa sa pag-inom na itong Life Extension Vitamin D3 kaya napamatudan sa pagtuon sa mga eksperto nga kung increase ang vitamin D3 labo sa itong lawas, mas libo na itong immune system, but pasabot, dili tadaling kaptan sa mga nagkadaiyang sakit. Sa sa dili pa mo matulog mga idol, mag-inom lang yun o Life Extension Vitamin D3, stay healthy, live better. Mapalit na ang Super Fiber of Life Extension Vitamin D3 sa inyong mga suking butika. Pwede po direkta sa Life Extension Medical Clinic Branch sa Cebu Doctors Building, Osmania Boulevard, o Consolation Branch at Bangsa ADM Building. Mukin niya nga itong balita gawas sa nasod, kinayong tigbalita, Idol Mikey, di kapugnan sa pagatod sa nagunang balita, tatak ayo from balita.
1: Idol, oras sa IFM, alas 8.56 na. Ato sang balikan, no, si Rajuman Binji Tangian. Naghisgot ining padayon no niya paghisgot sa impeachment trial no batok ni President Vice President Sara Duterte no niya mao ni nahitabo kagahapon atol sa impeachment trial no atong paminawon mga idol straight to the point diri sa IFM.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: Matagiging na Chris Patao Kapunan, steadily appearing as counsel for the prosecutors, acting under the direct control and supervision of the panel of prosecutors of the House of Representatives.
4: Hmm. Kuhan sad ni. Ang kanang isugon sad naong, no? Ah.
5: Good afternoon, Your Honors. Attorney Sonia Castillo, private prosecutor under direct control and supervision of the public prosecutors. We are ready, Your Honor.
4: Ah, kanay, okay na, murag mapailubon tong abogado, ha? Ah? Murag plus 10 points ka ito, masa muhakot kag bato ka sa mga nisto.
6: Good afternoon, Your Honors. Attorney Dina Melissa Lorenzo Singyan for counsel for the prosecutors. We are ready, Your Honor.
4: Mm. Aka ni murag ano ni kanang nang lisod ni murag paskwaton tanig masayop daan. Ah, push up daan ni kasamang ni store basta sayop ta tong abogada ha? Ha kay kuan man. Oh. Aka ni.
7: Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Marford T. Fua, appearing as counsel for the panel of prosecutors. Good afternoon. We are ready, Your Honor.
4: Mm. Lisod dyan eh, marag manukol sa nag-agtang kasamang nisto.
7: Counsel for the prosecutors. We're ready to proceed today, Your Honor.
4: Mm. Bay-ubay ning mga naasa na nang gitawag o counsel for prosecutors makasama sa...
8: Good afternoon, Your Honors. I'm Attorney Reynaldo Robles of the law firm of Chan Robles and Associates, appearing as counsel for the prosecutors under the control and supervision of the public prosecutors. Ready, Your Honor.
4: Mm. So mao ni ang mga abogado, mga kasama, mga counsel sa prosecution.
9: Good afternoon, Your Honors. Bettina Nepomuceno Zamora, respectfully appearing as counsel for prosecutors. We are ready.
4: Mm. Stang. Sa isa rabang kilay sa delikado sa nito.
10: We please the court, Attorney Theodorte, appearing as counsel and under the control and supervision of the House Panel of Prosecutors.
4: Yan mas si Mura magtatay saro, ha? Tantok sinan, si Noy saro.
11: Good afternoon, Your Honors. Attorney Benjamin Siguatalosa Jr., respectfully appearing as counsel for the prosecutors, acting under the direct control and supervision, the prosecution is ready, Your Honors.
12: No other entry of appearances?
4: Napailain?
12: How many in all?
4: Pila mo kabuok?
12: Representative Luistro? 11 on the part of the House insofar as the panel of prosecutors is concerned, and
13: we understand, Your Honor, that only 13 private prosecutors entered their appearance today. Mm-hmm. Nevertheless, Your Honor, as manifested by the Honorable Jokno, a written entry of appearance has been filed already with the Honorable Impeachment Court.
4: Oh, so 15 kabok ilang gisumiter, 13 anito nga.
12: The trial, kindly inform them to enter their formal appearance during the trial.
13: Your Honor, the entire 15 private prosecutors have entered their written, have filed
10: Senate impeachment.
4: Okay, so muto makasama ang kwan, kanang naang ang side makasama sa kang pagkanin sa prosecutors, ha, sa prosecution, ha, muna sila makasama on yung mga private, doon yung mga private yung mga abogado. Akay og sila-sila lang, kanin mga abogado man eh. Ano yung mga congressman, mga abogado, Laila de Lima, Chil Jukno, si kani si Chua, Joel Chua, Luistro, mga abogado ni sila tanan kay mao nay gi-required usab makasama kon isip mga prosecutors nga maoy mo prosecute sa impeachable official dito sa impeachment court, kinahanglang mga abogado mo puro. Apan pwede sila maka-hire og mga private lawyers. Ha? Bisan og dili mga congressman pwede nila i-hire isip counsel. Kay kani mga congressman nato labi na dugay nakaservisyo pagka-congressman, natural, masabot na to nga nihunong naman yun na sila sa pag-practice. Ha, nihunong na sila magkasama sa pag-panlaban o kaso ba? Ha, so muna nga, kanang na ang makita, bitan nimo kung mga abogado nga, kanang mga abogado, mailhan na nila dayo na o unsay practicing lawyer o kanang na ang mga naa sa company lawyer. Ha, nga, kanang na, noon na may uban sa nas company pero mayo sa nga mo debate makasama taon. Ha? So ato ang paminaon ang kang Vice President Sara Duterte sad nga mga abogado. Ha? Ni asad na mangilngig sa ni mga abogado ni Vice President Sara Duterte mga batan-on pero di pud basta-basta. Ha? Karon taw taw do sa tong pagbalik magkasama san bay lansa ha. Alas 9 do sa buntag ato atang Attorney Rufil ha magkasama balik taw taw.
14: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Naay high cholesterol o diabetes?
16: Oh no!
15: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
16: Yes!
15: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
16: Unilab quality yan.
17: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: Oras sa IFM, alas 9:03 na mga idol. At sa padangat ato ang mga importante kayo, no? Kay Maoto, no? Nag-isgot gihapon si Arjuman Biji Tanghia, no? Dito gihapon to, no? Sa Senado, no? Kagahapong Adlawa. Sige, unya alas 9:03 na standby. May pagpaminaw, no? Sa tanantag asam ni Dapit sa may kasambagan, no? Ni Husilito Bintoy, no? Shout out ko ng Gido Family Bintoy, family og ni Edson Marlin Villarmosa and family das Dungguan Basak Mandawi City. Og ni Michael Bintoy sa Leaf Residences das Riverside Kasambagan. Speaking of Kasambagan, dia sa Mohon Uno Banilad Mandawi City ang Acosta Family, Puntillas Family, ni Bosol Jen og ni Anoy din doon ng silsa, no? Of course, to my family, Abanggan, Lusada, Laboris family, most especially sa ako ang partner life, Ms. J, si Dudong Lance, in the Lakisha, Yana, Abanggan, o gingon man ni Kuya Titing, Jutis, Kuya Titing, si Jenny Radia, si Idebaida, Dudong Baido, no? Si Chan-Chan, Kuila, San, no? Kana na minaw diha. Bus buboy, nis mo ni Ron, Gina, si Itiri, kaganit sa YouTube na. No, sila nang edit diha. Ang Limusnero o Gadivas family ni Ate Gina, Gina si Itereo, Bus Buboy o niya, si Ate Erlinda, Ate Elsa, no? Lupis family naman ni nang edit ang Espiritu Blanco of families. Maybe 5 na.
17: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: IFM Balita!
16: IFM Balita!
18: Sa buntag!
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
17: EQ Diapers from day one to toddler. EQ-tinyo mo.
21: Natikman nyo na ba ang bagong favorite drink ni na Robin Angeles at Angela Muji? Ang Rice Energy Pop in Grape Flavor. Sarap mag-Rice Energy Pop Grape talaga. Oh, what are you waiting for? Bili na sa groceries, supermarkets, convenience stores, at sari-sari stores. Sarap mag-Rice Energy Pop Grape.
22: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
23: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
17: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
24: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
25: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Alco Plus, Alco Plus!
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. Goodbye!

0: Coffin and Polycoffin. Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Sis, ganda ng hair.
2: Naka-empress.
3: Impressively smooth, shiny, and healthy.
2: With regular use.
1: Naka-empress. Nakaka-impress.
2: Try mo na, sis.
3: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
6: Ang keratin na may plus.
7: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
8: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
9: Oras sa IFM at umbalikan no si attorney si Rajuman Binji Tanghian no nya alas 9:09 naman no kay karon taud-taud sad madungog sa niyo si attorney Rupil alang sa pagtuki no sa atoang dugang pa mga hisgutanan sa dire sa straight to the point sa IFM.
8: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
10: Akuan diri mga kasama sad ha. Okay, so atong nga taga atong balikan kay ato na nga na presentar. Now ato nang napaminaw ang or na ila-ila ang mga abogado. Ha, diri makasama sa prosecution team ang panel of prosecutors nga mao ang mga congressman isip prosecutors o niya ang private ng mga abogado nga ilang gikuha taugon siya og kanang naang counsel for prosecutors. Counsel lang sila kasamang listor. Ha? O niya, karon ari na puntas mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? Ari tas abogado ni Vice President Sara Duterte kasi kasamang ha? Kaning ni akane. At hatagag pagtagad makasama ha. Ang kani mauna sa dire, okay? Aminaw ni ko na katong dito napita kasama sila katong pagliili atong kuan pagliili atong abogadang Sara nga tusgig og buhok ha. Atong paminawon sad ha. Ang katong kuan dong. Ang katong tuang abogado ni kuan Daimaris ha. Tuang abogadong Sara ha nga kuan. Katong abogado katong tuang kuan dong. Katong tuang tusgig og buhok ba katong nakaitom dong ba? Na hamis bitaw kay buko nag badakdak ang langaw ha. Kani. Mato makasama ang lead counsel no sa defense team. Sheila Season. Kana daw kay stop sa. Pakita naong biko no be. Amo ni abogada nga lead counsel mauni ang leader. Ino na to kasamang listor nga mauni ang head. Mauni ang lead counsel sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Tiaw mo na. Nilantawan pa kasamang listor. Murag. Nindo nilantawan. Murag puti isugag yun. Ha? Nga ikaw kasamang Nestor og laki ka nga duna kay gugma nga imong idiga ngadto kaniya mura ka og ha murag yung kagma murag makapamaakas imong dila makasamas pagpanglantaw pa lang ining abogadaha. Ha tanawa ho onya istri straight kay book abot kon man ay kanang naa nga rebanded yun ay kasamang Marisa no muna riban ano or iyaha yun ay kanang dalag yun as pagkatao. Di po nagawin yun as pagkatao. O, rebanded yun. O, rebanded. O niya, itum kayo yung buhok kasamang Nestor. Ha? O niya, medyo guwapa. Ano sa kasamang Nestor? Ha? Guwapa, no? Ha? Ate kasamang Nestor. O niya, grabe yung maka tanaw sad. Ha? Isog kayong lantaw makasama nga murag di yun mo atras og bahin lag pinang-usay lag tohon. Ha? Pinang-usay lang dinugmo ay lang mudugmo sa gini ha og mingon ka kasamang Nestor nga binugno ay tabdi gini pa di gini pala kansipon ha sukol ni binugno ay oh pastag mo ni imong maestra kasamang Nestor ha og panahon pa sa una nga mag aso-aso ning mga chok ha akatubang pwede pa nga makalamparo mga maestra ba pwede pa paludhon ka sa unag asin sa mga maestra paludhon ka sa tubangan. Ha? Kanang paskwaton ka dito kasamang Nestor o pabarugon ka dito kusaka oras. Mauning, matangas mga maestra, ingon ano. Hait kay tinanawan? Ha? Hait kay tinanawan kasamang Nestor. Muna, tingali nga. Ha? Nadugay nilang trukis o gatarungan ni Luistro Castro. Ah, Luistro Castro? Ni Luistro. Ha? Muton Luistro na gawin. Muton nga na lugwa yung laway. So nga kay tinanawan, hait kayo. Ha? Okay, wani siya ang lead counsel. Okay, sunod na nakaitom rabatanan. Ha? Simbolik ning iyang gibuhat karon, bigo na sige ko no. Okay, sunod nga mga abogadong Sara, be sige. Okay.
11: Greeting from Vice President Sara Zimmerman Duterte. With the permission of the court, my co-counsel will enter their respective appearances.
10: Mhm. So swagi pulo pahiyom kasamang nisto.
12: Gregorio Y. Narvasa, the second.
10: Oh, Narvasa, Gregorio Narvasa. Mm-hmm.
13: Christine R. Ferrer for the Vice President.
14: Good afternoon, Your Honors. Michael Wesley Poa for the Vice President.
10: Ah, Michael Poa, ang...
14: Good afternoon, Your Honors. Carlo Joaquin T. Narvasa for the Vice President.
10: Mm-hmm. Ano mga abogado ni Vice President Sa Duterte?
14: Good afternoon, Your Honors. I am Mark C. Binluan for the Vice President.
10: Mga tisoy rin pa po ni mga abogaduha.
14: Justin Nicole B. Gular for the Vice President.
10: Mm.
15: Good afternoon, Your Honors. Lyndon Miguel C. Bacuel for the Vice President.
10: Mm-hmm. Yes, I'm a contractor, DPWH.
16: Ralph Borja Padota for the Vice President.
10: Mm. Mga may gitsurang gipili ni Juan.
16: Your Honors, Roberto Narvasa Batumbacal for the Vice President.
10: Mm.
14: Good afternoon, Your Honors. David Runel M. Gulley VII for the Vice President.
10: Mm-hmm.
17: Good afternoon, Your Honors. Carl Grace G. Oroseo for the Vice President.
10: Mga batanon, ha?
18: Good afternoon, Your Honors. Claudine Radok for the Vice President.
19: Good afternoon, Your Honors. Francesca Marie V. Flores for the Vice President.
10: Mm.
20: Good afternoon, Your Honors. Miguel Carlos Albar Fernandez for the Vice President.
10: Mm-hmm.
21: Share notes the entry of appearance of the councils for
10: mga batan-on ng mga
21: Vice President Sara Zimmerman Duterte and share likewise notes.
10: Ibalik to gamay kasi mga Geralbe. Ay ito mga nao nga to mga abogada ba? Ito ibalik ko no pa pili hog bi. Kato mga abogada ni kan Vice President Sara Duterte kay may sa mamili ni si Vice President Sara kasamang Nestor ha mga nay mga guwapa ha mga guwapa o ni mga guwapo sad ha. Di man pareho ari sa prosecutors nga Jesus go. Ang mga guwapa mga batan-on. Ha, mga batan-on kaning usa o murag duharan ning ni ang murag idad-idaran. Na kaning usa, ha, kaning usa kanis Narvasa mga sugin digpaminaw. Ah, medyo idaran naman ni. Ha? Katong usa ganiha nga medyo dakuon katong tambok murag noon. Murag natos mga 40 ka sa mang luwe, murag lang contractors DPWH. So, iya mga abogado, mga batan-on. Ha? Kasagaran sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga batan-on, maig mga hitsura, ha, hitsuraan, pero kaning usa nila mga kwan eh, ha? Pero ang ilahang lead counsel, katunto ang nakaitom gani ha, nga, medyo, marapasig idara na to, pero tungod lang po ka sa mga nisor ba, kay maayong mudala sa kanang pabiyote ba, ha, pagwapa ba, nga, ha, so muna nga yung mga abogado, sa ilahang kwan siya, kadto si kato sa si Attorney Carlo Joaquin Narvasa, katong usa kato si Roberto Batong Bacal, Justin Nicole Gular, Lidon Miguel Bakil, o na si David Ronel Gulia, o si Maria Selena Gulda Portun murag wa ka apil, na murag dunay wala naka apil ani makasama sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. So muna gipaila-ila ang matag habi gipaila-ila kay bunay mong abogado mo puti naghana ha pila gud kabok mga abogado diri sa prosecutors nga side 15 ka mga abogado ang isip mga counsel for prosecutors 15 onya ang prosecutors 11 ha 11 ka buok so adunay 30 ha? Aw kanang 11 raman. No 11 og kanang naang 26 ka mga tanan. No? Diri sa side sa prosecutors. And diri makasama sa kang Vice President Sar Duterte murag 16 at sila kabuok, no? Ha, 16 at sila kabuok mga abogado. Putinindutan ning lantog GI ani nindot kin tan-aw ni. Kasama na si Attorney Rufil kasamang Nestor, ha? Ato lang ikuanon sa da kay murag mukuan sa Attorney Rufil, ha? Kana na ang mo unsay tawag ana kana na ang mukuan sa Attorney Rufil, ha? Oh, so kanina mga batan-on noon, okay, balo sa tingali ang basig ilasa ng strategy ba kasamang luwi nga mga batan-on nga mga babae nga mga gwapa atong himong abogado bulahan kanin sa prosecutors o mga nananaw ganahang nananaw ba. Okay, gimong tan-aon tan-aon yung makasama sa ilahang mga ilang dating sa ilang purma ang ilingig kay purma ang sa prosecutors oy. Ha, kay mga idara na gud. Ha, mga idara na ang sa Vice President Sar Duterte mga batan-on. Pero karon mo na makaingon ta nga dili sa ta mo judge, ha, tungod sa kanang naa nga ilahang physical nga kanang naa nga pamayhon. Ha, nga abogado mga batan-on, ha, pero nervasa nang uros gud sa oy. Apit kita Ginoo ani noy, ha. Sama na kina si attorney kasama ang Marisa sige okay sama kasama ni store na kuha na ha okay na ha okay sige ina lang ko ha ina lang ko okay hapit na gi kuha na okay na attorney Rufil maayong buntag nimo diha attorney Rufil aha sige ato lang ha. Okay, go ahead, Attorney Rufil, may buntag.
0: May buntag, ako sa BJ. Kumusta atong signal diha karon? Gikan diri sa Dakbayan sa General Santos City.
10: Loud and clear. Loud and clear, Attorney Rufil.
0: Mas maayo. So, may buntag kasama BJ, may buntag sa atong tanan ng mga Cebuano, no? Bisan pa man sa kalayo nato karon kasama BJ, pero padayon ta, nakapadayon ta karon, naka-live ta karon. Kay kini ato mga technical people kasama BJ, mga bangiitan mo sa ni, mga nga tagamay. Pinagplastada pa, pero di ato kauban rin si Names Quinones dire o si Cade and Loverboy sus niya. Isa mo ba? Nagkapastada kita, no? So, kan sa kakahapon, o karon, niya, pinagkakitin sa piha si kinini ang Gerald Nestor o si Kenny. Salamat kayo yung tanan niya. O hindi, Marita.
10: Dili po ni Palupi nga ito ang mga technical dire kauban.
0: Oo. Okay, so ang daghang mga panghitabo kagahapon kasama PJ, ngayon kayo.
10: Pinood yun ito ni Rufil, no? Nga ka na ang kuhan kayo, daghan kayo, paspas kay mga panghitabo gapong adlawa o niya aligre kayo ang unang adlaw sa pagsugod sa impeachment trial.
0: Yeah, so atong ihatag karon, atong analisis sa mga panghitabo kagahapon, pero unang-unang sa mga PJ ako sa mong reportan, kagahapon, sa dilipag ng mga analisis, at isa may daog kagahapon sa first day pa lang. Ako nang tagad-pagtagad karon. Isang pagkakamot sa first day pa lang sa impeachment trial. But before, anak, akong ipahibawas ko mga Cebuanon, labi na mga donors sa Mijic nga kahapon ato din napahigayon ang ato plantabang, ang ato relief operation. Kunya, nahatagin na itong ato sa mga namalian, mga assistance, ato nahatagin ka sa mga listeners and viewers sa UIHP, and of course, atong coordinator Alimen Jensang o IFM Jensang kunya pagkahapon dito ta sa mga barangays no sa General Santos City nga sa nitagaan sa mga relief goods kasi malipayo na itong taybaw sa mga kaigsunan ato yun ay mga nabitima sa linog din eh kunya ato napadangat nila ang mensahe sa paglaom o mensahe nga gikan sa dakbayan sa Subo bibiyahe ta bisan sa kalayo aro pagpahibaw nila nga naaydag ang mga tao nga nasimpatiya sa ilang sitwasyon o ganit ulit ang mga hinabang nga gihatag nila kini mga pag-appreciate sa ato mga igsuon kinini ang ilang pagpakita sa ilang concern o pagtabang ato nila. So, muna mga pahitabo na mo dere sa General Santos City sa atong pagpadayon gihapon sa itong relief operation. So, samtang busy tayo dere kasang BJ, sa Manila sa busy masak kay daghan mga pahitabo. Tinuod gyud ko to ako forecast no nga by Monday gahapon mahimo nga mapadpad og wala pa pares ang sa tinga bayan unya pagahuman mahimong dakpon si Senador Rodante Marcolita kay sa mas kombo ang kasong lander bato okay former secretary Mike Defensor. So pagpasaka atong Biyernes ang Ombudsman pagka Lunes ako na itong i-forecast na nga pwede ang Sandigan Bayan mo isyong warat o balis tayo o pwede dili pa but tinood doon i-isyong yun ang warat o balis kung ganagot yun si Senator Rodante Marcolita o wag na yun mag-appel bisan sa first day pa lang sa impeachment trial. Muna yung mga panghitabo kagahapong adlaw grabe yun ka atensyonado no? Sa buntag pa lang kasama Benji. Now pagkahapon as those exactly nagsugod ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya, pagsugod pa lang sa mga Benji, kinsa may nakalamang. Muna itong pagtagad, ha?
10: Okay, ningon na ba si Congressman?
0: Kinsa may nakalamang gahapon?
10: Okay.
0: Ang prosecution ba? Or ang defense team ni Sara Duterte? May nakalamang. So, ato na yung tagad-pagtagad. But before na, pagsugod yun sa impeachment sa mga kagalaan, mga kasama mga idol, sugod na yun po ang kininiang matawag na ito o pag-question ni Senator Alan Peter Cayetano o ni Senator Pia Cayetano may labot na sa kinini ang kinsay mo preside yun no, sa impeachment trial. So atong katubayang mga questions ni Alan Peter Cayetano kung kinini ang doon ato ay matawag na ito nga punto sa itong mga questions. No? Kay under the Constitution magod, ang atong Article 11 diha sa Constitution nag-specify nga kung ang subject's impeachment mao ang presidente ang Supreme Court sa Chief Justice at Supreme Court mao imo preside sa impeachment case. Unya, kung panalitan nahi, except sa president kinsa may mo preside ang Constitution silent ana. But midayip si Alan Peter Cayetano o si Pia Cayetano which is sakto itong ilahimo unsa may gisulti sa premiers sa Constitution. So, gitan out ang mga transcript of records at mga panahona. So, imagine ka 1987 Constitution na itong basis karon dito sa Davide, sila si Tanyada, in fact, si Pablo Garcia, apel pa niya ito. So, kinini ang dito damo, no, nga 87, 97, 2007, 2017, karon 2026, almost 40 years na sa pamilya. Nga ilan na nang gidebatihan before, labot ang kinsay mo preside sa impeachment trial, ilan ang ginabatihan? No? As nagamay lang ito sa mga member, lo, patungpatong sa atong kwan. Okay ba? Tanawa ko noong atong kwan na ito pang i-adjust their tutupikan.
10: Sige, okay ra, Tony Rafael, ang tingog, ang audio.
0: Hapit mo, 40 katuig na nagalabay. Sugat ka ng panutanaha kung kinsa may mo preside. Kaya ang gispecify sa 1987 Constitution kung ang Presidente sa Pilipinas mo ay mabutang, mo ay subject sa impeachment trial, ang Supreme Court Chief Justice mo ay mo preside. But kung dili, kaya naghaman yung mga impeachable officials gawa sa President, ang Vice President, ang Justices sa Supreme Court, ang Constitutional Commissions, o ingon man ang Ombudsman. Kung sila mo ay under sa impeachment, sila mo ay subject for impeachment, kinsa may mo preside. So kaya itong question sa mga kaitaro, doon na ito'y basis. Pero ilaman yung himok kagahapon nga si Chief Escudero, maugyo ilang di pa preside, kanang punto ha baya, doon na ay mahimo ng question nun, kanang apunto. Tungod kay ang framer sa Constitution, klaro man, nga sa main ng mga impeachment, except sa President, ang Senate President. Ay, kung hindi mo kang win yun sa liya, di masama mo preside, iya maghihatag at tukang Chief Escudero. Unay pong ingon kay at tupas atong analysis nga, kung hindi sila o Senate President, in the meantime, nga nagsingabot ang impeachment trial, kaya rin ang hinumdum nga itong mga listeners sa anak, mas mayo si Win Gatsalian, with all due fairness niya, with all due respect niya, mudawan sa pagkasilip ko siya after na lang ang tank. Trial, para wala na yung nagang problema ba? Kung ilan talang ihatagdaan ni Chief Escudero, at least siya mo isilip President siya mong preside, or ni Kiko Pangilinan. Kay doon man ka pong abogado na asa majority ka si Kiko o si Chief. Ang report sa minority, si doon ka kay Tano, o ni ang mga abogado sa minority black, kay no? So, mo to, sa una pa, no, nga itong analysis nga mayo ilang piliyon, si Chief Escudero, ilang ibalik pa kasi ni President, kay maulabay ng preside ni ama impeachment na sinabot, or si Kiko Pangilinan. After anak, pwede na nga nawato ni Will Gatchalian Unta kanang pagka Senate President. Pero iyan lang yung dawat, so muna na itabog ro na duhas na tutuwa sa taas, murag nahimu na inoong doon ay ang uban, doon ay katawanan, doon ay uban nga medyo na klaro nga dilite si Will kananaan, linggo-linggo na siya ito, mura na ito.
10: Oh.
0: Kaya si Jesus Cudero mo ay nagpapit. Although, with all due fairness po ni Jesus, mayo ang iyang pagkapresign sa impeachment trial. Pero, kinini ang nagdunay, nagpabiling ng question, anang iyang pagkapresiding official karon. O na iya na din tinuod, mga kaigsunang, sa itong pag-analisan ni Maong isyo.
10: Attorney Rufil?
0: Halita sa pagsugod na sa impeachment trial. Kinini ang balikon ako, sakto ang pagpresign ni Jesus Cudero. Ang iyang pagpalagan sa
10: Attorney Rufil?
0: Impeachment, magkamahos siya, isip abogado yun mga kagalaan, o lisod yun. Nakita ito sa kalisod kung si Win Gatchalian pa mo ay nag-preside. So, pero napabilin niya doon ay question. Nga nung nga siya may nag-preside, binilip man siya may Senate President, nagpabilin question na. But in so far as si Chase may nagpalagan sa impeachment trial, okay, ang iyang pagka-presiding officer, no? Grande nga okay na siya, kung doon ay question na, nagpabilin na mahukuan, pwede na ma... Limo nga question na nito Supreme Court. O ga, doon na mga higalay kakulian diya sa Constitution. But, granted, for the sake of argument, para mapaspasta, para madalita, para madala ng ating impeachment case, granted, ang pagkadaan case, mayo, so far, sa first day nga, first day sa impeachment trial. Now, kisa may nakalamang, muna ang nakong pangutana, kisa may nakalamang ang prosecution ba or ang defense? Kaya itong ipaminaw kagahapon, doon ay, of course, yung mga nipling sa mga BG, apapaila ila sa prosecution, ang ilang mga abogado, ang panel of prosecutors, ang council for the prosecutors, defense team, ni Vice President Sara Duterte, kunya humani anak mga higala, may mga doon ay motion si Luistro, kunya doon ay tubag kong mga higala, iubsikan mga higala ni Atty. Sison, kunya doon na yung mga higala, mga opening statements, kunya doon ay mga questions. Now, niining first day pa lang, kinsay na kalaman, ang prosecution ba or ang defense? Kana ko ina kong pangutana atong tubago na karutong taon sa ato sa panangat ang pipila ka mga mainundan ng painundong galali. Aron ko pa idugang uplasta ng atong technical na habit. So balik karutong taon sa mga BJ, kumalamang sa pipila ka mga painundong. Standby!
10: Ato ang atak na makasama alas 9.30 na sabuntag. Standby lang sa kadali. Mubalik may sa Attorney Rufil karutong taon. Standby!
1: IFM Balita.
2: IFM Balita
22: sa buntag.
23: Ang idol ko FM
24: 93.9. IFM
2: IFM Balita
22: sa buntag.
25: Marketman on the run. Idol B.
9: Oras sa IFM alas 9.31 na karong taon-taon na tumbalikan no, si Radyuman Attorney Rufil o yung man si Radyuman Binji Tanghian no, ato ang kaubanan dari sa DWHP RMN Cebu mga idol no, niya so ang station manager si Bo, si Attorney Rufil no, sa DWHP dito no, nanukad sa General Santos City niya karong tungura at ipadayon ng ato ang mga detalye sa atuang mga balita mga idol labi na sa atuang balitang lokal no dina adunay usa ka ex-convict no na sikop pag-usab sa baybas sa diri sa Mandawi kompletong detalye sa maong report na kauban si Idol Aiko.
26: RMN report.
27: Nadakpan sa hiniusang operasyon sa PDEA Mandawi Team o Mandawi City Police Office Station 2 ang usa ka ex-convict na nailang si alias Bebong, 40 anyos, human mapaliti og illegal nga droga dito sa Abutis Road, Barangay Subangduko, Mandawi City. Nasakmit gikan sa suspitsado ang 7 ka pakete nga ginudahang shabu nga mitimbang og 50 gramos og nagkantidad og 340,000 pesos. Lakip na ang usa ka motorsiklo og bypass money. Gikumpirma ni PDEA 7 Director Joel Plaza nga una nang napriso si Bebong sa susamang kaso ni atong 2017 apan nakagawas pinag sa plea bargain samtang gibutyag sab ni PDEA 7 Information Officer Leia Alcantara nga dako kining distributor nga makabaligya og 200 hangtod 300 gramos nga shabu matag semana. Giandam na karon sa mga otoridad ang kasong paglapas sa Section 5 ug 11 Article 2 sa Republic Act 9165 batok sa suspetsado kinsa kasamtang nagtingkagos sa custodial facility. Kini nga balita, hatod ka nato sa Lampid Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry through day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-isi baby, tungod kay 100% cotton ang Lampid Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagatod sa nag-unang balita. Tatak IFM, balita.
1: IFM, balita!
9: Idol, oras sa IFM, alas 9.33 sa dugang balitang lokal, no? Pipila ka mga barangay sa lalawigan sa Subo, nakadawat og financial nga ayuda gikan sa Kapitulyo. Kompletong detalye sa mga balita kauban si Idol Chixi.
26: Tata, Araman Report!
3: Nakadawat og pinansyal nga ayuda ang naa sa 22 ka mga barangay sa lalawigan sa Sugbo gikan sa kagamhanan sa Kapitulyo. Nasayran nga personal nga gitunol ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang mga cheque alang sa pagsuporta niini sa mga nagkadaiyang proyekto sa komunidad susama na lang sa mga socio-cultural activities o uban pang mga nagunang proyekto sa kabarangayan. Pipila ka mga barangay ang nakadawat og tag 250,000 pesos nga pinansyal nga ayuda, naausab nakadawat og 200,000 pesos para sa water supply sa ilang barangay. Ingon man tag 50,000 pesos para sa ilang mga socio-cultural activities. Subay niini, pipila ka mga barangay ay nakadawat nga naa sa ikatulong distrito, naausab sa ikaapat nga distrito, ingon man sa kinto distrito o naa sa ikapitong distrito sa lalawigan sa Subo. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixi sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM, balita!
1: IFM, balita!
4: IFM, balita!
1: Sa buntag!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
4: Ganun po.
3: Ana! Oh, laing post na pod.
4: Okay po.
3: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
5: Dugay naming nag-ilis, direct.
6: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
7: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
8: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
9: Lami mag-rice, energy pop.
3: Lami mag-Rice Energy Pop Grape, ang bagong Fruity Grape Surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa sari-sari stores.
10: Kining corned beef na lang usab, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Di man sa'yo pang okay ra.
10: Pero,
11: sa star ka na.

0: for diet and exercise, dahil dude ka, Star Nutri Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Metosalicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget. So

0: Juice Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll walk by the power of two.
0: Watch Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na. Sugdan niya ang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Mauna ang Colgate Freshness.
5: Start the day with a jolt of freshness.
4: Daog na sad si Katrin.
5: With Colgate Fresh Confidence.
6: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
7: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Probat TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
9: With lysine plus B vitamins.
8: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
9: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
8: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas at sigla. Laki. Gonna be healthy. Proban TLC.
9: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Proban TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gonna be healthy. Proban TLC.
10: IFM. Balita
11: sa buntag.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
14: Idol, oras sa IFM, alas 9.40 na, no? Paday yung nagtuki, no? Sila si kasamang Binji Tanghian, no? Yung si Atty. Rufil Fernandez Banyok, no? Kagnining hearing, no? Kagahapong Adlawa, pre-trial hearing, no? Sa kining Vice Presidente Sara Duterte, mga idol, no? So, nagpadayon sila hisgot karong tungura, mga idol. Alas 9.41 na, itong paminaw na.
6: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
13: ACS. Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
16: Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang principal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot. Bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usigi ng isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? sapagkat ang kasong ito ay higit at lampas sa sinumang opisyal. Higit at lampas sa anumang partido. Higit at lampas sa alinmang administrasyon.
3: Mm-hmm.
16: Your Honors, the framers of the Constitution understood that there may come a day when extraordinary power would be entrusted to extraordinary office. They also understood that there may come a day when trust would be broken. And that is why they gave the House of Representatives the power to impeach and the Senate the duty to judge. Not to punish political opponents, not to settle political scores, but to protect the Republic itself. That is why the Constitution declares public office is a public trust. Ang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng sinumang opisyal. Hiram lamang ito sa taong bayan. At ito ang dahilan kung bakit naririto tayo ngayon. Your Honors, the prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative.
3: Okay, kadiot lang sa kasamang Gerald, ha? Kadiot sa kadiot sinya si kasamang Nestor o niya ato sang kuano ato sa putlon o gamay kay murag ni sugod na og tolo ang lawaing Luistro. Niya ni sinya si kasamang Nestor at Tony Rufil sa nga mo break usat na gamay kay human lamang importante kayo balik ta to balikan ni karon taon usab at Tony Rufil.
11: Okay.
3: Alas 9:45 na sa buntag.
13: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
15: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
10: IFM. Bulita
17: sa buntag.
18: Delivery! Maria Jose!
19: Is that box really mine?
18: Surprise!
19: Why are you inside the box?
18: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
20: Borrow up to 90% of your savings.
18: No processing fee and get fast approval.
20: So you should
19: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng
6: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
7: Ang galing-galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
8: Smart 2
7: pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
8: Smart
7: tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS 93.9
11: IFM.
12: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
13: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
14: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: IFM, balita
19: sa punta.
20: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
21: Idol, oras sa IFM, alas 9.49, natong balikanon si Attorney Rufil Fernandez Banyo, kung ingaman si Rajuman Binji Tanghian. Alas sa itong straight to the point, diri sa IFM.
22: Corporation contest po sa eskulahan taon sa mga islo. Mayroon ang yan, delivery, mayroon ang yan posing, mayroon ang yan pag-deliver sa ilang ilang states. O niya, open state, o niya, relatable sa mga tao. Ang problema lang aming, maong kinik niyang statement, muna tinggal sa eskulahan kami, contest niya sa election sa eskulahan,
23: also
22: is

0: Sige, pulawan kito ga tuo ni Luis Tro.
1: Sige, ate. Kundo, ngayon sa pulawan, di pulawan nila diha, ang transition legal tayo. Dili punto. At legalistic tayo. Ang transition, dili punto, pero relatable sa mga tao. Makilis ang mga masa. Nindot na pa siya, nindot na pa kayo na legal, nasa eskulahan pa niya kung kontis pa sa sinawang daog si Luis Tro. Pero ang problema lang, kay ang mga tao mo gabi, kung yung magpapanan, lukot sa credibility sa nag-leader. Muna ba na yung number ko, dito sa susulahan ng tulpis, baka na mga mata ko dito sa sumbindi na, Babylon Federation, Doctor Historia, may isang mag-deliver na, ako may basis, but ang isang aktor na nga kinabuhi, ang mga tao na kasabot man, kinindi ang speech ni Luis Tro, lindot kami naon, again sa ala, dito, lindot kami ng speech, kung may tulahan, may datong mga dunay problema sa self-control. Kaya lagi mong tanang niya, dino nga, ang guardian, may nag-isang guardian na nagtatanong. May isang POW na nagtatanong. May isang aguro na nagtatanong. Hindi na tayo na. Kay corruption bilis. Pero ang tao, aware ang tanan na ang corruption na mas nato ang question to. Hindi na speech niya o diyan i-address po o doon ay i-impeach na gato na involved sa flood control o gato mga na-involved sa flood control scandal. I-group niya niya ang speech. Unya, sa ibang mga tanga, karanaan siya mula ang mga tao, medyo nanasalit ini mga pagsasabot sa lon, kung ang kapatid siya naroon, dihilatan ini opening statement ng Luis Tro. Muna ay kung ang kapatid siya yan. But, ngayon po, nabila na nagkalamang kagahapon, patasakas lahat, patasakas lahat. Pero ang mga tao, o panalitan, dati din terrorist, hindi ganahan ka, pero kato mga tao na, dili dati, kung ako ganahin, kato na sa mga tao, makasabot sila na, kanindo siya ang speech, kanindo siya opening statement, kung hindi lang si Vicky Sara ang maigo. Ano patas mo? Patas ang maigo mo. Aside ni Vicky Sara, maigo po ang mga katong na involved sa flood control kasi. Namuna ang katong na analysis kini kang Luis Tro na ang halal. Lindo po nila ang isa ng ating tiyasyon na nalit sa dilipat na matamok na rin isisyon. Kung niya, kinsa na kalamang, may mo ito kasatsatas lang, pero hindi mo kung sa pagkota, kung kinsa din ang statistically tayo sila. Kung ano ang ideal niyo, di ba may nakalaman kung sa basketball pa, wall shot, or hot shot, ang dahil nakalaman, ganay tayo. Pero first day, kamagod to. At yung tangayon, si Luis Tro ganay, nga sa paminawang sesisyon. Tanawag rin, kung sa kanindot, ang yung pag-deliver ka sa mabigig, kung sa kanindot, kini, yung pag-deliver ni, minister ng tsara, kung ato ito, kasi itong dating korrupsyon ni Indo, awin mo tatanan, na di ba dating korrupsyon na first control, awin mo tatanan, si Umita na, nag-restay sa quotas sa Tuhan, pagka na siya ang driver na nagtatanong, group na nagtatanong, pavilion na nagtatanong. Pagkalimbo siya na kung laklaw na siya plus control. Pero kung pagka ibo siya lang niya, ang iyang mga kauban ng mga congressmen na involved one day, bisag na niya yung istorya, medyo mahilasan ang mga tao. Sige, sa paminawang dugan pa si Luis Tro kasama bigay.
0: Luis Tro, sige, kasama ang Gerard.
2: Sapagkat ang usapin okay ngayon ay patungkol sa isang bagay na pag-aari nilang lahat. Ang kanilang pera, ang kanilang tiwala, ang kanilang karapatan na maningil ng pananagutan mula sa mga pinuno na kanilang pinagkatiwalaan. Kapag ang isang empleyado ay nagkamali ng paggamit ng pera ng kumpanya, siya ay pinagpapaliwanag. Kapag ang isang barangay treasurer hindi maipaliwanag ang nawawalang pondo, siya ay iniimbestigahan. Kapag ang isang prinsipal ay naglustay ng pera ng bayan, kahit 5,000 lang yan, siya ay pinaparusahan. Natural lamang na magtanong ang sambayanan. Kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang paglilitis na ito. Hindi upang usin ilang isang tao.
0: Okay, okay. Ito ay boss gamay sa Manjeral. Okay?
1: Hindi ito lang. Kung magkakasal dito na kapal ang prinsipal, kapal ng pong mga gagawin pa na mag-lose kayo sa pula ng bayan, hindi siya dahan. Pero kini mga tao, wala. Dilit kayo kung dilit selective ang justice. Kung ano ito, pabukod na, katabi mga

0: That song was brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alka Plus. Nag Alka Plus ka ba? Ako plus Alka Plus.
2: Uy, madiem! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
3: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
2: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! Og labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labho nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
4: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
5: Para sa mas limpyo nga linabhan og mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
6: Sis, may musla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, dunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw si Fiata! Ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
7: Sis, gisapot lagi ka.
8: Period ni mo sa.
7: Duh, I'm not in the mood.
8: Unsay gamit ni mga napkin?
7: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
8: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
7: Ha? Huh?
8: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
7: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
8: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
7: Sis, asa naman ka?
9: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
10: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
11: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
12: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
14: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
17: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
16: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
18: Ako Plus Alco Plus!
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
20: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na tinanglan timplahan ng giniling.
21: Mami, undami ang drama.
20: Angeline?
21: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustan.

0: masyadong sarap, kaugtyot ka!
1: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nang sige na lang mo ni siya glaag. Labihan naka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
2: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. Buhi.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mampas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Metosalicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Hi mga idol, ako de si Jason Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa'yo makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni Hawak mo ang beat, hawak mo
7: ang gabi. Idol Mommy Jays.
8: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitit. Idol Mommy Tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, Day Bambino.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM.
1: Mapugnan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Set. Health to 70s.
5: Health to 70s.
6: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Sed Panyawan Plus.
7: O sa kabulan ko nga di kabaklay kay gawas nga ng humo konti il. Maghigda rin yung gumirme kayo. Gitulog na ko. Humupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako. Sed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana. Pag nakabaklay-baklay na kong sugod. At nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis siya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhata kong instant jolt of freshness. Mauna ang Colgate Freshness.
10: Start the day with a jolt of freshness.
9: Daog na sad si Katrin.
11: With Colgate Fresh Confidence.
12: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
13: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Philip.
1: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako Bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Siko, Hawa, Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ako di ay si Sandy Barok, taga Binali Uno, Cebu City. Usa ako ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa ImmuniPlus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya na mulabi na kay prone kay misa, obo, sipon, o sa mga pananghilan na. But pag suway na ko sa ImmuniPlus, okay ra yun siya ang iyahang effect niya. Dili bitaw ka, dali na ma...

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silymarin, may multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Para sa malimpyong adugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500. Ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500.
7: Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
6: TTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa pagkadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay TTX 500.
6: TTX 500. Mabali sa mga butika.
9: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Kiros nga taga Backharolds Kamputaw Porok 3 Lower nakadaog sa napu ka kilong bugas. Daghan kayong salamat o pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Akong awhag kaninyo nga para mo parehas nako nga makadaog og pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot ra sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni... Ah!

Unilab Consumer Health. Thank you, for tuning in, ma'am. Tagalog pala ito, so tatagalogin ko pala ito ngayon. Magandang umaga po sa inyo lahat, especially yung mga taga-Unilab, yung mga nagkikinig sa atin ngayon.

0: Consumer Health. Magandang umaga po sa inyong lahat. Diha naman ako.
1: Sorry.
0: Hirapan ako sa kalisunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yung mga taga Unilab, I'd rather speak English lang kami. But actually, hi po day, hi. And hi po day ni Sir I.

mamahali sa amin. Ah! Sa IFM Usan Diwa HP, especially ni Miss Pen Policarpio, yung Operation Vice President sa Unilab Consumer Health, at saka si Sir Ian Anthony Pablo po. Hello po, mga taga Unilab. Thank you for tuning in. Ah, nakalahutay din. Nakaintihan na tayo. Nakalahutay din ako sa Tagalog. Hello again, Unilab!

no soy insulti. Ay, que ayo les video ada sister. Alam mo na hirapot sa kalisod ito eh. Abi daw okay, mga magandang umaga po sila sa mga taga Unilab. Especially yung nasan ba yung lista ko dito? Especially yung Operation Vice President Unilab Consumer Health kasi yung isa sa mga pinakamagandang babae sa Unilab. Ayon, Miss Pen Policarpio, ang Operation Vice President ng Unilab Consumer Health. At saka, isa sa mga gwapo din sa Unilab Cebu, si Sir Ian Anthony Pablo, of course, coming from one of the gwapo DJs with IFM. Ito, kung na sino,

0: hello sa mga taga-Barangay Gabi Cordoba. Hello yun tayo na always na naminaw. Hello yun tayo na mga taga-Gabi Cordoba. Kaya may nabuhi sa mga kadili mga ilo. Balik may gawin mga pahinom ng busa tiyo sa buli ha.
1: IFM Udo na Pahuway sa ta
2: 93.9 IFM Mapugnan pa ni
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Dok, pa-check up ko. Baka usan ang magugasiman ang awa ko kalibang.
9: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
3: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
0: Mga idol, kada mahilig ko ng online gaming, mga idol. Ano yan ang bago na sad nga online gaming platform, mga idol. Kasatagan ng disinsya ikan sa Pagcor, ang WinZear, mga idol. Ang WinZear, mga idol, pwede ka mo bet o mapusta sa mga paborito ng mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, o guban pa mga idol. Pwede sad ka mo spin and win sa mga nagadi ang mga slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online all in one place, mga idol. So, sa panyang gihwat diha. Join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes again. Join the fun today. Register now at www.winzear.ph and start winning exciting prizes. WinZear. Win from within. Gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
15: Ang keratin na may plus.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washi!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
17: Mula noon hanggang ngayon!
19: All you need is Fried! All you need is Fried!
20: Fried Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
22: Sis, ganda ng hair.
21: Naka-Empress.
22: Impressively smooth, shiny, and healthy.
21: With regular use.
22: Naka-Empress. Nakaka-impress.
21: Try mo na, sis.
22: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress.
22: Impress Shampoo for impressive hair.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
4: unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
1: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ACS.
23: Game ka idol?
24: Game sa to idol.
23: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
25: Ang idol ko FM
26: 93.9
25: IFM.
23: Ang kiatan ug sabaan idol kun last ito.
0: Again, welcome to Cebu. Si Miss Pen Policarpio, yung Operational Vice President ng Unilab Consumer Health, at saka si Sir Ian Anthony Pablo from Unilab Cebu po, ito nang greetings. Hello po, hello. Hello, hello po sa inyong lahat po. Nagharap po ani oi. Ano oras sa FM? Alas 11:31 na.
27: IFM, utto na. Manglayat na ta!

uminaw ha sa mga taga barangay Gabi Corba nga hall, barangay hall na diha, especially ni Banik the Great Hunter. Lugahiya ni ay usa may ihat ani ni Banik, usa chicks may ihat ani ni Banik. Banik the Great Hunter, Russia the Secretary, Jesse the Great Anod, Manager Hazel the Great Calculator. Ah, may ni magpunta day kaysa ni Graciela. Salamat to, salamat sa mong video, do-ado. Doon na ka doon, kunsihan ka niya, do. Kunsihan ka doon sa Gabi, do. Doon na ako, kunsihan! Kunsihan ka doon niya, do. Kunsihan ka sa Gabi. Pero, ganun mga sekretary, lahir ang gini si Graciela, eh.

dalawa sa mga taga La Transco bus number 73. Okay. Sinaldix dito, Bunal, Paksit. Oh, hello sa mga taga La Transco bus number 73. Kasi Sinaldix, Paksit, salamat sa mga uminaw ha. Salamat sa mga modern the jeep nga naminaw karon. Hello, ito na mga idol. Tumusta, kumusta? Tumusta ito, pabalik kay Sikes, kadalanan. Paksit, Ramadol. Oras, ay pa na sa 11.36 na.

0: Nasty Boo.
1: Mix it right now, DJ Chris Califa.
2: FM Mixers.

0: 98.9 FM. Ang program ni, ano naman, Panginabuhi sa DJ Go, Chris Khalifa.
1: Alright, mga idol, mga kalimot ay mga idol, no? Karong Pizza 25, Pizza 26 sa July, mga idol. Nakita kita sa Barangay Inamuan, sa Sitio Inamuan, Barangay Lutak, City of Naga, mga idol. Kita kita diya, powered by GBE, ProLight and Sounds. O, mga idol, ay mga kalimot sa mga idol, ha? Karong Agosto 15, mga idol, advance lang ginako ni Doha kay Brog. Ma, murag dako, hindi ka may do.
0: Sana all.
1: Sana all lang ito ni. Karong Agosto 15, mga idol, ay mga kalimot, mga idol, na media sa Barangay Montisa Malabuyo, kauban ko si G. Reyes, powered by GDW Pro Lights and Sound, and owned and managed by Speaker Wabinga Brothers, do. Nga pinakaamo na mo sa Wabinga Brothers, na ito nga Git Wilson, boss. Pinakabu sa tanan, boss. Naroon sa, kwan? Hospital, Rizal. Nga naminaw sa sila, do, mga Wabinga Brothers. Five Brothers, na diya sa Chong Hospital, naminaw mga Wabinga Brothers. Ang pinakabos na mo, nasa nasa critical nga sitwasyon do. Git Wilson, boss, Wabinga, yes. Mga baway, Wabinga Brothers, may pagpaminaw diya sa Chong Hospital. Daga salamat. Ay, magkalibot, mga idol, ha? Karong Agosto 15, kita-kista diya sa Barangay Montisa, Malabuyok, powered by GDW, Pro Lights and Sounds. Kanan na sa do.
0: Alright, mga idol, sa 11:38 na, mga idol.
2: FM Mixers.
0: Hoy, dali pa shoutout to. Shoutout ko sa mga ani. Shoutout doon sa mga kauban ako, katang si Driver sa RP Corominas, naglalog-lalog ng IFM. Okay. Hello na mga idol. Sa mga taxi drivers nga nakachinig ron diha. Hello na mga idol. Again, sa tara mga taxi driver sa RP Corominas. Paksit na, paksit. Salamat sa buminaw. Guys, ni Cristo Rey Tuniacao. Okay kayo, nga taga San Roqueville, NHA Barangay Bulaan, Cebu, Sir. Paksit.

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension, vitamin D3. Yung latest ko natitiskan, wala na yung bukod sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3, na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
6: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Sir, nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higo sa aton nga colon pwede nga magapoison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
7: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhis. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplinar na ako ni imong anak!
10: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay, agay tay, agay tay! Ay, agay!
9: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
10: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
9: Haydi mayo! Kiniang amay ka ni mo!
8: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
11: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.

0: Jo Idol ug atang lisan online, not just one but two winners patag adlaw Idol. Game ni Idol. Game ni Idol. Game ni Idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
1: Ang Idol ko FM 93.9 IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan Idol ko last ido.
2: Mga Idol ora sa IFM. Alas 11:51 na.
3: IFM utto na kinaraan sa ta.
4: Mixing right now, DJ Chris Talipa.
5: IFM Mixers.

0: Μαλλιό το όρο τρεστού, σίγουρα είναι μαλλιό το για μένα, δηλαδή το για να κάνει μαλλιό το μαλλιό το μαλλιό το μαλλιό το μαλλιό το μαλλιό.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Uto na, na balita sa ta.
0: Mga idol, ano na mo yung itong lagan nga wife, piti-piti, pero nagka-pretty, nagka-sexy, Idol Tweety Layap!
2: Idol ko lang!
0: Ay!
2: Layong utong, si mo din ha, Idol ko lang.
0: Congrats to, ano? Congrats, Idol Tweety, ha?
2: Thank you so much, nakadaog na kid in town ko do.
0: Sana all.
2: Anxious na.
0: Okay.
2: Pero galing po po sa panahon ron, Idol ko lang kaya. Diba naaman tayo kanang super typhoon.
0: Oh, nga si Inday.
2: Sa nasod. Nga si Bavi niya karon din hi sa pagsulod ko sa tuang nasod, tawagon sa Inday.
0: Inday.
2: Sigpar si Idol Kulas nga musulod sa Philippine Area of Responsibility kay karong gabi or ugma sa buntag. Magandam lang po kita pero ingon man hinoon nga bisan asa diri po sa nasod dili gyud siya makalandfall nga mura naras sa babaw gani Idol Kulas. Mo na makasinati gihapon ta og kanang mga pag ulan-ulan. Oo, pero dito sa may Luzon area, Idol Kulas, possible lang musaka hangtod sa signal number 3 ang kining si Bagyong Inday. Muna nga, andam-andam lang yung gihapon ta. Dilabi na to ang kana mga kwan, gani ka na kaning mga bakaunon kayo ng mga lugar. Kaya, isod kayo sa tanan. Pero di na mo akong balita, Idol Kulas, ha? Ang kaning akong balita karon na, kaya ganti laging manakit o babay, Idol Kulas.
0: Manakop sa manakop o babay?
2: Manakit.
0: Manakit. Ibig manakop ko.
2: Manakit o babay.
0: Nga naman.
2: Wa dyan sila kakuha sa imuhang ka-gentleman, Idol Kulas. Uy, manakit yun sila.
0: Hala, uy, usama lang ang sakit nila. Usama lang ang sakit nila, Idol Tweety.
2: Tanag yun, dili angay padaghanon.
0: Ayay, gano'n man, balita ay mayroon, Idol Tweety, B.
2: Dili angay padaghanon, kay di amay usa ka 28 anyos nga lalaki. Di padakop yun sa iyahang live-in partner sa tuang mga kapulisan na kaya tungod pa na Idol Kulas, tabaw ka, nangwaman eh, nanikat gani. Namatid ba?
0: Muna siya horse? Muna siya horse, di ay? Muna siya horse, kaya namatid man.
2: Oh, namatid si Idol Kulas.
0: Dayon?
2: Wapag yun siya matagam, Idol Kulas. Kaya iya hapag yung wapag siya makontinto, iya hapag yung gituok ang kaning iyahang kalitin.
0: Labahad ba na ina ng tuktuok? Uy, bahad yun ang tuktuok yun. Bahad yun na.
2: Kaning deris pa may kot na lang.
0: Asa?
2: Lahi atok on.
0: Ala! Si Idol Kenny? Lahi atok on, Idol Kenny?
2: Pwede man ang kamo, Idol Kulas. Kamo yun, lahi.
0: Lahi nga liyong atok on, Idol Kenny? Ala! Oya.
2: Kulas.
0: Oya.
2: Kaya ka po sa may city upper, parang, kaso sa itong mga kapulisan ang kining nga maong nga babae nagpatapos sa Women and Children Action Desk aron na madakpani ang iyahang kapuyan sa mutang kundi dayon ang kining mga kapulisan na to o ginakop din mo sa spesado gidala mo ang istasyonan sa kapulisan na niya rin ginbisigaran pag ayo niya sumalapas biktima nagsugod na gini ang ilahang panaglalis tungod rin sa pag-atima sa ilang kabuwan in town nga anak ay
0: dayon
2: hindi ay pipila pa lang gani ka tubuan ay Idol Kulas ng ilahang sa mura gidilhang gilalis aoy naa sa paghimo naa sa kalami Idol Kulas pero sa kalisod sa pag-atiman wala na.
0: Mula di ka, dili na maayo lagi. Kuntong ramos, malambi, unya sa kalisod. Dili mo mag-idunungay, sa kalami, kamundo ha, unya sa kalisod. Iyahay na mo, laha.
2: Usan na lang.
0: Laha, di na maayo as.
2: Dapat mo pareha sila ni mo, Idol Kulas, ka loving ba?
0: Ay.
2: Loving, caring.
0: Pero wala pa bang kuntong baga sa kundi lagi. Kuntong bagod pa kundi niya, makasinati ko siya sa tinoray na kung paghigugma niya.
2: Giingong muragan na sungot man ni ang kining iyahang ang kining suspect nga pare sa kining maong babae Idol Kulas. Dali ipatira na idol ko lang kining mga babae niya ah? Ito o ko o maayong niya dahil hindi na pa dyan kausa kadung kapag yun inigayon ito o ang kining mga babae idol
0: di maayo,
2: ko
0: lang siya di maayo na
2: magtuktuk di maayo dili maayo ang ingwananing klas nga tuok yun idol ko lasa
0: mo na mo na dali maayo nga klas nga tuok na idol tini
2: mo na magdepende gid sa mauna sa tao
0: magdepende kung kisa kung usay tukon
2: may pag kuha na lang liog sa manok
0: okay
2: ako idol ko lasa pero kabalo ba ka? Tungod sa gugma, kanig yung gugma idol ko last. Nagtingtakol na ginunta niya ang kining mong suspect.
0: Kasi
2: sa mabolo po sa lock-up cell. After sa iyahang timus na gugma, iyahang gaurus-urus na gugma idol ko last. Iyahang gifailan o desistance. Hinungdan niya nakagawas na po kay ang kining mong suspect. Yato ba yung nasa iyo? Pero pa ni kausa na hitabo idol ko last. Kadaghang higay yun lang ang maglalis sila o magkinasakitay na. Pero muna, nakagawas man kay lagi. Di pati papa o mangginang paghigugma. Di mapunta sa blame idol ko last. Kay kung kita po may gugma, di mapunta kapubong sa tong kaugalingon. Eh, kada kining murag maluko.
0: Ako, di po kasunti na. Di po kasunti na idol tweet as of the moment. Usay feeling na mahigugma kayo. Huwag ko tumagal ko sa kundiyan yun. Pero kung tumagal pa sila sa kundiyan niya, makafeeling yun ko. Kung saan ay tinuray ka paghigugma yun, siguro.
2: Sana. Dapat tubago na gyud kay.
0: Lagi sa unta man wala magyud gihapon wala sa chance ani gyud.
2: Pasi na to karon.
0: Oh, pasi mo gyud chance.
2: Pasi na to karon idol ko lang.
0: Mo lagi unta. Oh, sige dayon. Mora to.
2: Kay para ato adyong mabati ang
0: kay. Tinoray ka ba higugma?
2: Og tinud anay nga hinig.
0: Oh. Correct. Wala ba?
2: Oh, balag uwan, balag paligsik diri gawas ka bahin na nagin. Akong mahinumduman magud init uwan.
0: Ah, oh, okay.
2: Muna ako na sinati, diri ka ron. Nga dayon na, dun ay pagpanong. Mm-hmm. Uy, mga lakaw, idol ko lang, sa to din pa yung
0: yes?
2: Call driver. Ito yung mga... Iyan ka niya. Ito yung mga limbawa, idol ko lang.
0: Aha, okay.
2: So far, idol class, mga to ang nakuha po da. Nga update weekend sa Mabolo Police Station. Lakit na sa ang another update. Wow! I'm glad finish. I don't even know.
0: Lahira dyan, oi. Lahira dyan, oi.
2: Kuhan naman.
0: Lahira dyan, masama kayo ka magliog, oi. Lahira dyan, masama kayo ka magliog.
2: Ay! Ay! Pagkanina. Ay! Kaya to.
0: Sige.
2: Kaya yung masyarista. Bito, idol, kasi yung mga taglatagdugang pang data. Adi po ito ang Facebook page ang kaya pang nag-i-trip ko na Cebu. Muna nga din follow pag-like ang IFM 93.9 Cebu. Hindi nga kayo kasi di sa IFM 93.9 at di ka pagkakas pagkatutupin pa ng balita sa takayon ng balita.
0: Mga dami, ito ang Hung sa Bayot B.
3: Ang lagan nga pretty, idol tweety.
4: Way mawa kumusuway, relate ba kakasa?
5: Hong
4: sa Bayot,
6: Ayun, ito ka na ito mga idol, na napagay pangalaw sa Hong sa Bayot, be.
7: Idol ko ito na bang makiabig ko ang mga idol, baka ilang mga idol ba niya? Ereto, magkunin niya mga idol, siya mga friends, mga idol. Weh, pwede nila mga idol, ereto. Nakaganahan ko na yung mga friends, mga idol. Nga, maging ilan-ilan na ako. At saan dyan na siya mga idol? Nagkano ba siyang mga friends, mga idol? Nga, galan, maging ilan-ilan na ako, mga idol. 316 kabuk mga idol.
0: Gwapa! Kisa ko Jumega! Oy! 316! 316! 316!
4: Idol! Nakaigo ba?
8: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
9: Ang idol nga bini, Idol Kenny!
10: IFM, upo na! Pahuway sa ta!
11: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
12: Kining corned beef na lang usab, okay na?
13: Mami!
12: Angeline!
13: Di man sa'yo pang okay ra! Pero, sa star ka na!

0: for diet and exercise, nakagdud ka. Star Noodle Meats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
4: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Yeah! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa abaga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metasalicylate na tocopherol acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress? Nakaka-impress.
7: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
9: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
11: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mamaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Layin na drong. Mapugnan pa ni. Ay! Hawak mo ang beat. Hawak mo
12: ang Idol Mo DJs.
13: Ang tamis na sila tig o glami mo gitig. Idol Mami Pig.
14: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
15: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
16: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
17: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulakido.
18: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
19: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
20: Ang market man on the run, Idol B.
21: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
22: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
23: Ang idol nga white corona, inday na bina.
24: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
25: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 101.9.
1: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastino.
0: Mga idol oras sa FM. Alas 2:14 na.
2: IFM udto na. Manglayat na ta.

0: Bustamante, John Vincent Trikina, James Ambrad, all sa tanang mga namina ron nga mga El Pardo Cooperative. Hello yung tanang mga idol! Ang pay buti lang kay ang dahan mga idol, damo kay mga idol, hinay mo mga idol, o dito mga bulandos na idol. O niya, manginibuy si Mikati, Chris Khalifa mga idol, kay humala mong pusayo ang diri. Si Khalifa ang nagtukar, ako ang dancer. Lahir ang ginoy, mga idol, pura sa IFM, alas 12.24 na chill sa mo niya.
1: IFM, upo na, pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
3: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
4: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
3: DTX 500! Mapali ang mga butika.
5: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
6: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
7: Ang keratin na may plus.
8: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayo ang first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, o saon man, diba? Hogard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Missing stress, ganda mo, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abi gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pud ang bagong Dr. iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
15: Ang kinis na niya.
16: In fairness, nag-glow up.
17: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen Michelle, no? Ma-recommended na akong Michelle na sabon. It's because, gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na na ako ang iyang effect niya. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa inyo. Dili marimun niya makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin na musmus siya. Tapos, basta mag-glow good ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin dito kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam na kahanis niya. Niya na. Sugdan niya ang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Na ay hundreds of cooling crystals. Namuhatag ang instant jolt of freshness. Mauna ang Colgate Freshness.
8: Start the day with a jolt of freshness.
7: Daug na sad si Katrin.
8: With Colgate Fresh Confidence.
9: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
10: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
11: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: 93.9

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Siko. Hawa.
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka plain housewife, nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi nagting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman si siya na siya'y loya, labi na ang loya, makatabang yun sa lawas, makatabang yun sa imong panglawas, labi na nakaibati yun ng sakit. Immune Plus, wellness everyday. Beauty.

0: Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Game ka idol?
3: Game sa idol.
2: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
4: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
2: Ang kiatan ug sabaan idol kun lastido.
5: Mga idol, oras sa IFM. Alas 2:32 na.
6: IFM upo na. Manglayat na ta.
7: IFM Mixers.

0: By the way, may buminaw ha sa Kian and Kayla Lumber sa Mantalungon Barili. Hello na tayong mga idola, mga taga Kian and Kayla Lumber sa Mantalungon Barili. Og sa Alindahaw family sa Barili. Hello na tayong mga idola, mga taga Barili ha. Daro na kita diha. Salamat ha, mga taga Kian and Kayla Lumber sa Mantalungon Barili. Especially sa Alindahaw family. Thank you very much for tuning in. Oras sa FM alas 12:34 na.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at pagulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: One, two, three, let's go!
4: Mix it right now, DJ Chris Khalifa.
0: Naninood ba, Khalifa mga ito? Naninood ba siya? Ay, lahirag yun, oi?

Oh, by the way, shout out sa Ubay Muni. Okay. Shout out ko sa plate number November India Echo 3332 driver nga si Jason Makiling, conductor nga si J. Carlos Sanoy. O kauban ako sa El Pardo nga si Junji Kyle Paran, Christina Cristino Bustamante, John

0: Okay, bueno, yung pag inubuhin si Mika Dali, ni Chris Khalifa, mabalik, may go, ano, may bahabol, Kale? Akal? Sige, buya, go, Chris Khalifa.
1: Ah, mga idol, mga kalimut mga idol, karong pizza 25-26, kita kita diya sa Sitio Inamuan, Barangay Lutak, Sitio Daga, powered by GBE, ProLight and Sounds On, and managed by Boss Jeremy Abilia. Okay, inuka Agosto 15 season mga idol, kita kita diya sa Barangay Montinisa, Malabuyok.
0: Aha.
1: Barangay Montinisa, Malabuyok. Karong August 15 mga idol, powered by GDW, ProLight and Sounds. On and managed by Wabinga Brothers.
0: Kana-kana, no. Alright, my lord. Mangidabuis na kami ng balik. May lord, gawin mo pahinom ng chill sa mga diha.
2: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Firme ka pangihi.
9: Hanap ka paranaw.
8: Ug pagpamhilod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
8: sa blood sugar level.
9: Di kaya ang diabetes.
8: Mag-DTX 500.
9: Karun dayon.
10: Babalik sa pinakadulong butikis sa Yunga.
8: DTX 500. DTX 500.
11: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
10: Pabali sa mga butika.
12: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
13: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis, bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS. Maulan man, no worries, na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Bilang kilos karne?
2: 500. Hello? Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni og 800.
1: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Melek at Iberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: At
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
20: Ako Plus, Alco Plus!
21: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
3: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
22: Naka problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong bayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Sis, ganda ng hair.
24: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
24: Naka-Empress.
23: Nakaka-impress.
24: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
25: Empress Shampoo. For impressive hair.
26: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate An.
27: Makabuhay.
28: May buhay sa makabuhay.
29: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
30: Ang keratin na may plus.
31: Keratin Plus.
32: Ang keratin na may plus.
33: Game ka, Idol?
34: Game sa Idol!
33: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
35: Ang Idol ko FM 93.9 IFM.
33: Ang kiatan o sabaan, Idol kun lastido.
0: Mga Idol, ora sa IFM, alas 12:49 na.
36: IFM, udto na. Sexy dancing sa ta.
37: Mixing right now, DJ Chris Khalifa.
36: IFM Mixers.
0: Kulas nido.
38: Paksi

0: Oh, okay, mga idol, kita kit sa karong pizza 25, 26, karong buwan na, mga idol, adlaw abuan nga July, Hulyo de. Nahirapan na po ko sa kalisod din.
1: Sakto na? July, Hulyo.
0: Oh, nahirapan na po ko sa kalisod din. Akita kayo mga idol ha, karong pizza 25 o 26 diya sa Sitio Inamuan, Barangay Lutak, City of Naga, powered by GBE Pro Light and Sounds. Inog ka Agosto 15, mga idol, kita-kita mga idol, diya sa Barangay Montisa, Malabuyok, Cebu, powered by GDW Pro Lights and Sounds, owned and managed by Wabinga Brothers. Kanala sa na?

0: sir.
1: Mga idol, English lang, dyan ligala ko na, patay na ko na. Buhay, naku, buhay ba kayo? Ito ka, mag-small team like shooting? Mga idol, magkalimot ka nung open siya, ino ka February 29. February 29 sa open na. Ano to, ikaw next year. Kaya grabe kayo akong nakas mo nila. Tanda mga all-star sa Hollywood.
2: Tanda
1: mo? Oo, naman.
2: Sila.
1: Si Antonio Banderas.
2: Oo, kaya.
1: Si...
2: Si Silvestre Stallone.
1: Hindi, ang sidekick lang ko katura si... Kalimutan ko. Oh, tuloy doon nga Mike.
2: Ah, si Jason Statham?
1: Oh, Jason Statham. Mga thinking lang ko na.
2: Ah,
1: okay. Pero ay magkalimot mga idol lang. Ang title sa itong programa, asa akong salida nga John Rigala ng Lapu-Lapu City. Ang title sa salida, Cutsing Shark. Live, merci mga idol. Makita na sa mga behind the scene nasa Maldives. Makita.
2: Gutom na yun. Mga idol, one of me. Ah,
1: mag-iantay ang tagpas mo, ano? Labi na 101, kutoy na kayo.
2: Paano, oras FM. Alas 12:55 na pa doon. Gusto na pa doon ang DIY FM kung wala kulay duo klaso ng Aiko. So, cheers sa buniha.
3: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh.
5: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdum. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa

0: natural nga nutrisyon. Inom og optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
1: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musa ka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
6: Mula noon, hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
8: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
11: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
8: ECS
12: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni.
13: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
16: Mama mia, here I go again.
17: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus.
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus.
5: Keratin Plus.
6: Ang keratin na may plus.
7: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kayang emosyonina.
8: Ma, si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
7: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
9: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
7: Tinuod yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap sa diod ang masaligan.
10: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
11: May buhay sa makabuhay.
12: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
13: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
14: Duh, I'm not in the mood.
13: Unsay gamit ni mga napkin?
14: Ha? Why man, unsay labot?
13: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
14: Ha? Huh?
13: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
14: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
13: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
14: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
15: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
2: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
3: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
2: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
3: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
2: Oh, hindi na sumasakit.
3: 100% to.
2: First name po ninyo,
3: Bernardo Bailoses.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdunggikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni Agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kaya kung naakitag ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini ipagawas para dili magtigo ang hugaw nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber, mapalit sa mga butika.
8: 93.9 FM. Mapugnan pa ni.
9: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
11: Pagkadungog nako sa radio
10: ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alivio na.
11: Pag 1 month kape
10: na ayo na
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: 93.9 FM. Mapugnan pa ni.
12: Gaagay, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
13: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
7: Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon-cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
14: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak diya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
15: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: ang Idol mo, DJ.
1: Ang tamis na sila, Tik. O kaya may bugitik. Idol, Mami Tik.
2: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
6: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
8: Ang market man on the run, Idol B.
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
10: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
11: Ang idol nga white corona, inday na bina.
12: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
13: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: kinsa man gyud di ay ang angay nga mag-lead sa relationship.
1: Ako!
2: Natunduha ako. Dapat
0: dapat lucky gyud eh.
2: Oo, natural. Kada ako nimo kong tubagon, pero kung di nimo tubagon, di ko angay mag-lead.
0: Di lang yun yung story. Happy Tuesday, Idol!
2: Hello! Welcome, mga Idol, sa Dear IFM. Of course, kami kapat ang kulay duo, Kulas o Aiko, nga maghatag og colors yung kahaponon, mga Idol.
0: Yes, maayong Martes sa tanan. Mauwan nun nga Martes, Idol.
2: Yes.
0: Ang bagyo ka expected nga musod sa Philippine Area of Responsibility
2: karong gabi
0: gabii or ugma.
2: Wala tayo okay na diya. Katawa ko
0: si mo reaction.
2: Tugnaw kayo na diya.
0: Ha?
2: Tugnaw kayo na.
0: Natural!
2: Ah, mo ba?
0: Bitaw, amping mo, Idol, ha? Kay uwan-uwan na
2: yes.
0: Pa. Meta, welcome na, Idol, sa Dear IFM.
2: Yeah, mga Idol, we're live. Dumala sa Dear IFM Cebu, nga Facebook page, mga Idol. Kung kanan mo makita, o gwapo, o gwapa, sa launa, i-share ito ang Facebook Live, mga Idol, para daghan na makita kanamo mga Idol, ang kulay duo, Kulas ug Aiko, mga Idol.
0: Ganina ragin na siya, aning gwapo-gwapa ay...
2: Di ka ganahan?
0: May cook daw, yun, syempre, dapat humble ba?
2: Ah, mawala. Meta,
0: yeah. I-view ninyo, Idol, naunsa man mo, ay. I-share po na ninyo, naunsa man mo, ay. Bitaw, July 7, 2026, nagkalayon
2: yes.
0: Ang impeachment trial. Daghan ba di kinig defense team si VP Sara?
2: Oba. Sigurado dahi, daghan kayo.
0: Ampo, this is size, kabot.
2: Ah, July.
0: Ato ninyo, ampo, Idol, ha, kung unsa mag-outcome ani. Unta para lang gid sa kaayuhan sa tanan.
2: Pero kaning ato namina ron dili niya. Di, wala ni siya defense gid siya di.
0: Bakit?
2: Of course, galing ito ng Manila eh.
0: Oh, ah, maraming salamat sa pagkikinig.
2: Yung mga taga Unilab, especially po ni Miss Pen Policarpio, yung Operation Vice President sa Unilab Consumer Health. Nakikinig niyo 'yon. At saka po si Ian Anthony Pablo po. Hello, yung tala. Hello, yung tala. Hello, word, yung dalawa. Luwasa sa kundi. Iba na yung katawa.
0: Hi po sa inyo. Kumusta po kayo? Welcome to Cebu. Hopefully, natikman nyo na yung, ano, yung pambato namin dito.
2: Ano?
0: Yung tuslo buwa. Charo. Kala mo lechon, no? Welcome po, sir and ma'am. Si Miss Pen at saka
2: Policarpio.
0: Si... Oo,
2: at saka si Sir Ian Anthony Pablo.
0: Maraming salamat po sa pakikinig sa IFM.
2: Ah.
0: Isang karangalan po na kayo'y
2: na
0: alam namin na nakikinig kayo ngayon.
2: Samot na yung ginahan ko sa kung diyo.
0: Okay na ako Tagalog.
2: Uy, ayo. Pero mas okay yung kitando ha?
0: Yeah.
2: Maura
0: to akong Tagalog doon. Limited edition in town. Naway, nasa ano kayo, nasa mabuti kayong kalagayan ngayon.
2: Kung wala yung lagay, okay lang yun.
0: Uy! Bitaw, amping kanunay. Aamping po and kung saan man kayo papunta ngayon, sana makinig pa rin kayo sa amin. Kahit nasa hotel na kayo, makinig pa rin kayo sa amin.
2: Huwag dyan, ibilin yung radyo niyo po. Bitbitin niyo po. Birahin niyo po yung...
0: Ay, pinangga kayo na to ang Unilab.
2: Of course, eh.
0: Mahal namin po na ang Unilab.
2: Always. Ang Unilab rin yung mahal? Ako deh.
0: Oh, ang Unilab.
2: Ako deh.
0: Ha?
2: Ako deh.
0: Ikaw, ako sa unahunaon.
2: Ay, ewa.
0: Pag-isipan ko muna.
2: Ah, sige. Sige, mga Idol. Sige.
0: 122 sa kahaponon, Idol.
2: Okay.
0: Again, double, triple, amping taha. O niya, ako naamoy plano nga manggawas rin sa inyong panimay. Pagdana lang gid magpayong, Idol. O niya, isood pod sa inyong mga bag. Ang kaning mga sachet sa Immuni Plus. Para sure ball. Nga, okay. Healthy tantanan. Ako, dok, grabe, dyan akong pasalamat.
2: Nako?
0: Dili.
2: Tulo na gini, Mare. Palaw na gini, Mare. Tulo na gini, Maidol. Tulo na gini. Kasi gini, idot na ako kulingon sa iya, pero wala gini ko chance.
0: Grabe akong pasalamat sa lahat ng nakikinig ngayon.
2: Bakit?
0: Kasi, salamat lang.
2: So, ako, kaya nakikinig mo ko sa iyo, so pasalamat.
0: Hindi, sa nag-duty ka.
2: At talaga.
0: Hindi pagtangtang mo yun tara deh.
2: Sige. Okay.
0: Nag-duty sa Gadir.
2: Talaga. Okay deh. Sige deh.
0: Sige.
2: Patuloy na tayo.
0: Again, salamat po pala sa, ano, sa...
2: Sa pasalubong niyo po sa amin na from Unilab. Okay ba? Okay ba yung Tagalog ko?
0: Uy, huwag kang ganyan.
2: Salamat po, Miss Pen at saka Miss Sir Ayan, yung pasalubong niyo po sa amin. Okay lang din ba? Kahit delayed, okay lang. Hihintayin pa rin namin. Ah! Okay ba? Oh, yes, so smiling.
0: Huwag kang pa-obvious.
2: Ah, wala pa.
0: Hindi tayo ganyan.
2: Talaga?
0: Oo. nandito po kami until 3 p.m.
2: Okay, go.
0: So, Unilove, thank you so much.
2: In advance, sa pasalubong po.
0: Hindi po, sa pakikinig.
2: Pakikinig. Okay, yes. Si Palenta, going back.
0: Going back, idol, arito sa itong letter sender nga si Ingrid.
2: Ingrid Bertudaso?
0: Dili. Si Ingrid.
2: Nga naman si Ingrid.
0: Muna siya itong letter sender.
2: Dayon. Malipay rin kayo, dear.
0: Happy kayo. Karoon ako na-appreciate ang uwan, actually.
2: Oh, abin ako, na-appreciate yung gani mo ba? Wala na yapan.
0: Kaya sungugan ka yung uwan. Kabaw siya, nga uso ka yung ubo, sipon, hilanat.
2: Yeah.
0: Sige, gisya panungo.
2: Mga ba?
0: Hindi ko kasabot nga, no?
2: Pero ako, wala
0: pa. Gano'ng kauwan?
2: Wala pa ko nanuli mo ka. Wala pa ko nakaso sa imuha.
0: Wala pa.
2: Basin.
0: Basin.
2: Ano sa basin?
0: Basin, anong magawa ko sa iyo?
2: Awa!
0: Luda sa ko Tagalog. Basin siya eh, kanyang mga idol. Kabisdak, ang gitang dako idol. Ay, mahirapan talaga ako sa kalisod.
2: Yung dila namin, ang tigas-tigas talaga. Oh. Parang tinugnaw.
0: Akala mo ba magmadali tayo?
2: Sige.
0: Sabi mo kanina, magmadali tayo.
2: Kasi nasa harapan ka sa akin eh.
0: Ha? Hindi ko.
2: Awa ba? Talaga ha?
0: Basin mo sa muting uwan mo.
2: Sige na, bising dito.
0: Pandangin na natin ito.
2: Sige, panay na. Panay na, patuloy na tayo. Sige, go.
0: Patuloy tayo sa unahan.
2: Sige, go.
0: Ito, atong kaban atong letter sender nga si Ingrid.
2: Nga naman,
0: kaya na timing mong guni. Nga, iyang partner. Kuno ha, kuno kay. Medyo, kung ano ba, passive ra ba nga klase sa laki?
2: Ano siya passive?
0: Ang uyun-uyun ra, ano ba?
2: Uyun-uyun ra. So, wala siya iyang, di siya mo...
0: Kasi ko kay Bao kung unsa sa level, unsa nga level sa uyon-uyon ang iyahang gireklamo.
2: Aha.
0: Diba? Mao nang nagpadasyo sa iyahang letter.
2: Pero na ipaapas dito, no?
0: Mm.
2: Ipaapas sa ano, ipaapas ng ano? Eh, sa basahin mo, dear. Ipaapas unsa man ang pasalubong ni sa kuan? Sa Unilab Miss Ann Hundos, Division Head sa
0: ULCA.
2: Yun ilab, eh. No.
0: Yes. Thank you so much, Miss Ann.
2: Ama, Miss, okay na, Miss. Until what time ganito dito?
0: Miss Penn, Miss Ann.
2: And Sir Ayan.
0: Saka si Sir Ayan.
2: We're gonna be waiting for the pasalubong even though it's too late, but still.
0: Uy, wag kang ganyan.
2: Ay, wag ganyan. Until.
0: Maraming salamat po sa pakikinig.
2: And then?
0: Until 3 p.m. po kami.
2: Miss Ann Hundos, Miss Pen Policarpio, and Sir Ayan Anthony Pablo. Hello po.
0: Greetings from Idol Boy Key.
2: Yeah, larakin all you pala.
0: Imagine na siya sa Mindanao, pero nada po.
2: Pwede tuna dia.
0: Grabe isda dito na. Digit mi mahuman ani amo istorya idol. Pero si dear, kailan ka i-commercial?
2: Sige, palita. Kailan ko pag-i-quick din doon?
0: Ha?
2: Kailan ko mag-i-quick din doon? Ba?
0: Sige.
2: Sige, palita.
0: Manabaho sa tahan.
2: Sige.
0: Manabaho sa middle.
2: Manabaho sa kulas, panabaho sa kulas. Ayos na, buyab. Sige.
0: Manabaho sa me.
2: Ayos na, labo
0: labo. Going back sa itong letter sender na si Ingrid. Na siya ay kanang, di cute ingo siguro reklamo or unsa, but naalas siguro siya ipangita sa iyong uyab. Di ka na, bitong, lahi mong guna ang feeling kung ang usa ka laki mo ay mo lead sa relationship.
2: Mao ba? O sa mga feeling na kung mulit ang lalaki?
0: Depende sa kung sa iyong i-lead.
2: Ala! Ako wala, di yun. Innocent
0: dapat ba kan ba? Haligi ng tahanan. Inana ba?
2: So, ikaw dyan
0: mulit. Provider!
2: Dapat ikaw magbuot. Kaya itong buhato na, anak.
0: Mo'y muhimog desisyon. Pero kung imo sang kung ano, anong siya tawagan na?
2: Asaman, imong i-assess?
0: Imo sang of course, i-consult imong partner. Pero ikaw dapat ang murag mo.
2: Dapat
0: try o implement.
2: Inani atong position na kung matulog ta ha. Dapat yan na. Dapat ko ano ha, dapat mag-direkta na itong doha kay conservative kay ko.
0: Dili na sa kanang apart.
2: Adi po yan.
0: Kundi sa mas bugat pa nga bahin sa kinabuhi.
2: Apo, sama sa.
0: Sama sa atong mapaminawan.
2: Sige, tayo mapaminawan. Sige, Bi.
0: Kay, naabot mong good si Ingrid sa point. Nga mura bag Taysa, ha? Unso mani. Uy, maginana ba?
2: O sa'yo magandaan sa kalaki? Kaya, ikaw, moji mo decision.
0: Moji mo. Dilingon nga moji mo decision.
2: Moji mo lini mo.
0: Ba't ganahan ko, huwag ka nang mangutana ba kung unsa po da ako opinion? Although, nana siya eh, na-think.
2: Pero dayon, ganahan juga nga ang lalaki. Moji mo.
0: Ma-feel, manggod na nga sa imong partner ba nga, ni matter po siya. Diba?
2: Okay. Sige, Dobby. mga idol, at least na natin idea mga idol ba dapat mga tanaw. O di ako sabi mo ganangkan.
0: O di ako hirapon nang ina.
2: Oo, hirapon. Sige, sige.
0: Ato pa minahon idol. Sige. Kung sa kay outcome ani nila, mag-work ba ni sila together? Or ang ending, ka mga buwag ba sila?
2: Sige daw.
0: Di ba sila swak sa each other? Ito paminaon. Diri lang sa
2: Dear IFM
0: 128, kinibahin nato ganato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink.
1: Ang oras, gatod ka rinyo sa Liveride Pro. Protection sa atay. Liveride Pro. Na isilima rin. Napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
3: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Oras, hatod ka rinyo sa Camel Sukang Puti.
6: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: Ikaw ba? Tulisan mo kasi akong kasing-kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, di. Pabungan pa ni.
9: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragon, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naa na ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sabay. Nanay friendly pagyud kay mga idol, ang Pride Bar Blue dili sakit sa kamot ug usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba, para di na sakit sa ilang kamot ug para usab dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkahibaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa kong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara kalaba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: Unsa man na? Balik ka gud ka isa?
11: Di gud ko ganahan.
10: Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ng imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaog-ga ang panit, bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bag-ong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mauna ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores o supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
15: Liver up na tayo
14: with Liveraid Pro.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget? So-so!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Tas bang ibu blood sugar. Ato na kami diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa gluco. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Kapanahong epekto sa insulin. DTX 500.
5: Highly recommended.
4: Sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulog ang DTX sa sugar.
4: DTX 500.
7: Ako na si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayong DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
8: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart dishwashing paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.

0: Siko! Hawa!
1: Aga!
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo Cebu City. Sa ko ka service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay was nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: 20-plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Para sa malimpyo na dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
2: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto nga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka o sa kadangatan, mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
5: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agung City. Sa akong trabaho, ako na-invitahan ko mga political mission sa Regio. At the end of the day, kapuin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako i-try. Dito lang sa satiyan, di siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakagayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Tagang salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
3: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
7: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.

0: Babe, tan-awa ra gud ning coffee shop oh. Murag nindot.
1: Oh. Nindot na diha, babe. Nakana naman si Jerome diha. Medyo mahal, pero okay lang.
0: Mangito ta?
1: Oh, sige, ikaw.
0: Pero, unsa may ang gyoy gusto nimo?
1: Bisan unsa? Bisan asa imong gusto, good. Okay ramo ko.
0: Next time na lang. Ay, tuod ay, hapit naman ang atong anniversary. Unsa may imong plano nga buhaton nato?
1: Ikaw lang ko'y bahala, babe. Kung unsa'y gusto nimo, muna itong buhaton. Bisan unsa, okay ako. Bisan kung aninantas ba eh, pwede ra gihapon. Pero siyempre, ikaw ang mudesisyon.
0: Babe, pwede ba kung ikaw na sab ang magplano para sa atong special day? Pero may naman lang ako.
1: Sige. Akwan, may nakitaan kong restaurant nga nindot. Doon na din sa ato. Ato so yan. Nakita na ako sa internet.
0: So, mga unang gapunta sa gawas?
1: Oh, good. Parehas ko sa naanda na to. Nga naman eh.
0: Babe, uy. Hindi pula nakuha ng pagabuhato na to, pirmi.
1: Ha?
0: Ora gini atong buhaton kung mag-data. Mananausin eh, mukhaon sa gawas, manglingkod sa usa ka lugar, o niya magtabi. Mara gini pirmi na itong buhaton. Magpalahi sa tao eh.
1: Sige, magpalahi ko ta. Masa may gusto ni mo. Ay, ato ng buhaton. Musunod na makuli mo.
0: Sige. Mangutana na lang ko. Ikaw, unsa may gusto ni mo?
1: Kung unsa ay gusto ni mo, una itong buhaton.
0: Naunsa magka-Joseph, uy. Limay mo nga ang akong gusto na lang pirmi ng atong buhaton. Huwag kakabantay. Wanay challenge ang atong relasyon. Kay pirmi na lang ako ang masunod. Boring kaayo.
1: Unsa may sayo pa na? Di ka ganahan na na? Way lalis? Linaw kita?
0: Ay, huwag yung kakasabot na ako. Ang angay sa relasyon, doon ay mga discovery nga mahitabo. Doon ay planuhon. Unya, i-discuss. Inay nga mananaw taog sini, may mong matingali nga mag-out of town ta. Adventures! Di ba?
1: Sige, ikibala.
0: Ang sayang ko'y bahala.
1: Ikibala, good. Kung unsay gusto ni mong buhaton, muna'y buhaton na to.
0: Unya, ikaw?
1: Nga naman ko. Huwag mo ko yung problema.
0: Maunay problema. Kay wak kay problema. Pirmi na lang ako ang nagplano sa tanan. May mo bang i-surprise at kunin mo? Puol mo kunang ako na lang pirmi ang masunod. Angay lang ba nga magsabot unta ta, unsay maayo, unsay dili. Dili kay unsay gusto na ako, larga lang sa dayon ka.
1: Unsa may day gusto ni mo akong buhaton? Magsupak-supak yun kunin mo? Babe, di ko ganahanog away. Di ko gustong masuko ka na ako. Mas maayo nang mutando na lang ko. Kay linaw kayo. Di ba? Total, okay ra magyud na ako.
0: Ay. Pamati ha. Boyfriend ta ka. Girlfriend ko ni mo. Meaning, duha ta ining maong relasyon. Pero, unsa man iron? Nga ako raman pirmi ang nangitag paagi aron ma-okay ta? Mura man ko ang nakirelasyon sa akong kaugalingon? Nga yes lang pirmi?
1: Di na mauibot na kong ipasabot, babe.
0: Maunay gusto na kong mabati ni mo. Nga imo kong pasabton. Musulti ka kung unsay naa sa imong una-una.
1: Okay. Yun ini na lang. Sorry,
0: Unsa? Mag-sorry lang ka? Dili lang ni mo barugan kung unsay naasa imong huna-huna. Ang akong gustong mahipahuan kung unsay imong gusto. Listen, bagod na!
1: Dili kay ko ganahan yung mag-away ta.
0: Uy, normal lang na sa relasyon nga doon ay away. Doon ay lalis. Ang problema kun ni mo, kay mo tando lang kadayon. Di ka mo suway og argue na ako ano makahibaw ko kung unsa sa imong gusto. Nagtuo kang lami nang sige na lang ako ang mo desisyon para natunduha. Dili, no? Kinahanglan nga magbarug ka sa naa sa imong huna-huna aron makorek na ko nga akong sayo.
1: Babe, di lang buta mag-away, good? Ikaw ba? Gisampot na naman ka, oh. Sige. Aron di na ka sa puton. Sulday ko sa tanang gusto ni mong atuon na to. Unya, ako ang mupili kon unsang labing mayo.
0: Okay, ragyan na ni mo.
1: Okay. Babe, kung asa ka happy, kung asa ka malipay yun, malipay na sa kuana. Kaya kung makita na ko nga happy ka, happy na sa kay ko.

0: Tinuod nga wa milali sa mga butang nga kinahanglang desisyonan tungod kay iko ramang mutando si Joseph. Sa sinugdanan sa among relasyon, murag okay pa, pero sa nagkadugay, gikapoy na ko sa paghuna-una. Usahay mang good, makita ko sa boyfriend sa akong amiga nga grabe kaayong makadepensa sa gusto niya. Ma-explain yun ni kung ano ang iyang gusto ang angay nilang buhaton. Pero lahi si Joseph, kung unsay akong gusto, mao ko rin matuman. Usahay, magduda na hinuon ko kung basin, giuyon-uyonon ang kuniya.
1: Babe, usag wala sa kamakaari.
2: Wala'y problema, babe. Kakuan mo, God. Murag, di ko magaan harun.
1: Ha? Huh? Nanong man? Di ba nagsabot man ta nga makita tarun? Nga arin na lang ta sa bahay, di ba o kadlaw?
2: Nangagdama ko na ko si Jerome. Medyo ng luod mga nini. Kay dugay na ko nung kay Minga, wala nakakuyog.
1: So, imo nang unahon ang imong barkada kay nako?
2: Hindi mo sa'yo na na.
1: O sa'yo dili? Bisulti na ko ka nga, dili ka makaari. Sige, anak na lang kas imo mga amigo. Bye. Makasal.

0: Babe, yan ako.
1: Ganun niya man ka. Abil ko na ko yung Mr. Jerome.
0: Ako na lang gihat to doy. Nya, milahos na ko din eh. Di ko na masuko na ako.
1: Waan ako masuko. Sorry.
0: Sorry, sahab.
1: Nag-sorry man ka na ako.
0: Nag-sorry lang.
1: Ako ang nagminaldita ni mo. Ako ang nakasa. Ako lang ang angay ang mag-sorry. Huh? Ikaw unta ang angay nga masuko na ako. Daliman ka. Nag-enjoy na mo sa imong mga barkada o niya naglagot-lagot pagyub ko. Ikaw ang angay mangaway na ako karon.
0: Ay, okay na. Okay na ko, babe. Ah, di lang tamang isko tanay.
1: Tempara good. O sa magigibate ni mo karon?
0: Hmm?
1: Sulti siya lang ko. Di man ko ko masuko. Kung unsay na sa imong nauna ang gusto na kong mabati. Nabadshot ka ba kay nagsamok-samok ko sa inyong lakaw?
0: Ah, babe. Di na lang tamang giskot na ni Jerome, ha? Ang importante nga, okay ta.
1: Usa? Di na ito mag-hisgot?
0: Oo.
1: Huwag yung ka maglagot nga sa kamabaw sa akong rason. Aron magsapot-sapot ko ni mo? Para sa may aging atlaw, nga kalit lang ko nasuko ni mo kay may kauban kang babae sa picture.
0: Na. Di na ito mag-una-unaan na, eh. Di na mag-away. Mahal ti ka, ha? Andam ko mo sabot ni mo.

0: tingali ang uban nga makabati nako, makaingon nga ako ang pranim kay mangita mangyugkog bikil. Pero sa akong bahin, mas inanay nga migamay ang akong respeto sa pagkalalaki ni Joseph. Matag higayon nga mutando o mudawat siya sa akong buhatong sayo. Para nako, mas makapaligon sa relasyon ang ginagmayng away kaysa way away nga mahitabo. E maulag ini kaning usa, mutando lang dayon aron way gubot. Mao na ang ako nakita ni Joseph. Iyang taguan ang iyahang tinuod nga gusto sa siguro sa kahadlok nga masuko ko or basin nga mag-away mi.
1: Uy, babe. Joseph.
2: Uy, babe. Nande ka. Sorry na katugod din niya. Karon ba ka mauli?
1: Oh, si Ate Lia na misulti na ako nga niya ka sa guest room.
2: Oh, dinhin lang ko niya kipakatog. Uy, nga nung inguna naman yung gisulob? Kamubo ba na?
1: Gusto lang ko mag-sulob o sexy. Nakainom na ba ko gamay?
2: Oh, mo ba? O niya, kitsa may nagkatod mo?
1: Si Lucas, si ang representar nga matod na ko, bisan kung pwede ra nga si Kayla.
2: Sige, pahuhay na. Upaulay na lang ko kay doon ako sa iyong laktan ugma. Inom mo daghang tubig ha, para di ka mag-hangover.
1: Huwag ka masuko.
2: Ha? Ngano masuko mo ko?
1: O sa nagkudong urasa, alas 3 na skadlaon. Huwag pagiging kumananghid ni mo nga maagto og bar. Unya, maupag gini akong gisulob. Unya, pagyod, si Lucas pa ang nagkatun na ako nga nanguyab na ko sa una. Okay na gihapon na nimo?
2: Babe, mas importante na kung nauli ka nga safe. O sa pa, di ko gusto mo pugong sa imong kalipay uban sa imong mga barkada.
1: Huwag ka malain nga gihatod ko ang nanguyab na ako.
2: Misali ko nimo. Iba ako nga di ko nimo mahimong tuntuhon o gilisag lain.
1: So, okay na nimo kung magsigig kong ato sa bar?

0: kay akong gusto nga imo kong higpitan? Gusto ko nga mag-seros ka na ako bisag gamay man lang. Gusto ko nga imo kong badlungon ining akong gisulob nga mura kong bar girl.
1: Babe, di lagi ko gusto gaway.
0: Di ka gusto gaway? Mga nga bahala na lang ko kung unsay akong buhaton. Bisan kung dili na husto, okay lang gihapon ka kay dili ka gusto gaway. Buti pa sabot ana nga baliwa ko ni mo. Wakoy bilin para ni mo.
1: Bilinhon ka para na ako, Ingrid. Pero di lang ko gusto nga. Okay, okay. Anong nga nina to? Sorry.
0: May mo pag dili ka mag-sorry? Pangisog sa dooy! Sortihin ko ba o sinasay mo na una? Kung sa imong gibati karun, dili sorry ang gusto ko mabati gikan ni mo. Gusto mo man ako pagpahiba ako na suko na ka kung ikaw gihapon ang mga ipasaylo.
1: Di lang lagi ko gusto gaway. Mga pasagdang tayo ka sabi sa nung sa'y gusto ni mo. Babe, okay ako. Ako'y problema na.
0: Pero, importante para na ako kung sa'y naa sa imong una ako na. O sa imong kasing-kasing. Tugod sa pagsige ni mong uyon-uyon ako, wala ko mahibaw kung unsay sayop sa atong relasyon. Gusto kong imong ipakita na ako nga mahadlo ka mawa ako sa imong kinabuhi, Joseph.

wa ko makasabot sa akong gibati ni atong higayuna, mga idol. Kay nga no, gusto kog away. Gusto kog lalis. Gusto ko nga masuko siya o kasabaan ko niya. Hoy, akong gusto nga doon na siya ihatag nga balaod na ako isip mao'y lalaki sa mo relasyon. Gusto ko nga siya ang dominante sa mo relasyon o ang tinubdan sa mga desisyon. Pero, lahikit si Joseph. Mahadlok siya nga mag-away ni. Mao nga, siya na lang ang mag-sorry sa akong mga sa

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: That song was brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Naglibog dako kung unsaon nga mulambo pa nga mong relasyon ni Joseph. Para nako, boring na kaayo. Tungod tingali kay ako pirmi masunod. Pero tuod man, naningkamot na lang ko nga makalahutay pa sa among nagkalaay nga relasyon. Unya, wa na pud ko mangaway.
5: Abi na ko ba ato ka sa party sa imong kauban sa trabaho?
6: Oh, mihapit ko kadali dito. Pero milahos ko din hi kay basin mangita ka na ko.
5: Ay, naunsa man ka oy. Okay ra ko oy. Igo na nako nga nananghit ka. Nadukay lang unta ka dito. Ay, wala nga mo enjoy ka.
6: Babe. May sakit ka?
5: Oh man, ano di ay?
6: Muna mo kadulahi ang imong mood karon. Wag ka masuko.
5: Okay, lalaki ko. Ay, hukup tagdagot.
6: Ay.
5: May nag-chat, oh.
6: Ah, si Cathy.
5: Ano sa may kisulti?
6: Nangutan na lang kung nganong kalit kong milakaw.
5: Bitaw, nganong milakaw masadayon ka? Mipundo unta ka dito o kadiyot.
6: Namiss man tika. Pero, babe, ay, pagselos ni Cathy, ha? Higala rin mi.
5: Kaysa pa nag-ingon nga nagselos ko. Huh? Wow,
6: sure ka?
5: Oh, lagi. Dili na ko mangaway ni Muron. Ganahan ko mausbo na ko akong batasan. Dili na ko magsigig reklamo ni Muron.
6: Tinuod ka, babe?
5: Oh, lagi. Mahal ta ka, Joseph. Nibagyo ka nga, dili ko gusto nga mawa ka sa akong kinabuhi. Maunga buhaton ko ang tanan aron dili ta magkabuwang.
4: Naningkamot ko nga makasakay na lang sa batasan sa akong boyfriend. Pero, sa ilang sa akong dughan, lahi gyud ang akong gusto. Tuod man, wala akong mangaway niya. Wala akong magsigig pangitag bikil. Kay maoy akong gusto nga mugawas gyud ang tinuod niya nga pagkasiya. Kung unsa gyud ang gusto niya, ug unsay naa sa iyang kasing-kasing.
5: Ay naman ning tawhan na uy.
6: Babe. Ganihar ka din ni?
5: Medyo mga isa ka oras na gigko nagawat din eh.
6: Na, sorry ha. Sigihan mo gugpugong ni Jerome. Miikyas lang gani ko. Nya, traffic pagid.
5: Okay ra, oy.
6: O nya, wa pagid good data. Mga, wa kong makachat ni mo. Sorry ka, babe, ha?
5: Okay ra. Ang importante nga may abot kit ka.
6: Unsa man diri okasyon, ha? Ngano nakipangaon mga nako gawas ron?
5: Ang kamay pa ko dun sa ina, ah?
6: Wala man. Wala ko na kung naunaan.
5: Birthday lang good na ako.
6: Ha? Hala. Limutan ako eh. Oo, no? Birthday man din mo karun. Nawagtang din sa kung naunaan.
5: Ikaw, good. Sa tanan ni mong angin kalimtan, ang akong birthday pagod ang nawagtan sa imong huna-huna, no?
6: Babe, pasensya na, ha? Ay, daghan mo kay ko gihuna-huna sa trabahoan.
5: Bitaw, no? Manaman o permi na ka nagigbanding sa imong mga barkada. Karong si Manaha lang, murag, kaupat naman nakita. Mao nga hangtod ang akong birthday, imo na lang nalimtan.
6: Ah, babe, nasuko ka? Sorry, good kayo, ha? Sagirin ako.
5: Waman ko masuko. Walang ko mag-expect na malimtan ni mga akong birthday. Pero, okay lang. It happens. Dagan magod kayo kang gibuhat.
6: Ingon inin lang. Pamawi lang ko ni mo, ha? Akoan, mag-post celebration na lang ta, ugma. Ako'y bahalas tanan. Himo na tong espesyal ugma adawa, ha?
5: Actually, espesyal masagid para na to ugma adlawa. Kay mauni ang adlaw nga gisugot ta ka, di ba? Remember?
6: Naunsa mo ko, eh? Ay, kadaghan man ako gatraso ni mo.
5: Okay, Roy. At least, niya ka. Imo kong gihatagan og gamay sa imong oras.
6: Sorry, good kayo, babe. Sige lang, mamuwi na lagi ko ni mo.
5: Kalimta na na to. Dali na, mga on na ta.

0: Kadto pa ko makaila sa hingpit ni Joseph. Di ako ang sentro sa ingon ahuna. Makaingon ko nga migawas na ang tinuod niyang kolor sa dihang wa na ko magsigig reklamo o ako siyang gipasagdan. Gusto kong mahiubos niya or mangaway niya ni atong higayuna, pero ako na lang gipugnan kay nahibaw ko nga usa ka gatos nga sorry lang ang akong madawat. Nagkadugay. Misamot kalahay ang amo relasyon. Ambot ba? Pero nakita na ako nga wa gini kausaban hangtod nga maminyo mi.
1: Babe, sure ka nga ani lang ta sabay? Mahimo man nga mag-date sa sagawas.
2: Okay na to din. Ay, may problema, babe.
1: Ganong mura magkagawa mahimutang?
2: Babe, kuan ba? Ugma ba? Ginvite ko sa kauban akong trabaho nga muad to sa ila. Kay ispedida sa iyong iksuon. Bulargam nis gawas.
1: Panya, muad to ka?
2: Nagkatando man ko nga. Wapak ko makapananghid ni mo.
1: Nalimot ka ko na sa taugma?
2: Ha? Nga nung te, asam di taugma?
1: Bataa pa ni mo eh, nga masakit sa kalimot. Nalimot ka? Nga magpalit man taug regalo para ni ate ugma?
2: Ay! Wala! Gusto! Nakalimot ko da.
1: Nakalimot ka sa atong sabot, pero wag ka makalimot sa imbitasyon sa imong amigo.
2: Sorry babe.
1: Ayaw lagi pag-sorry na ako.
2: Ayaw na lang gusto ko, good. Sige, din na kumuha dito sa dispedida. Kita na lang magkuyog.
1: Ayaw na, Joseph. Dili na lang ta magkuyog, Uma. Magpauba na lang ko ni Arlene. O ikaw, atuan na lang ang dispedida party.
2: Babe, ayaw na kasuko.
1: Huwag mo ko masuko. Medyo nalain lang ko. Nga tanan na tong sabot, dili na masood sa imong o. O niya, kung nasugo ko, mudayon na yung kagingon o sorry.
2: Okay na. Di na tabag-away. Sige, di na ako maadto sa party.
1: Dili ka maadto kay nasuko ko. Ay, Joseph, ikapoy na kiko iniisinaha. Puol ka ayo. Basta man, mahal ba gid ko nimo?
2: Mahal ti ka, babe. Eh, bakit ka na?
1: Kung mahal pa ko ni mo, nanong huwag man lang ako makita. Huwag man lang ako matia. Nanong mura man ugkuhang ang atong relasyon.
2: Babe.
1: Kikapoy na ko, Joseph. Tuyok-tuyok na lang ang hitabo. Murog, ako'y unang matiguang ini. Matiguang ko ng batasan ni mo. Dili na ka high school. Kinahanglan nga may plano ka na para sa imong ugma. Pero, wa! Bukoy mabatigin ka ni mo nga panglantaw sa umaabot. Puros kalo na lang nasi mo na una. Mga mapaway una ko.
2: Babe, makigbuwagan ako.
1: Gusto lang ko mapahuway ining relasyon nga ako rin nagunauna. Ako rin nagpadagan.
2: Babe.
1: Tingali, butangan una na to ang space ang usag-usa.
2: Huh?
1: Dili lang muna ta magkita.
2: Babe, di na mahimo. Mahal ta ka.
1: Kung tinuod nga mahal ko ni mo, ipakita sa buhat. Dili sa pagsigi o pag-uyon-uyon ako. Lalaki ka. Ikaw ang mahimong padre ni pamilya sa umaabot. Ikaw ang angay nga mo plano sa mahimong mahitabo sa imong pamilya o dili ako.
2: Babe.
1: Pag-enjoy sa imong pagkaulitaw nga wa ko. Kay ako, gusto kong tugkaron kung kita bagyod ang angay sa usag-usa.

0: medyo sakit ang akong gibuhat nga pagpalayo ni Joseph, pero para na ko gusto lang ako i-challenge si Joseph aron mubarog siya isip lalaki sa usa ka relasyon. Nagdako ko sa amo nga ang akong amahan mo ay magplano magpadagan sa pamilya. Mausa tingali ni ang akong gipangita sa usa ka lalaki kanang dunay baruganan. Maunang sa pagkakaroon, single paghihapon ko. Samtang si Joseph, na-enjoy na niya ang iyang time kauban ng iyang barkada. Butang nawa niya mabuhat sa katong kami pa. Mahusto man or sayop ang akong desisyon, pero usarang akong giampo. Nga unta, makasuwat kong lalaki nga buutan o ligon nga haligi sa pamilya. Dinhi na lang ko ito mga idol, o daghang salamat. Yours truly, Ingrid.
1: Ay Hugot.
2: Kunaan ay matawag nga perfecto, apan mangita gyud og makahatag og labad sa iyang ulo, apan pagsabot ra mangidunta ang gikinahanglan og dili ang pagdesisyon nga tapuso na ang tanan. The Ingrid Story. Gihatagan og kinabuhi ning musunod. Sa papel ni Ingrid, Ingrid Vertudaso, Joseph, Jeffrey Gabunada. Sa panulat nila ni Arlene Bilarmino ug Generica Vidal. Sa direksyon ni Teresa Terol. Music and sound effects, Fern Tracks. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Graphic design, Kenneth Remulano. Dear IFM.

0: FM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: Ikaw ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Pwerte mong kaha. Nagkore ang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Kapungan ba ni?
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Uy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
6: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
5: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kayo makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
7: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada!
8: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
9: Mami sis, may musla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Tuluran ni Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one take one offers sa bundle deals. Napugi mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mabalit. Ayaw si Fiata, ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.
10: Mari-mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
11: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
10: Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana? Uy,
11: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton.
10: Mari-mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
11: Hoy, asa man ka?
10: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
12: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
13: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
14: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
17: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
19: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
20: Hello, Washi!
21: Hello, Mommy!
20: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
21: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
20: Mula noon hanggang ngayon!
22: All you need is Pride! All you need is Pride!
23: Pride Detergent, manufactured
0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Ubo 66 Sasos Fansha at Vitamina Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay Moringa Neem Guilleban Luya Bawa Cinnamon Turmeric Mangosteen Serpentina Oregano Lagun D Vitamin C Sodium Ascorbate at B Complex Vitamins kasangka natin para sa kalusugan switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon huwag kang bibitaw laban lang go for health. Go for life with EXL.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Hogard ka ayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest with stress. Ganda mo! Stress tabs!
25: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: 93.9 IFM. Mampugnan pa ni!
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
27: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
27: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
29: ACS. My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
1: Duh, I'm not in the mood.
0: Unsay gamit ni mga napkin?
1: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
0: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
1: Ha? Huh?
0: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
1: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
0: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner. Sis, asa naman ka?
1: Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
2: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Duhana ko ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi ko siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid ka ay tabang sa ako. Kaya so ka nag-inom ko sa Immuniplus. Ba't siya gandid na ako nga? Kung dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan akong paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga parenti, mga ka ilan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag nga kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus

0: Mini Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Yo!

0: ng ganga yon ikaw ang pinagisinggan para sa akin ay FM number 1
1: sa balita at tugtugan idol ko ang IFM
2: 93.9
3: katawa silak o kalingawan kanang tanan naa sa Dear IFM
4: ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon ang kulay duo kulas ug aiko.

0: Oras IFM alas 2:26 na. Welcome back, idol, sa Dear IFM. Of course, kaubang gyapon yung kulay duo kulasog Aiko nga maghatag og color sa inyong kahapunon. Ay, naku. Sige daw, idol B. Tabangi ko ninyo og analyze or tabangi ko ninyo og interpret kung kamo ang naa sa sitwasyon ni Ingrid. Makapasaylo ba mo? Kalimtan ang birthday? Kalimtan ang adlaw nga nagka sila, bali ilahang anniversary? Hala ka diha. Kumbaga, makasabot siguro tanong kung grabe gid siguro ka busy, pero kana kayo makahinumdo man sa ubang butang. It only means nga di gid priority. Diba? Kay maom din ito mailhan, idol, kung love bagyog ka sa usa ka tao. Diba? Kay kung love ka sa usa ka tao, makita gid na sa lihok. Nya, kanang dili mo ingon nga action speaks louder than words. Kanang gipakita gid ba? Kinama sa giuban nga mga tao nga dili gid sila expressive, no? Dili sila usay tawag ana, kumbaga di sila good into words. Mao na ang uban, ganahan nga ipadayag lang ang ilahang gibati pinaagi sa lihok. Napo yung mga inaanapod nga kumuingon nga mag-sorry karon, dili na mausban ba ang mga violations? Kumbaga, kung naa pa sa bahay ni Kuya, di na mausban ang mga violations. Mag-take note, bitaw. Dili kay kada lihok mag-sorry niya muingon nga mabawi ko, mamawi lagi ko. Sige, ingon nga mamawi ko. Dito. Di ay. Pastilan, Dolor. Mo na, kung ako'y pangutan-on ni mo, Ingrid. Lapin na, huwag ka na. Bitong birthday. Birthday idol ba? Kalimtan? Ay, nako. Sakto rapod imong desisyon. Sa tinuod lang. Masi nangita mo ni Dear Asa si Dear. Huwat-huwat na tagamay mga idol. Nalagi asikaso gamay. Kani kay madungog mong ganin nato ang opinion sa usa kalaki po. Karon, aray sa tasatong pangutan na idol. Para, of course, no? Makadaog mo og pa-premyo karong hapuna. Unsa man ang gibuhat nga desisyon ni Ingrid, mga idol. Nakig-blank siya ni Joseph. Oh, Sharon, naman po, fill in the blanks na ha? Dali, isend inyuhang mga entries, inyuhang name, address, GCash number, and ang imuhang tubag, idol. Unsa iyahang gibuhat tungod sa mga violations sa iyahang uyaw. Diba? Actually, pwede mo mutawag, idol, ha? Pwede mo mutawag, pwede mo mo share sa inyuhang mga opinion. No? Kung kamoy naa sa sitwasyon ni Ingrid, unsa ka inyuhang batiun. No? Tawag mo sa 0923-112-8701. Ito paminaon inyuhang mga opinion, idol. By the way, Suertres result, 2 PM, kay 793. Okay, natay caller sa Picas Linya. Hello, may hapon!
1: Hello?
0: Hi, may hapon! Kisa ni palihog doon?
1: Michael.
0: Si?
1: Michael Ayon.
0: Ay, si Michael! Uy, suki ka ni si Michael. Taga San Fernando, di ba? Oh, saba lagi diha doon. Asa di ka?
1: Nako sa ano, kwarto.
0: Anakas kwarto? Okay. Nakadungog ka sa story ni Ingrid?
1: Oo, oh, nakadungog.
0: O sa manin mo, masulti ato. Sakto ba iyang desisyon nga naging buwag siya, Dol?
1: Oo, oh, sakto din siya. Naging buwag siya. Kay si Joseph, mura magwa man si Paki sa ilang relasyon ni ano Ingrid.
0: Ngano nakaingon man ka nga way Paki? Kani kay lalaki magiging opinion. Ngano nakaingon man ka?
1: Oo, oh, di ka ka inumdum sa birthday, mga okasyon. So, di niya badlong sa si Ingrid. Wala nga tayo. sakto gitong ibuhat ni Ingrid na makibuhat din siya ni Joseph.
0: Okay, kaya. Diba? Angay lang sa diod, no? Kaya para makat-on ba?
1: Oo, sakto.
0: Ya, karon kay na-enjoy naman daw si Joseph sa iyang mga barkada. So, dili ganiya priority, diba?
1: Oo, diod.
0: Okay, sige. Sige, salamat kay Edo sa pagtawag. Basig na kay ganahan i-shout out. Hello? Wait, Wattman. Wattman's idol, wait lang ha. Okay. So, nadungog na to idol, no? Ingon siya nga, sakto, ragyod. Imagine birthday, mga special occasion, no? Kalimtan. Silan, dolor. Kasi may malipay nga uyab ba na, eh? Diba?
2: Correct.
0: Diba? Correct kayo, dear. Oh.
2: Yes.
0: Ikaw, dear, sa lalaki nga perspective, eh. Hmm. Sakto ba ang desisyon ni Ingrid?
2: Sakto kayo. Kaya usayin mo mga idol, na istorya mga idol nga, na iba nga mga babae nga alpha sila, pero mas ganahan din sila nga, mas mulabaw pag yun ang lalaki in terms of decision making.
0: Correct.
2: Di ba na?
0: Ang ngay lang, yun. Kaya ang, di ba, maubit ang itawag nga haligis, pamilya. Kay, uy, sa uyab-uya palang daan, di nakakapasar. Unsa-aw na lang sa menu na mo.
2: Katulang daan mo nga, katong, wala ka nagselos, katong gihatod ba ako ato hindi magsilbi. Katong naglaag ba niya, gihatod siya ni Lucas, di magsilbi.
0: Nanguyab pag yun sa una.
2: Di magsilbi.
0: Di ba?
2: Zero kayo.
0: Ang uban mo, ingon magod, katoxic ba na magselos-selos? Dili, idol, uy. Pagkangan nga na, ni-comment imong uyab, ana. Pagkangan nga na-i-reaction imong uyab, ana. It only means nga nag-care siya ni mo. Kana kay wa may wa malay comment. O, ginan ra nga. Sige, tawag na. Kawa na.
2: Di mada.
0: Wa, gaba.
2: Di mada. Di mada, mga idol.
0: Naaman tayo gitawag, no? Kanibitong secured ang ilahang pagkatao. Nga, dili sila magselos and everything. Pero, murabag, lahi masagun ng idol nga kanang murag, wa na lang sa gigay paki. Kaya diba, meaning, kana kay wa kay paki, nga naman, nga naman wa kay komento, wa kay reaction, wa kay sa na din ha.
2: Naiubay mga laki na mga, di nga, mahadlok bito sila nga, masuko ang ilahang partner, kaya tungod kay hadlok silang buwagan. Nana, bitaw?
0: Uyon-uyon lang.
2: Uyon lang, pero, sa imo nga, ikaw, ikaw ganahan ka ginana?
0: Di.
2: Ay, pumunta na nga, ano ka ang mga babae, bisang ganahan, bisang alpha sila ba? Anong ganahan sila nga?
0: Siyempre!
2: O sa siyempre? Ano?
0: Siyempre, lahat mo na idol, kaya ma-feel mo gano'n mo nga nag-care imo ang partner, dili ra ikaw mo'y naglihok ba sa relationship. Mabit ang kitawag nag-relationship, kaya kamong duha, dapat teamwork mong duha.
2: Correct.
0: Hindi pwedeng ang babae ra mo'y mag-alsa ni mo, niya ang lalaki ra'y mag-alsa ni mo, or vice versa, idol. Hindi pwede, ginahan lang, kamong duha. Mag-decide mo. Muna mo inyohang contribution sa relationship.
2: Especially kung nagplano mong duha nga, kamong duha na ang mag-uban sa tibok. Sa tibok rin yung kinabuhi. Di ba?
0: Through the fire.
2: Nainingon diyo, di magsilbi kung dili magsilos ihatod sa ex-doll. Mogod. Gika na siya ni Idol Gerard Villario sa Dungskis Barbershop. Di ba daoy? Kaya malanggani idaan nga dili ihatod. Nakita rin mo nga, bisag wala sila nagkuhin, nakita sila sa usa ka lugar, di magsilbi, oy. Gamay ng World War. Ano ba, di magsilbi mga idol.
0: Bisag gamay na siguro nga, wagig ka kakuan ako. Kanang bisag, sa kato nga sitwasyon, butan tala nga, wagig ka katawag man lang na ako. Bisag tawagan ba rin ka nimo kadaghan, para ako yung makuha nimo.
2: Yes.
0: Kaya na, bitaw.
2: Pero ano wala sa pudi?
0: Wala po siya nananghid.
2: Ano wala po di kontak si Ingrid, no?
0: Wala mo siya nananghid, di ay po.
2: Mungan, wala siya kontak nga, di ba nimo, naaday ko, di ba?
0: Basig yung iyang gisukod? Iyang gisukod ang kuana. Kita, yun. Kita ang kolor.
2: Tuara.
0: Alisuta na, idol. Ay, kanapit ang murag sample, kanang naka-feel siya, nga, anong luod ka, o niya pasagdan rapod ka niya, nga, anong luod ka. Dili, walay, di mo bati ba sa imong gibati?
2: Muna siya, kuya o mga idol, nga, murag bitaw ka nang take for granted, rapit tao mga idol, ang imuhang feelings. Murag silbi, murag siya, dili siya, murag na siya, okay. Inana ra mga ka sige mura siya dili wala kay siya apektado mga idol ba kung sabi tay bationi mo mga idol ba kay tungod maybe kabalo man siguro siya nga mo gyapon kung muri ako ani niya mamagihapon mo yun uyon ra magihapon ni nako
0: mayon ta to dear ako kasabot ko ha butang ta lang one time to nahitabo nga inana ba unya sample nakasa baron si si tawagan ni si Joseph. Oh. O sige, nag-sorry sa karon. Pero sa sunod, mag-take note with siya.
2: Yes.
0: Nadili na niya usbon ba? Unya ka ng kadalihok nung sige na nag-sorry. Alaw, kapuol ba na idol niya? Wag yung nakita nga kausapan? Di, good. Never again.
2: Muna siya sorry mayon nga makapa-out bitaw sa inyuhang pahiguma sa usag-usab. Bakit ito nga ma-feel siguro sa babae nga musa mo niyo ay mo ni challenge man siguro niyo lakiha di ba inana ano di po siro po di po po baayo po nga sobraan ra po ka og selos bisag wala po sa lugar mag selos sa pugka di po
0: kana wrong po na kanang na may nana po sobraan na po kay pero usahay man good ang imuha magong reaction tungod po sa gibuhat sa imo partner kung kana murag questionable po ang gibuhat sa imo partner. Orang naa sa jugay katungod ng mga selos pero na ako'y kaila dear ni mo at ko. Kaya grabe ka siya kasi losa. Unya ang ending kay sayop din nga mga tao yung nasilosan pero sakto gyud nga nagbinuang. Mahikay mo tago.
2: Dayo sayop nga
0: lang. Nasayop din ang mga tao nga yung
2: nasilosan.
0: Pero makaingon siya ba nga at least na justify ba ang iyahang na feel bitaw nga selos kay may buong mangod siya nga iya ra gyud gi obserbahan ang iyang uyab. Unya, maka-feel good siya nga na there's really something wrong ba sa iyong partner. Unya, karon kay lahi naman ng mga tao yung gisilosan. Pero tinuod nga naagid ay lain. Blind lang siya.
2: Mailan siya kayo.
0: Mailan siya kayo tago-tago. So, parang, karon kay magkatawa na lang ko na siya sa experience atong tawhana. Pero at least, nakat-on po siya. Nga dapat sakto ng tao yung silosan.
2: Yes.
0: Kay madamay ba? Madamay ang mga... Wapoy ka nang gibuhat pa tao. Nga, di maong.
2: Lisod ba kayo na inalang, kapatak ka pa sangil?
0: Oh, alangan kay di masa di mo makita. Kay wa may ebidensya. Pero at least eventually, murag kadugayan, nga buwag na sila, murag na-realize po niya, ah, okay, sakto na di ay nga nagselos ko. Kaso, sayop lang ang mga tao ang iyaw na selosa. Pero mo na siya, idol, karang itong lahi dyan kayo na, uy nga, kanang nakakay partner nga, murag way paki ni mo, idol, may pagway uyab.
2: No,
0: o ako'y pasturyahon, pagway uyab, uy. Namo ko nag-iingon sila nga, kanabitang nonchalant pa.
2: Nonchalant?
0: Oo, kanang cool ra, chill lang, nga klase sa laki, nana.
2: So, di sa'yo siguro palabihan po super ka-chill.
0: Ah, di dyan mada. Diba? Di dyan mada. Murabag, unsa man ni uyab ba tani? Eh ba, maka-question yun ka, kay... Love pa ba ko ani niya?
2: Yes.
0: Mao kini pirmi nga magsigsud sa huna-huna sa imo partner. Magsige ka pangutana ba nga ni exist pa ba ko ani? Priority pa ba ka ko ani niya? Di ba? Pero dito magud to nga murag makaingon ta ba nga valid gyud ang pangpangluod bitaw ni Ingrid kay sa iyang mga barkada di magud siya malimot. Sa laing tao di magud siya malimot. Mas grabe pa iyang effort nga to sa laing tao pero sa ilaha niya ang mga jay effort.
2: So, ang nonchalant, muna siya ka ng way paki.
0: Chill lang, chill. Disingon nga ka ng way paki, ka ng marag low-key lang ba?
2: O niya, ang opposite, ana?
0: Oo eh.
2: No, nonchalant o chalant, ito saman.
0: Murag. Pero ang term na sa mga Gen Z magod kay nonchalant o OA.
2: Ay,
0: mo na mag-atbang.
2: Dapat nonchalant o chalant, pero no? Lahi na po, no?
0: Basin.
2: Oh, nonchalant.
0: Pero mo gina ang atbang, nonchalant o OA.
2: Ah.
0: Pero mo na, namagay uban nga, marag chill lang, cool lang, kay mo lang ilang personality. Pero ma-feel, mo gina ni mo ang vibe, gina idol si mong partner. Pero this said all the time, nga marag kung maka-feel kang, marag na something, selos na lang po ganitso, or
2: mo
0: na.
2: Di po ma-o.
0: Okay, luoy po, di ba? Luoy po di mong partner.
2: Correct.
0: Okay, basi nagtinarong na, or daghan na ginahon na, or sa panadin ha. Diba? So, ginanglan, communicate lang po. So, i-address lang po ni mo tarong. Ang, siguro, if there's something na i-improve ni Kuan, ni Ingrid, ang iyahang the way siya mo-communicate. Kaya morag, ang nahitabo, manggod, morag bag iyang gi-test ang iyahang uyab, which is sa relationship, manggod, idol, di manggod na pwede nga, sige mag-exam-exam, or sige mag-game-game, or sige mag-test sa inyuhang partner, kaya para lang ma-check kung sa reaction niya mo, ni mo na, why not communicate properly nga? Imbes nga mo yung ka nga, masuko ka nga, wa ka masuko? Kay kuan mo ni mo na? Pwede siguro mo yung nga, habaw ka love, ma-appreciate ba na ako, no? Kung ka nang sample, in ani, makabuhat ka, in ani ka nang, mo-comment ka, masulti ka, nga mo ni mo na.
2: kaya ka mo suti ka sa unsay imong gibati.
0: Gabaw ka dear, basta makuan ko mo ni mo na. Ma appreciate ka na ko kung mo comment ka, mo react pud ka gamay kanang imo kong storya ni mo sa kung badlungon. Kay ana pinakalma ba? Ayo sa di paagi og pinasinghag nga mura. Ngita jud kag bikin.
2: Bisa
0: siya mayo, di ba? Toxic pud kay na, di ba? So walang. Pero sa'yo, mango din ito kaligayan, labi na girls. Hi, hindi ni Mercury Gumera. Siya ka namang luod ko, idol. Sa kong uyab, unya mo rin siya guwa. O, di gano'n ako palitag purol.
2: Kaya bisaya ang purol, uy. Purol, ha?
0: Palitis may purol di ha, uy.
2: Purol, good, purol.
0: Salamat, Mercury. So, yun na, idol, di ba? So, kung lang, it's a matter of how you communicate, how you address your concerns.
2: Yes.
0: Unya, ang ikaw po, nga naminaw sa mga concerns, mag-take note na po ka.
2: Mm-hmm.
0: It's okay to really say sorry, idol, within the relationship. Kaya kinsa bagay perfect, diba?
2: Sakto.
0: But, as long as, hindi gumawa ni mong sorry, ang follow-up, ana, na ikausaban si mong batasan. Pero hopefully, katusang mga nag-expect of change sa ilang partner, dili sa ninyo dali-dali on, nga murag, naadiha dayon ang change. Kaya ang kausaban, idol, di ba naingon nga 24 hours?
2: Iya po ba yung
0: reprogram pa niya iyang kaugalingon.
2: Iya mga kaya ba yung buhaton. Inanap yun ang mga idol. Di ba naingon nga kuwan?
0: Correct.
2: Inanap na siya mga idol.
0: Muna. Okay, padayon mag-text, idol, ha? Para sa mga nag-text na, hi ni Sita Yugit Nabil. K1 o K2 from Chris from Reds, Kasambagan, Lagtang, Talisay. Okay, salamat sa pagpaminaw.
2: Ana, mga taga Dungskis Barbershop, ang lalaki nga walay airport, walay aeroplano, abitaw, walay airport, dili na true, na true na in love. Usahay sa, maybe siguro, matapos kong mga barkada, mga idol, nagig siguro yung mga lalaki, mga idol nga, tungod sa grabe kanya, pagsalig, grabe kanya nga, grabe kanya siya ka-inlove ng bayhana, mga idol. So the point lang nga, wala na siya ang reklamo din na siya mo against bitaw mga idol ba kay tungod grabe kay siya pagsalig, grabe kay ang pahiguma, and then maybe mahadlok siguro siya nga, for example nga kung mo react siya mag-away sila, and then basig ilang yang thinking ba nga kung mag-away mi ani basig mo na hindanon nga mawagtan na niya pahiguma ba. Ina na siguro mga idol,
0: pero honestly no, para na kanang mga away idol, so mas maayo gani na i-away kaysa way-away.
2: Kaya nga nung ganito ikaw mag-away?
0: Kaya na may laing away.
2: Mo ba di ay?
0: Dili, uy. Tungod mangod sa mga away, mga ginagmay away, kay mas makaila mo sinyong kaugalingon. Mm-hmm. Unya, in the long run, ma-prepare mo ba?
2: Yes.
0: Saun sa bitay naaso maabot nga. Kanang panagkuyog ninyo, labi na og mag-minyo mo, mag-plano mo mag-minyo puhon.
2: Correct.
0: Diba? So, mas maayo nga na yung mga healthy nga mga away. Kay again, na ay lagubo nga away ni Guman.
2: Okay, usahay siguro mga idol, kaya mo ginana mga idol, kaya mga ginana nga mga discussions mga idol, dihan ninyo matest ba, dihan sa ninyo mailhan mga idol ba, kung unsa gidi ay mo sa usag-usaba.
0: Oh.
2: Dihan, bitaw, kaya namang usahay mga idol nga, kung wala sad mo lalis mga idol, wala bitaw mo yung kanasibigan ng exchange of ideas mga idol ba, murag maka maybe may mo, may monotonous sa mga kinaamong relasyon. Hindi man good. Kaya sa relasyon ba mga idol, napagod ng mga pagsuway mga idol niya. Kung saan man ninyo pagsulbad ang mga pagsuway nga inyohang sa gumangon in the future mga idol, kung magkuhig na mo kun, sa kamo mismo daan mga idol, dili bitaw mo maka-address sa unsa bitay mga gamay nga concerns sa usag-usa ba. Kaya tungod, maybe ang usa siya naman, sige, ako na lang mo sabot. Ako na lang lumloomon. Kulba mo na inanagod?
0: Namas ako nag-ingon, dear, nga, kumbaga, kung minyo na, ingon sila nga, a happy wife is a happy life.
2: So, meaning to say, di na lang dyan ka makuha?
0: Hindi. Nasa'y uban nga, depende sa nasa situation, idol. Meaning siguro, anak ka ng happy wife, happy life. Dili siguro all the time nga, imong asawa may matuman.
2: Paano, siguro, di mo silbi, eh.
0: But, there has to be someone nga mo lead sa relationship. Diba? Although, appeal na ka ng mga happy nga mga pag-ipamper ninyo inyong wife, of course, automatic naman na siya, diba?
2: Mm-hmm.
0: Pero lahi, good na ka ng kanang naasad mo inyuhang baruganan po ba?
2: Correct.
0: Okay. What if na yung mga grabe, worst case scenario nga mga need o bugat nga desisyon?
2: Yes.
0: Isod po di mo ras imong asawa ra may ma-decide.
2: Correct. Diba? Bisa na maayo mga
0: ikaw
2: idol.
0: Ikaw po mismo. Pakalaki ka.
2: Yes.
0: Tuod man, nagpakalaki gan si Joseph. na busy kaysa sa embarkada. Padayon, padayon.
2: Kulpa anta usay na mino ko pamiro ba?
0: Na naman.
2: Okay siya sa embarkada. Oy, okay na ganun. Akong first pa mino. Loh, pasig lahi ni siya, no? Pasig lahi. Lahi yung gender preference, no? Pero nandugay, lahi man dahil gihapon. Namay ningon nga, kung po siya laing amiga o anak ba?
0: Lahi yung gender preference po. Charis. Lahi yung gustong ikauban. Bito, naman sa gaming anak nga. Wala lang sa gid sila, siguro madlok lang sila mubuhi po. O nang ngita lang sila dikil. Kaya para, kuhan, ngita lang sila mga, buhat sila mga butang na makapasuko silang uyab, hangtod ilang uyab na yung
2: mga kibuwan.
0: Nasa uban mga inana. Nasa inana nga mga binuhatan. Anyway, at least karon okay na ka Ingrid. Niya, you made the right choice. So, kung asa yung ka-happy, katong, kung unsa yung nga klase nga laki mong gabagita, kanagay para sa imo.
2: Correct.
0: Okay. Isod mong kuna, idol nga, makaingon ta ba nga, nguban, masuya sa inyo ha, kay mo lagi murag perfect kaayo, pero ikaw, deep inside, hindi ka happy. Diba? Di so, unsa may point, nag-usik-usik na kasi mong time. Okay? Alas 2:47, idol, kinibahin nato kinato sa Sister Sanitary Napkin. Labi na sa mga kababayan na nato diha, dapat naka Sister Sanitary Napkin ta, idol, ha? Nandot kini siya, idol, kay Ultra Wide for no leaking, hygienic and safe, very comfy and breathable. Unya, legit good nga sister gini siya for every woman. Dapat sila panty liners na ay for night use and day use. Available sa mga butika, grocery, supermarkets, pharmacies, even online Shopee, Lazada, TikTok, idol. Sister Sanitary Napkin. Alas 2:47, agad atong pangutana, unsa man ang ibuhat ni Ingrid kang Joseph. Nakid blank.
2: Siya. Text inyo kapitong pangalan, address, inyo ang tubag, o yung Gcash number ang isend sa 0923-112-8701, mga idol.
0: Alas 2:47, we'll be right back. Dali lang sa
2: D-Roy FM.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
7: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
8: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
9: Mapugnan pa ni.
10: Mama Mia, here I go again.
11: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
12: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
13: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
12: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
14: Sis, ganda ng hair.
15: Naka-empress.
14: Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
14: Naka-empress. Nakaka-impress.
15: Try mo na, sis.
14: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
16: Empress Shampoo. For impressive hair.
17: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
9: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
17: Nila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor in the region kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Huwag ko akong imbun nga dinuot ng doi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko do. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong in the region. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na.
3: Isip po sa ka-diabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata at mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
7: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals and up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal

0: Permit number FTEB 25894, series of 2026.
1: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Pabalit sa mga butika. TTX 500.
3: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: TTX 500! Pabalik ang mga butika.

0: Kung kay baluka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-Zed Panyawan. Zed Panyawan Garlic Capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Zed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
2: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal.
6: Ay, balita, suwertres ug lotto results.
7: Ay, dol, suwertres result alas dos, sete, nueve, tres. Ay, dol, nakaigo ba?
8: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
9: 93.9
8: IFM.
10: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug Aiko.

Oras sa IFM, alas 12.79. Kining bahina, idol. Hatod ka na ito sa Super Fiber. Labi na kung naglisod mag-dispose inyong hugaw, naglisod mo o kalibang. Ganahan nga, maminos-minosan ang timbang, malikayan ang colon problems so colon cancer. Imni og Super Fiber, idol. Imo ni isago lang o sa kasashay, sa usa ka basong tubig, kutawog maayo. Unya, imna ni mo 30 minutes sa di pa ka mag-dinner. And then after dinner, mas maayong mo inom og Life Extension Vitamin D3. Papalit ni sa mga branches sa Life Extension Medical Clinic. Natay branch diri sa Sibudok, unya napotay branch sa kaning sa Konsolasyon, kanang ADM building idol. So, ani na, ha, itong mananawag karong hapuna. Kagahapon, congratulations sa itong duha ka winners nga taga San Roque Ville, Barangay Budlaan, Cebu City, nga si Cristo Ray Tuniaco.

0: o from Gun Oblapulapo City nga si Annalyn Aying.
1: Mm-hmm.
0: Congratulations ninyo, idol. Nakadaog mo tag 200 pesos each. And karon ang atong mananaog is from North Poblacion City of Managa, Cebu.
1: Wow.
0: Congratulations to Jundal Escabal. Congratulations.
1: Nakadaog ka doon o Torgio Pajikas yan sa IFM o sa Megasoft doon. Congrats doon.
0: Congratulations. Mm-hmm. And isa may nag-birthday ron ba? Uy, happy birthday sa mga idol ato nga nag-celebrate silang adlaw na tawahan. Karong adlawa. Happy, happy birthday.
1: Happy birthday sa mga nag-birthday ron mga idol. Unya.
0: Yes, ang atong color.
1: Ang atong color mga idol kay pink green mga idol.
0: Pink green.
1: Nagsimbolo siya mga idol og self-love og new beginning mga idol. Dapat mga idol, putan okay nyo mga idol nga murag wag yung padungan inyong relasyon mga idol, mas maayo mga idol nga, mas iprayos rin yung mga idol ang unsay makapalipay sa mga kagulingan mga idol. Kaysa usayin mo mga idol, kanang napito tayo mga dilita mabugtangan pito paglaong ba, abas yung maoki pag ito may ani mga idol. Bisag, kay baw na kamiso mga idol nga, wag yung padungan. So, mas maayo inyong iprayo ang unsay kalipay, unsay mahatag nga kalipay sa imong kagulingon para makasugod sa kaglain na sad nga chapter sa imong kinabuhi.
0: Yes, and usas po sa akong nabantayan idol no. Kanibitang gitawag nila og red flag. Kabantay na gugkang una ana ay apan, kabantay ka nga naay mga pagkuwang. Unya kabantay ka nga naa nay mga sayop nga binuhatan pero usahay kaning mga red flag nga atong gi-ignore. Normally or usually kasagaran gid idol maopod ni ang hinungdan kung anong magka buwag rapod mo po. Mao na mentra sayo pa iset kung unsa gid imong gusto, unsa gid imong boundaries eh, para kung ma-cross na idol at least sayo na lang. Ang pagbuhi.
1: Sakto.
0: Alas tres untop na. Enjoy atong mga sunata karong alas tres sa hapon. Ayaw pang balita sa hapon.
1: And then, ik alas cinco ang tadasay sa mga idol para sa bisya pa imo. Kulas sido mga idol, silingin for Idol Chixie. And then, 6 to 9, gabi na ay, andama, paminaw malo kay nagiandam si Idol Chixie nga mga sunata para ninyo mga idol, 6 to 9. And then, 9 to 12, Idol Dubs para sa IFM Kumbati sa gabi featuring What's the Style sa IFM.
0: See you tomorrow alang sa atong lain na pong adlaw nga magkuyog-kuyog. Sa atong Happy Idol Day.
1: Yes.
0: Every Wednesday na idol. Basin ugma. Duha. Dahan, dahan basin lima atong padagwan.
1: Dahil na kidoy. Dahil na kidoy.
0: Grabe kayo IFM. Uy, as in.
1: Gabaha. Gabaha ang grasya mga idol.
0: Everyday man. Uy, everyday.
1: Yes, gabaha ang grasya mga idol.
0: Grabe good. Inana mo na mo kapinangga idol. Yes. Aside nga karon sa field, no, ang atong DYHP o IFM family to sa Mindanao.
1: Mm-hmm.
0: Para mo abag in town, no, sa mga biktima sa linog for the past nga buwan. Kunya karon tuwa sila dito na ana sila yung mga kanibitang mga extra kuri-kuri gamay. Suya kay ko sa isda ba?
1: Tungkuhan ka itong tuna?
0: Tuna, as lagi. In. Nindot kayo dito. May lang palaag ka dyan san. May lang magdahan sila tuna. So, ato pong iampo idol ang atong team, DYHP o IFM, nga nasa field, nga mauintay
1: may nangunay good mga idol nga
0: hands-on dito kayo, no?
1: Nga nihatag sa yes. Mga hinabang mga idol sa mga napiktuhan sa linog sa Mindanao mga idol.
0: Yes,
1: of course, with the help sa itong mga viewers and listeners sa DYHP sa IFM.
0: Yes, alang sa mga biktima sa linog. Mona, yes. Thank you so much. And karon kung arita sa kanibitang sa Philippines nga panghitabo, mm-hmm. Padayon gihapon ang impeachment trial. O niya, sa laing bahin po, si Alex Ayala sayangan na out again siya sa Wimbledon, no?
1: Yeah.
0: Pero, okay ra, padayon gihapon, dako gihapon kayong dungog nga nakaabot siya sa round 16 sa tennis nga tournament idol. At least, congrats gihapon na Alex. Para, piling ako kay daghan na kay mo encourage lang mga anak ani
1: nga mag-on
0: into sports.
1: Yes.
0: No, labi na karong mga panahon na nga nindot kaayo sudungon ng mga tao nga very active, very kana bitang sana kanang dasig kaayo nga magpaka-healthy, which is mo po ni sakto idol kay life is really short, samot nagdita mag-exercise. 'Di ba?
1: Correct.
0: Kinahanglan lihok-lihok pud ginagmay para kay ba mo kaning mag-exercise ta dako kani siyang effects sa atong body. So, kinahanglan nga ato gina siyang buhat at least 15 to 20 minutes a day. Dako na kina siyang tabang, idol. Okay?
1: Yes.
0: Amping kanunay and see you tomorrow again. Dari lang sa
1: Dear IFM.
0: Alas tres, tres na. May hapon.
2: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
5: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
7: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagong.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
13: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural, at original.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
18: May budget?
19: So sorry!

0: ng White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Ang Idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gila ni Bugitik. Idol, Mami Tik.
3: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
5: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
3: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulatido.
5: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
5: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
9: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
10: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
11: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
12: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Are, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Ganihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. So, kay Paul, naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o the grandpa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama?
3: IFM Balita!
4: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, iparilaks-relaks mo na. O eh, hapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o baban pa? Mabukin ba ni?
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
9: Ayaw gani, pangilabot! Gidisipin na rin ako ni Kimo, anak!
10: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
9: Pag-ilubya, ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakahibalo sa ato ah.
10: Noel, dili na maayin ang imong gimo.
9: Haydi mayo, kiliang angay ka ni mo.
8: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
11: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
12: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
13: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
15: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
16: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.

Ako di ICVAC, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na inakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigi na inom sa Immuni Plus. Maglayan ni mo pamati, maglayan ni mo dudunlan. Inom ako Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga, sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede rin mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom. Di nakakinahanglan. Mungita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus. Well,

Yes! Paimusla na to ang Metro Mid-Year Madness Sale kay Dolorani Kaadlaw. Karong Hulyo 17, 18 o 19. Hangtod sa 70% ang diskwento on great selections. Naay buy one, take one offers sa bundle deals. Napugin mga special offers and deals. O para sa mga MRC members, tunay additional 10% off on selected items kung maabot og 1,500 pesos imong mapalit. Ayaw sip yata ang Metro Mid-Year Madness Sale for GTI Fair Trade Permit Number FTEB 258924 Series of 2026.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Said Celebrity Beauty Soap.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Nagaangkon sa gahom sa glutathione. Ngayon pamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
3: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
7: Ay, balita! Suwertres ug Lotto Results!
8: Idol! Suwertres Result! Alas dos! Sete! Nueve! Tres! Idol! Nakaigo ba?

0: IFM Balita.
1: Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
4: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Alco Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
19: Pirmig ka pangihi.
20: Hanap ka paranaw.
19: Ug pagpamhinod sa mga tiil.
20: Basin aduna kay diabetes.
19: Mag-Detex 500.
20: Epektibo sa pagpamubo
19: sa blood sugar levels.
20: Di kaya
19: ang diabetes.
20: Mag-Detex 500.
19: Karun dayon.
20: Babalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
19: Detex 500.
20: DTX 500.
21: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
22: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
21: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
22: tulo pod ka capsules sa gabi.
21: Simana lang nawala jud ang sakit.
22: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
21: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
23: Pabali sa mga butika.
24: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, tita?
25: Oo, kayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Sa Laypod, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg routine. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Zed Health Testimonies.
29: Health Testimonies.
28: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
30: Namang ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga kanang murag pimenting. Kung madunulan ni Kaun. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong seed panyawan capsule, kaya karoon, dili na kayo kung magpalpitate ay effect yun. Gene Frenches, Cebu City.
28: Ang seed panyawan plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
0: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: IFM Balita.
1: Ikaw ba? 1980s ka na tao sa... Pwede ko maaminin mo? Ayaw ka lain ha? Magwang ka kung mungkan ako. Mapugnan ba ni?
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus. Keratin plus.
2: Ang keratin na may plus.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
0: That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
2: IFM, balita!
3: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget. Sus!

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Said Health Report. Health Report.
5: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning Sig Panyawan coffee mix. Tawa ako kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin Sig Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayaw ngon Negros Oriental.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart,
7: Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
14: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Pangong kumakabloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
20: Bilang kilos karne?
21: 500.
20: Hulo.
21: Ma'am, pag sa presyo na gani, may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
20: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Catiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
22: Sarap magkasama.
23: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
24: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide. Goodbye.

0: Poly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakiri mo Mordica Shantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: DTX 500.
3: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio.
3: Ang DTX 500.
4: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
3: Duwa sa gabi.
4: 2 weeks pa lang.
3: May alibyo na.
4: Pag 1 month kape
3: na ayo na ako.
2: DTX 500 mabalik sa mga butika.
5: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
6: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisang gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol Mommy J's.
4: Ang tamis mas lati o glami mo gitit. Idol Mommy Tit.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
14: Ang idol nga white corona, Idol Bambina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Eh, nahuma naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
1: Ay, naunsa. Kanihara ko naka-tune in, uy.
0: Ay, mauba. Sugay ba o naka sa latest songs?
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o daghan pa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka, libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
3: IFM Balita.

0: IFM Balita.
1: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwet Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati din sa radyo. Itong pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget. So

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello.
4: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nai fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarapin namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
9: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay, drink responsibly.

0: iFM Balita.
1: Ikaw pa morang chukag si Kinsa o hindi managad. Lige sa diri o eh. Classmate ba ta sa una. Bayo ka kay straight straight ng pananaw. Aw. Mapugan ba ni?
2: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo akong masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Ako, Senrin Gabunada, 28 years old, nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is health agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan, ma-action, dayan, may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako, ganun siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala gamit siya. And Uniplus, wellness every day.

0: 10 na may plus.
1: Tas bang ibu-blood sugar?
2: Ato na ka may diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500!
1: Ato na ka ni anti-diabetic properties?
2: Sama sa
1: Charantine,
2: nagkapamubo sa glucose,
1: visine,
2: controls blood sugar,
1: at polypeptide,
2: kaparehong epekto sa insulin.
1: DTX 500!
2: Highly recommended
1: sa mga eksperto!
3: Mabalik sa pinakadulog ang DTX sa yung lugar.
1: DTX 500!
4: Ako ulit si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayong DTX
1: 500.
3: Pumali sa mga butika.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
6: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
7: Ganun po.
6: Ana. Oh, lying post na pod.
7: Okay po.
6: Lying emotions. Nice. Oh, karon, ilis mong ilim nun.
8: Dugay naming nag-ilis, direk.
9: Ngad to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
10: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
11: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mug rice, rice, energy pop.
12: Lamit mug rice, energy pop.
13: Lamit mug rice, energy pop. Great. Ang bagong fruity grape surprise. Nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Rizari stores.
14: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painundong gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka painundong gikan kay atean.
14: May buhay sa makabuhay!
16: Life Extension, Vitamin D3.
17: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
18: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
16: Life Extension, Vitamin D3. The science of a healthier life.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
19: Mama mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
21: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
22: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
23: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
22: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
23: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og kabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
24: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
25: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni.
26: Layo na raw.
25: Mapugnan pa ni. Ay.
27: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang the beat.
28: Idol Mo DJs.
0: Tam is maslatik og labi bugitik. Idol Mami T.
1: Boss Man cute gihan. Idol Boyki.
2: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
3: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boost Chaming Auntie Maria P.
4: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasyo.
6: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
7: Ang tam is mungisi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
26: Ang marketman on the run, Idol B.
28: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
29: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
30: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
31: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
32: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Ani nga gid akong paboritong bisrak.
1: Ni ana pud gani akong Cebu Pop, Viz Pop ug mga original Bisaya music.
0: Mao nang ganahan jugok IFM.
1: Kay sila mi preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura ug kasinatian.
0: Ganahan jugok nimo IFM.
1: Mapugngan pa ni
2: Bisaya ko.
1: Bisaya may imo. Sound trip ug naa pa jud tay mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya nga mga kanta. PM our FB page. Bisaya pay imo.
3: Ang kiatan ug sabaan Idol Kulastido.
4: Buenas tardes, mi amigos, mi amigas. This KULAS
3: Kulastido.
4: Sitting in for Idol Chicksy, mga idol pasaporong Bisaya pay imo oras IFM. Alas 5:06 na.
3: Kulastido.

0: 93.9 FM, ang Kulimanin, mga ilaw. Welcome sa Punamang Bisaya, Paimo. On a Tuesday, July 7, 2026, mga ilaw. Sitting in for Idol Chixie. Cool lang si Idol, yan mo
1: rin.
0: Ang tatalas tayo sa pagkabanuban mga ando, mga daha. And, ako'y balas yung mga sanata niya, ha? And then, kamo rin balas yung ibang buhat, especially sa mga nag-drive ron. Ang Paimo, mga ilaw, kayo mo rin ang kadalanan, usahay, kita kabantay, mga ilaw, nga mudangog, kayo. Sa unahan din, nag-uwan din. Sa inyo hanggang giyagyan ka ron. Wa. Unang matingaw, mga idol. Uy, nag-uwan lagi diri. Una, mga idol. Amping na talan, mga idol. Amping na talan, mga idol. Amping ta, amping ta. At ano'y paminaon ganyan sa mga, sa grupong Maka Girls, Gugmang Maka.
2: Kulas nito.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang idol kong FM
4: 93.9
3: IFM.
5: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay imo, Bisaya pay imo.
6: Ang kiatan ug sabaan, idol kulastido.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh, ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratsyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart two.
6: Pritong ulam na masebo. Smart two. Kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for every day.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
10: Impressively smooth,
11: shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress.
10: Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
14: Maulan man, no worries. Naamoy ko lang ang damit.
15: Charm, Fab, Car.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
17: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
18: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
17: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
18: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
19: Sulay pud ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
10: Impressively smooth,
11: shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress.
10: Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
1: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
0: Ratsyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus.
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
20: Cut! Ang sakit sa kalawasan, magkapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang mahupay suot sa walang kaoras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Metasalicylate menthol to coveral acetate camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na.
23: Ang keratin na may plus.
24: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
25: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? How guard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Visit stress. Ganda mo, stress tabs.
26: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult doctor.
27: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
28: Jing Jing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayon mong sinina.
29: Ma! Si Lola!
30: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
28: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
30: Siyempre, asa mo ko pa ulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
28: Sinuot yung ka-Inday. Basta labaga, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
5: Ang idol kong FM
6: 93.9
5: IFM.
7: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay imo, Bisaya pay imo.
8: Ang kiatan ug sabaan, idol kulastido. Cool,

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo. Bisaya by Imo.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.

0: siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus!
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old. Isa ko ka-housewife. Nakagamit ko aning Immuni Plus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag. Mona, imno na ko siya na amgy time. Time na mo active tagdaod iginom na ko ana na adyo siya ma-improve sa imuhang diri tutunlan na amgo siya vitamin C. Immuni Plus Wellness.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control. Tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tulong!

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Bilang kilos gani?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsak presyo na gani bisan 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni ug 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
5: Sarap magkasama.
1: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
7: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
1: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
12: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
17: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
18: Ang idol ko FM
19: 93.9
18: IFM.
20: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pay imo. Bisaya pay imo.
21: Ang kiatan ug sabaan idol cool lastido.
22: Mga idol, wala tayo kung oras mo para sa tong Bisaya pay imo mga idol. Of course, again, this is KULAS.
23: Cool lastido.
22: Sitting in for Idol Chixie para sa programa Bisaya pay imo mga idol. And then musunod na mga idol, programa ang gabi na ay kauban na ang mga kanta giandam ni Idol Chixie mga idol, okay? So, and then 9 to 12, of course, Idol Dubs para sa IFM Combatis Gabi featuring What's the Style sa IFM. Again, this is KULAS, Kulasito saying, my heart belongs to you and your heart belongs to IFM. 93.7 Cebu, mapugan pa ni Adios, mi amigos, my bye-bye song, ikan sa banang Red Streams, ikaw lang yun.

0: ang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
1: Bisaya by Imo. 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
3: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Para sa malimpiyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an

0: naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500, ako gitrayo gino mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500, mapali sa mga butika. Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw sa iBerry. Na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS
8: 93.9 IFM.
9: Pampugnan pa ni.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
14: Ganun po?
13: Ana! Oh, laing post na pod.
14: Okay po.
13: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
15: Dugay naming nag-ilis, direct.
16: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
17: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
18: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, Rice Energy Pop.
19: Lami mag-rice, Energy Pop.
20: Lami mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
21: Mayong buntag, rice and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabii. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinusoid sinukot. Calcium sinusoid is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
23: Hi, I'm Sofia, front-desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? How good kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo. Stress tabs.
24: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
27: Mulan!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.

0: 93.9.
1: Mapungkan pa ni kay bad trip kay Crude Pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi. Igo-igor pa kita sildo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayo, salamat lang, Pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos si Kapre na. Prank na.
3: Kapi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: This song is brought to you by Rice Energy Pop. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
1: Ah! Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Maayong, maayong, maayong, maayong gabi, Sugbo! Ano yan ang nag-inasaran, Tam Chicks, Tambo Pero Chicks, ang Chikador, ang Sexy Idol Chicks, special nga edisyon ta sa programang Gabi na ay Idol Diin. Mas daghang mga sonata ang inyong madunggan, no? So, ganina inyong nakauban si Kulas ni Do. Karun, ako inyong makauban, Idol, but of course, special edition gani. So, more on mga music ang inyong madunggan karong gabi una. Kumusta man ang mga idol nato? Daghang kayo mong nadunggan, nasairan, labi na sa ongoing impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, uban pa nga mga balita sa atong nasod, medyo relax gamay, ginhawag lawom noon niya, mag-chill sa taginagmay sa ato ang mga gipaparar ng musika alang ninyo mga idol. Of course, kauban ko Idol Chicksy ang Chikadorang Sexy. Sa atong pagbalik, ang mga awit na gusto niyo madunggan padugang dire sa atong programang Gabi na ay standby mga idol, dire lang sa 93.9 IFM, mapugngan pa ni eh.
4: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-chicks. Pakita na puglain, oy.
5: Wow, wapo.
4: Oy, palabi ha, kung naginutunta. Papungan ba ni?
6: 93.9 IFM. Papungan pa ni?
7: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
12: Ako Plus, Alco Plus!
13: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
15: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. All natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
18: With regular use.
19: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis.
9: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: 93.9 IFM.
4: Pampugnan pa ni! Cut! Ang sa kalawasan, magkapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit o salon pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon pass. Metosalicylate menthol to clavulal acetate camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Salon pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
1: Ang keratin na may plus!
7: Keratin Plus!
2: Ang keratin na may plus.
8: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat firme, presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? How guard kaayo para matabahan ko, aside sa proper diet and exercise, next stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo, stress tabs.
0: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ang kinis na niya.
10: In fairness, nag-glow up.
14: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya
0: na yasinimide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
1: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
1: ACS
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
3: Basin ba yung batalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa BJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-affect sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ako si Lady Minta Mayreluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
2: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
12: Delivery! Maria Jose!
13: Is that box really mine?
12: Surprise!
13: Why are you inside the box?
12: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
14: Borrow up to 90% of your savings.
12: No processing fee and get fast approval.
14: So you should
13: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.

0: 93.9.
1: Muhapsay ang imong paginhawa. Bisag usahay, puno ka og problema.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Hoy, my dear! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
4: Hoy, correction! Dili na sa kadaghan sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
6: coffee, laundry soap! Ang reyna sa labada!
7: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
6: Liver up na tayo
5: with Liveraid Pro.
7: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
8: Mabalit sa mga butika.
9: PTX 500.
10: Kasi Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pagpa-check up nako nag 100 na lang.
9: DTX 500!
11: Pabali ang mga butika.
12: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
16: ACS.
3: Robin, Angela, ilis mo pwesto.
18: Ganun po.
3: Ana. Oh, lying pose na pod.
18: Okay po.
3: Lying emotions. Nice. Oh, karon ilis mo gilim nun.
19: Dugay naming nag-ilis, direct.
20: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
21: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
22: Refresh the Rice. Yummy rice, invigorize. Set up mug rice, rice energy pop.
23: Lami mug rice energy pop.
3: Lami mag rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
24: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo. Bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni ah.
25: Abo, abo.
24: Alo. Ayaw, sakto ra to.

0: 我能干，还有你告别的第三干，巴拉萨克那里分不到不落。
1: 萨瓦丽达阿杜杜干爱德尔哥昂 IFM 93.9。
2: Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
3: Gabi na ay!
2: Gabi na ay!
4: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup, luag ng pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: 93.9 FM, mapugnan pa ni Idol Chick si Nidol ang Chikador, ang sexy atong pahimangno sa kanunay, labi na sa itong mga nagbiyahe sa kadalanan. Drive safely og amping idol ha, bisan asa man mo muagi, mahuot man ang kadalanan o libre man ang kadalanan, dili ta magpalabi og pasutoy, huna-huna o na ito ang kinabuhi nga itong gidala. No? Mugi na importante mga idol. Sa laing bahin! Na ako'y gustong i-share ninyo mga idol. Aba na, actually pangutana idol, nakakilaw na ba maugapi nga dunay native purple corn? Kung wala pa, i-try ninyo ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, duna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab kini og vitamins, minerals, protein og fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Unya gawas ni ana idol ha, vegan og gluten-free pagyud kini. Kapinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Mupadayon sa unahan si Idol Chixie para sa dugang sonata alang kaninyo, special edition sa atas sa gabi ina ay diri lang si 93.9 FM, mapugnan pa ni A.
4: Ikaw pa moral chugkag si kinsa oi di managad lihi sa diri oi classmate beta sa una bayo ka kay street street rag panan aw aw mapugan ba ni
5: ah! 93.9 IFM mapugan pa ni.
6: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
11: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
15: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
15: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Halaga. Max Protectado pa. Unique
14: Max Halaga. Max Protectado.
16: Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
17: ACS!
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
17: Ang keratin na may plus!
19: Keratin plus!
20: Ang keratin na may plus.
21: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
22: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
23: Bilang kilo sa karne?
24: 500. Hello? Ma'am, pag sa presyo nag-anime sa 600, ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
25: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
26: Sarap magkasama.
27: All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap.
5: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
28: Cheers sa barkada nating
29: Night Shift, OT, Breadwinner.
28: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suwabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
31: Mama Mia, here I go again.
32: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now.

0: FM 93.9. Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9.
1: Mapungkan panik kay bad trip kay Kurun pre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag inusuldo.
2: Ani na lang. Di ay baso.
1: Ayo, salamat lang pre. Maglibre ka?
2: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka pre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni uy, shout out ko sa itong mga idol nga naka-tune in sa mga nagkadaiyang kananan karong gabi una. Thank you so much. Kanunan ninyong pakiguban, no? Dinner time, unsa may lami nga ipanihapon. Labi na, usap-usap ning panahon. Bugnaw, init, usay, ambot lang. Pero, nagi mga higayon, idol. Labi na kung panihapon, lami dyo kayo ng ihigop o sabaw, no? Unsa may ganahan ninyo, idol, linatan. Unsa pa? Noodles, unsa pa? Sutanghon. No, nami kayo pa ni hapon nga maghigop og sabaw, idol, no? Bisan pa nag bugas humay o mais ang ipari, so agay problema, idol, importante makapanihapon. So ikaw nga naminaw din ha, panihapon time na kauban ang gabi na ay. Of course, sa mga gusto pang mupadayag sa ilang mga mensahe or problema, comment lang mo sa atong social media page sa IFM 93.9 Cebu, text mo sa atong text line o magpadayon na ta sa unahan. Standby kini special edition sa ato ang gabi ina ay kauban ko ang chikadolong sexy idol chicksy mapugnan pa ni eh.
1: Ikaw ba? Ikaw ang nag-order sa parcel pero ang delivery rider ang imong pangutan o log pila. O pa na ikaw? Matukad pa ni?
2: Ang oras gipod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Na pagi multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
3: This song is brought to you by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@bagcor.com. PH.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na? Ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratsyo to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Ako Plus, Alco Plus.
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
13: Ayaw gani pangilabot! Ginisipin na rin ako ng imong anak!
14: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
13: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
14: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
13: Haydi mayo! Kiniang angay ka nimo!
12: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
15: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress.
16: Impressively smooth,
17: shiny, and healthy.
16: With regular use.
17: Naka-empress.
16: Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
16: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.
6: So-so!

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
4: Keratin plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
8: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
9: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3. Dito ako believe.

0: 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Hello, we. Naunsa naman ning akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
4: Tuhod. Siko. Hawa.
5: Aga.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Today si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immune Plus. Ang Immune Plus kay nindot jud siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayo sad siya kay makawala po siya panuho tungod sa kay naa siya ginger, daghan siya kanang kuan turmeric, makadaghan jud siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa tong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immune Plus. Ma-feel na yun mo ang kalami o kanindot yun sa Immune Plus. No need na ka mag-ngita pa kag-tubig. Yan na, okay kayo. Immune Plus!

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Nahimalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero pro. May silimari na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro. Hey!
2: Pirmig ang pangihi. Hanap niyang paranaw. Ug pagpamilod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong ng butikin sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi.
7: Hello, Mommy.
6: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
6: Mula noon hanggang ngayon.
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
14: ACS.
15: Bilang kilos karne?
16: 500.
15: Hula.
16: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
20: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kitpardo, Cebu. Ako upasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasapang bugas o may nilang tao ni Consumo sa Oskabuan. Mapugnan pa ni, eh. Hey.

0: 93.9.
1: Di ka po'y na baka sa trabaho? Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo!
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang Chikadorang Sexy Idol Chixie.

0: Mukinagi Butiag ni vocal person retired Colonel Dennis Francis Pastor. Subay kini sa umaabot nga Super Typhoon Bavi nga kung musulod sa Philippine Area Responsibility kon PAR, tawagon nga pagyong Indaya. So, sa press conference sa Cebu Provincial Capital, iyak ining gibutyag nga bisan pa man tuod walay direkta nga pag-apekto sa Cebu ang maunga bagyo, aduna gihapoy southwest monsoon kun habagat nga posibleng makaapektara ug magdala og pagbunok sa uwan sa pipila ka mga bahin sa lalawigan sa Cebu. Apan iyang gisigurado nga andam ang provincial government ug mga emergency response teams kung ugaling adunay heightened alert sa impact sa maong bagyo. Mao kato atong IFM Balita News Bite sa gabi na ay kini si Idol Shexy di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita tatakay IFM Balita. Kining bahina hatod kanato sa DTX 500. Ang DTX 500 idol anak ni Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutamang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likaya nato ang diabetes pinaagi sa saktong diet ug exercise ug pag-inom og DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar ug pag DTX 500 na. Dugang mga sunata o guban pang hisgutanan sa pagbalik sa programang Gabi na Ay. Kini si Idol Chixie, diri lang sa 93.9 IFM.
1: Ikaw ba, ginalagani ka, I miss you. Mutuo sa dayon ka. Sa bagay, tuo magani ka sa imong mama. Gingnan ka, pinakagwapang binuhat ng kalibutan na. Papukin pa ni.
2: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
4: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
3: Radyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Ako Plus, Alco Plus.
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga bulo hatun, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
10: With regular use.
11: Naka-Empress. Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis.
11: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang Unique Toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
13: Max Alaga, Max Protectado, with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO Certified World Class Quality.
15: ECS.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng mag-apekt sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals sa Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals sa Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
9: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
21: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
22: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: MX3, tunay, natural, at orihinal.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
24: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
27: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya ko kasi ang idol kong FM
25: 93.9
27: IFM.
28: Drama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
29: gabi na ay!
28: Gabi na ay!
30: IFM.
31: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye mahalaga.

0: kang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Idol mo ni Jace.
2: Ang tamis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol mami, tik.
3: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boos, chaming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan og sabaan, Idol Kurlatido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: kan panik kay badtrip kay Kurumpre.
1: Sa trabaho?
0: Lagi. Igo Igor pag inusuldo.
1: Aani na lang. Di ay baso.
0: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
1: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
0: Ayos ka, pre na. Prank ko na.
2: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That song was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: 93.9 AFM, mapugngan pa ni Idol sama sa akong giingon, special edition. Muna nga, in a while, Idol, mabasibat sa Idol Chicksy, si Idol Dubs na ang bahala ninyo ha. So, paminawa niyo sa Idol Dubs, Idol, sa musunod nga segment sa itong programa o sa nahabiling oras. Ingon man, ang ato ang sunod na programang kumbati sa gabi. So, daghang salamat sa mga miuban kanato sa itong programa. Ay mo kabalaka o mapuhon, di siya pa imo, Idol Chicksy. Sige, hapon na makauban, Idol. Unya, ang gabi na ay usab, no? And of course, thank you so much sa mga Idol. May padayag sila mga minsahe. Uban pa nga mga chika din hang dapita. Thank you so much, mga Idol. Pero sa dili pa tamo buhian, Idol, o sa dili pa tamo i-turn over ni Idol Dubs, aba na, ako'y pahinumdom ninyo din, halabi na sa mga Idol na to na medyo kailangan nyo dog extra nga vitamina sa panglawas. Kanunay ka bang nagluya, Idol? Posible nga kulang ka sa B vitamins. Kabalo ba mo, Idol, nga kining B vitamins makuha ni sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan, dili na kinahanglang mo gasto pa og dako, Idol, ha, kay sa kantidad nga 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, Idol, may laing 16 kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot ha pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Nga mapalit sa mga butika sa inyong lugar or ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Ining tungura, Idol, bat sibat na sa Idol Chicksy, Idol Dubs na bahala ninyo. Daghang salamat, Idol, ha, sa pag uban-uban kanako karong gabi una. Coming right up, Idol Dubs. And of course, enjoy the rest of the evening sa programang Gabi Ina Ay. Dire lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni A.
2: Ikaw ba? Ana-ana pa ka nga sa Mother Earth, pero kung makaputol o kamunggay, huwag ka. Kurang mo patay, huwag ka mo. Mapugnan pa ni
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
4: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mo nga napkin?
4: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
4: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot, mauna ang sisters!
4: Kaya ba sa sisters napkin ang heavily flow na itong mga girls?
3: Kaya kaayo! Para po sa everyday comfort, naa ang sisters panty liner!
4: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin, ramanday ang tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab, mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sisters napkin.
5: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
7: Doc, pa-check up ko. Mga usa na magkasimanang uwa ko kalibang.
8: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
9: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
11: Naka-Empress? Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang durakin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga naghahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
14: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
15: Pagkadungog na ako sa radio
14: ang DTX 500.
15: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag
14: duwa sa gabi.
15: 2 weeks pa lang
14: may alibyo na.
15: Pag 1 month kape
14: na ayo na ako.
13: DTX 500 mapalit sa mga butika.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.
22: So-so.

0: 能干还有你高逼的低音干发财那也非常不错萨瓦迪达阿杜杜干爱豆的歌 on IFM 93.9Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: IFM! Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: That song was brought to you by Salon Pass, with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: 93.9 IFM, mapugnan pa po ni mga idol. Katingala mo doon. Surprise, surprise! Mayang gabi mga idol, salamat sa inyong pag-sabot no ni Idol Chixi. Kay si Idol Chixi na ay importante nga gi-add to idol. Mauna nga ni Batsy Bat na si Idol Chixi. Kanya siyempre ang mulingkod para ni Idol Chixi. Ang iyahang musunod nga mo dala sa programa na musunod alas 9 mga idol, si Idol Dogs. Para na gyud sunan mga idol, atong text line ato nang giabrihan dol kaganina pa ni ato ang giabrihan no. Kanina pa ni kadlaw ang kud room dol no. Abli lang gyapon ni hangtod unya pohon sa tuwang programa nga gikan sa alas 9 ngadto sa alas 12 mga idol. Abierto sa kanunay nga tuwang text line. May gabi diha sa tuwang mga idol nga nagbiyahe karon. Idol super traffic sa Talisay karon gikan ni Ronnie Roca Jr. Uy, may gabi ni mo da idol Ronnie. Alas 6 pa man ni mo gi message dol. Sorry kadul ha, karon pa na ako nabasahan dol. And also to Ronnie Sigismar, Idol Chixi, kadtong gi-message ko nimo ba na ay number sa kuha tong pag-umang ko no. Para asa man to siya idol ha. Kapuli pagsabot na idol ha, kay wa man nakasayod si Idol Chixi anang hitabo adol. Good day my idol, ang si resulta sa swerte sa 2 PM ug sa 5 PM. Atong i-check dol ha. Para masuta ganyan nyo sa itong swerte results sa 2 PM ug sa 5 PM. Ang resulta sa alas 2 mga idol kay 793-793-3. O niya sa 5 PM kay 430. 430 ang 5 PM niya. 2 PM, alas 2 mga idol, 793. Muna si idol ha. Mayang gabi i-idol. Dugay na yun ko listeners sa imuha nga programang What's the Style. Mangayo lang unta ko ni mo o gamay nga advice. Idol, bahin ni siya sa kuang silingan. Sige, ato ning basahon na niya idol ha. Ato aning basahon ni mong programa o niya idol. Karong tong taon, ato sa ning tiwason ning programa ni Idol Chixi. Kay basig makasabaan niya tayo. Pagkaya na sinan mga idol, ni ay nindot nga mga musik ang gitagana si Idol Chixi. Alang sa pagpadayon sa programang gabi ina ay, syempre no, in sitting in for Idol Chixi, while in si Idol Dams. At ang ito ang programa, karong totoon mga idol ha, sa programang IFM Kumbati sa Gabi o What's the Style sa IFM? Unya, punan pa ginatog IFM ES Extra Session. Oras sa IFM, alas 8.34 na mga idol. Pwede ito sa itong programa doon, ni apay ang mga musika nga tuang gitagana alang sa pagpadayon sa itong programa karong gabi o na. Again, oras sa IFM, alas 8.34 na mga idol.
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
7: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko, aniwa pa mang ko'y nakabuot?
8: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo.
3: For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.

0: 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas 8.50 na to nga oras mga idol. Still Idol Dobbs, sitting in for Idol Chicksy mga idol. Nagpaabot lang yun si Idol Dobbs nung atuan ng mapopos ning programa mga idol. Kaya siyempre, musunod na atuan ng programa ng IFM Kumbati sa gabi. Kauban lang yapo na ninyo. Inyuhang makauban ang guwapo Dutay. Di lang na to tason ang iyang kagwapo. Kaya basin o niya og ma-discover. Ha? Uy, maayong gabi diya sa itong mga idol nga nagpaminaw karon. Ilabi na yun sa itong mga suki kay nga tigpaminawan nga sila si Sis An-An o si Sis LL Laguna and Laguna family nga nagpaminaw karon. Maayong gabi inyo mo diya mga idol ha. Greetings coming from Idol Aiko. Mga sister ni ni Idol Aiko no. Mga, hindi ni mga madre na. So, sila mga madre na. Once again, maayong gabi ni Sis An-An o ni Sis LL Laguna and of course, Laguna family nga nagpaminaw karon. Salamat kasi inyuhang nga pagpaminaw dula. Unya alas sa 8.51 na itong oras mga idol. Padendoso na sa itong programa dula. Unya na ay musunod nga programa, humaniini nga programa ha. Ang IFM Kumbati sa gabi ang inyuhang nga makauban. Wailain ang kining nagyaw-yaw karong mga higayuna si Idol Dogs ha. Naatay basahon nga bag-o pa lang yun no. Grabe ni Caprisco mga idol. Ang atuang nga basahon karong gabi una kay bag-o pa lang yun ni G-message sa tua. Ang iyahang pangutana kinikabahin ni sa iyahang mga kasinatian na diha sa iyahang kinabuhi. Nga doon ay kalabutan sa iyahang pagpuyo diha sa iyahang iyang silingan. Siling maini kay ang problema karon kay may tungod ni sa silingan. Dili ni may tungod sa asawa kay pasok. Pila na kagabi idol murag problema pulos na lang bana gyud karon murag problema nito karong gabi ino mahitungod na gyud ni sa iyahang iyang silingan. May tag ato ning mahatagan og maayong pagtagad mga idol aron sa ingon atong masuta ang tanan ha. Relax lang muli ang mga idol kay sa dili madugay ato ng pagasugdan ang atuang programa. Oras sa IFM, alas sa 8.52. Salamat sa inyong pagpaminaw sa programang Gabi Ina Ay. And of course, sitting in for Idol Chicksy, Idol Dubs ni mga idol. Musunod ang programang IFM Kumbati sa Gabi. Ikaw ba na kunin niyo mga idol? Again, oras sa IFM, alas sa 8.52 na mga idol.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
5: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
3: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
8: Ano bala ang benefits sa Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber.
9: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libra? bag?
14: Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen, kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.

0: Poly Cotton, sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Pagbasa sa ikalawang kabanata ng aklat ni Juan, ang unang himala ni Jesus. Pagkalipas ng dalawang araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan.

0: sabihin niya sa inyo, may anim na banga doon ang bawat isa'y naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntuning panrelihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ng tubig ang mga banga. At pinunungan nila mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at tinikman nito ang tubig na naging alak. Di niya alam kung saan nanggaling yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang iniyahain. Kapag marami nang nainom ang mga tao, saka iniyahain ang mababang uri. Ngunit sa huli niyo inilabas ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nanalig sa kanya ang mga alagad. Pagkatapos nito, pumunta si Jesus sa Kapernaum, kasama ang kanyang ina, mga kapatid, at mga alagad. Sila'y nanatili roon ng ilang araw. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa, kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin niyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding matindi sa aking kaloob. Dahil dito'y tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito? Sumagot si Jesus, gibain niyo ang templong ito at sa loob ng 3 ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Nang pista ng Paskwa ay nasa Jerusalem si Jesus, maraming sumampalataya sa kanya nang makita nila ang mga himalang ginagawa niya. Subalit hindi nagtiwala sa kanila si Jesus, sapagkat alam niya ang kanilang mga iniisip. Hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa kaninuman, sapagkat nalalaman niya ang kalooban ng lahat ng tao. Ito ang salita ng Diyos.
1: Mapugnan pa ni!
2: Idol, mayong gabi kaninyong tanan sa makausap pa mga idol, no? Kaya nakagreet naman ko ninyo gayo mayong gabi kaganina mga idol. So, karon ato na nga sugda ng ato ang programa mga idol. Sa dili pa ta moabli sa tuong programa karong gabi na sa tuong programa ng IFM Kombati sa gabi, ato usa ni nga ipabuhagay ang ato ang nindot nga mga musika nga ato ang gitagana para sa tuong programa karong gabi na again. Atong text line mga idol, sa gusto mo paambit, gusto nga mo padayag silang ipangbati di atong text line 0923112871 para sa mga nagbiyahe di ambing musika nunay mga idol, para sa mga nanisikay-sikay, para sa mga nagready na para sa tuong programa karong gabi na relax lang sa mudya kadali mga idol kay ni apatay mga musika nga tuang gitagana para karong gabi na oras sa IFM alas 9 na mga idol.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.

0: Paimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Keros nga taga Backharoads, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyong pakyasa kay ang grasya, naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapu Bian pani
1: Ang Idol mo, DJ.
2: Ang tamis na sila, tik. O gaya may bugitik. Idol, mami, tik.
3: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
5: Kini di ay ang queen of advocacy og si Bruce Chaming Auntie, Maria P.
6: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
7: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chika Dorang Sexy, Idol Chixie.
11: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Day na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
14: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
1: IFM, kumpati sa gabi e. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na tayo mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.

0: 93.99 FM. Mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9.17 na itong oras, mga idol. Welcome sa itong programang IFM. Kung bati sa gabi ikaw man, nayapon niyo si Idol Dobbs. Anining adlaw ang Martes. Pisa 7 karon, mga idol, sa bulan sa Hulyo, tuig 2020. Kumusta mong tanan? Kumusta inyo ang adlaw ng Martes, mga idol? Kumusta inyo ang panisikay-sikay diya? Kumusta inyo ang pagkumbati diya sa kinabuhi? Kumusta man ang inyo ang pagbiyahe karong mga takna, mga idol? Grabe og traffic nga tuang nasinati karon no sa atuang mga kadalanan diri sa dakbayan sa Sugbo, mga idol. Hamo ang amping mo sa kanunay. Kanya pagbalon og daghang mga pasensya, mga idol, kaya lisod na kayo no para lang sa pag-overtake nimo no, mahimo na siyang gubot no. Ato yung pirmihinom duman, mga idol, ang kinahanglan gyud nang magpasensya ning atuang pagbiyahe sa kalsada, kay lisod ka idol. Atuang pirmihinom naon ang atuang kalagot, ato pong pirmihinom duman nga naabyay po'y nagpaabot nato sa atuang tagsa-tagsa ka mga panimalay no. Ang atuang pamilya, ang atuang mga anak, ang atuang asawa or atuang bana. So mao na nga ato yung ubanan no. Magbalon gyud ta og daghan kayo nga mga pasensya para dili ta pabutang sa alanganin diya sa atuang pagbiyahe sa kadalanan. Sa mga naapo diya sa kadalanan, paghatag po diha og kanang way no. Naay mo overtake, dili mo pa overtake. Unya, may lang ta kung kita ang nakapabor, pero kung kita po ang mabutang sa alanganin, kita po ang magyaw-yaw po kay nga. Wala tagi pa overtake. So kinahanglan kita, mga idol, ha? Kinahanglan na doon ang yung pagpasensya, doon ang yung kalabitong matawag na tuog pagsinabtanay. Ilabi na yun diha sa kalsada. Kung importante yung kainin kalsada, mga idol, no? Kay mora bin ito ang giagian, no? Pasin o ka ng ang atuang pagbuhat o niya o dili mayo o niya maabot sa punto o niya, mga idol, nga mugrabi na simbako lang o niya maabot sa punto nga mudako na o niya makuhaan hinoon taog lisensya. Masod kayo na maraba na atuang gipanginabuhian. So pasensya lang yun da. Sa unta man, gipakatawo raman tang gwapo at gipakataong adunahan. O na nga, ito yung paningkamutan sa tuang pagpaninguha, pagpanrabaho ning atuang magpuyo ning kalibutan na nagdaagitawag na itong diniyos. Di ta magpalabi ka istrikto, no? Kay nakusahay mo, labaw para pata sa tuang Ginoo. Mas strikto pata sa tuang Ginoo usahay, mga idol. Mauna nga sa mga nagpaminaw karon samtang nagbiyahe, amping mo diya sa kanunay, idol, ha? Unya sa mga nanisikay-sikay diya samtang naminos itong programa, maayong gabi ikaninyo diya, mga idol. Sa mga naay gipangbuhat diya samtang nagpaminaw sa tuang programa, welcome, mga idol. Nining ato ang programa karong gabi una. Luzon, Visayas, and Mindanao. At mga pinilangga diya nga mga OFWs nga always yung nagpaminaw, tanaw sa tuang programa karong gabi una. Maayong gabi ininyo, mga idol. Welcome sa tuang programa karong gabi una. Atong text line, abli sa kanunay, 0923112-8701. Para sa mga gusto mo padayag sa ilang magipangbati diya, mga idol, just let me know, ha? Abli sa kanunay atong text line. Kung gusto mo request sa tuang programa o niya nga IFMES, hindi na lang dito ko, idol, kay andam na dito ko tagana nga maghatag ganinyo mo padayag sa inyong mga ipang bati diya sa inyong mga galamhan. Idol, unsay resulta sa 9 PM. 9 PM result, mga idol. Swertres result 9 PM. 093. 093 ang atuang 9 PM nga result. Alas 9 nga draw. Pizza 7 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Naotang anay karga do la. Pero maoraman gihapon. Kung duharay karga, maoraman gihapon. Duway na karga. Good evening, idol. Bird Standuyan, nandiri sa Mayhampang, Argao. Shoutout ko ni Ma'am Verma, Miss M, og Nivel Hatamusa. Uy, may gabi, di, idol, ha? Amping mo niya, idol. Unya, idol, mayong gabi, si... Sige, Maroni, good evening. Mo request ko og song, The Last Leaf, no? Cascades. God bless. Salamat, idol, ha? Ito na i-play later, idol, ha? kanyang i-play mo mga song if available sa tuang playlist. Again, itong text line doon ha, 0923112-8701. Unya sa mga nagtanaw diya sa tuang Facebook Live, mayong gabi once again, si Aljo na Mukatkat, Clarence Jade Avenido, mayong gabi i-idol. Shoutout niya mo diya, idol, Aljo na Mukatkat. And of course, si Tristan Wyatt Gulay, mayong gabi i-idol ha. Salamat kasi muhang pagpaminaw sa kanunay. God bless mo na idol si muhang nahimutangan. Again, Aljo na Mukatkat, mayong gabi idol, Clarence Jade Avenido as well, mayong pagpaminaw sa kanunay. Alas 9:22 na ito ang oras. Langga Vlogger, good evening idol Dam. Shoutout ko sa kuang Palanga nga gisapot man kay wala da siya nakarambol sa resulta sa 9 PM. Agwa-agwa alang na diha. Usahay ato ang kasapot no, mawala biya ni basta nay asawa mo hagwa. Ya kung wala kay uyab diha, mao nay pag-ingnundol bang matud pa sa kanang research dol sa bag-ong survey dol no. Daghan kaayo karon ang wala nagyoy mga uyab. Nabitong pila to kay kinatibuk-an mga idol sa mga walay uyab dol kay ubay-ubay gud ni sila gumikan kay unsa may rason nganong walay nganong daghan kaayo ang walay uyab tungod kay ang uban tagduha man ang uyab. Matod pa sa Philippine Statistics Authority no, nasa 34.4 million nga mga Pilipino ang naitalang single sa bansa. So, ang bilang na ito ay katumbas sa 39.7% na kabuuang populasyon. Akala niyo hindi ako marunong magtagalog. 39.7% sa kinitibok ang populasyon sa Pilipinas ang mga walay uyab. Or makabat ni siya og 34.4 million. Kay nga no, ang uban tagduhara. Gitagduhara. Ano, hindi man ninyo ng taglimaon. Ya, basin apil po dani siguro og count ang katong mga madre og mga pare. No? Kaya syempre single beto sila. So, masay kayo katong himuon silang dobo. So, basin apil na sila ani. So, makaingon yun na nga na ang vocation sa Pilipinas. May pagpaminaw sa itong mga idol diha sa mga nagadaiyang lugar. Ilabi na yun diha sa may Kiyot Pardo. May pagpaminaw diha dul ha. Salamat kasi inyuhang always nga pagpaminaw diha sa may fitness gym no. Atong tanawon dul ha. Kung naminaw ba sila karon sila si Madam Erben Acorda Sadora ug si Ma'am June diha sa may Kiyot Hedberg Fitness Gym na always nagpaminaw sa ato ang programa matagabi. Ilami na din sa mga nag-exercise diyang napita mayong gabi ila. Good be my doll, nangutan na ko unsa ang resulta sa alas 2 o alas 9. Alas 9 doll, 0, 9, 3 ang atuang 9 PM nga result. O niya ang atuang swertres result sa alas 2. Atong balikan og tan-aw doll ha. Mag-review ta doll no, kay naamay na ay sa tawag aning nakalimot no. So, ang kalimot wala may gahom. 4-3-0 ang atuang alas 9 nga draw. Balik mo doon ha, 4-3-0 ang atuang alas 5 nga draw. 9 PM nga draw, 0-9-3. Okay na ha, okay na. Alas 9:25 na tong oras, palenta sunahan doon ha, ato ang basahon ni idol nga nagpadala nato sa iyahang kining pangutan na iyang kaagi sa kinabuhi. May tungod sa silingan. Actually, I am preparing for tonight. But since na ay nagpadala na to sa pangutan na ato aning i-entertain. Pwede rin sa mga matawag dola. Just let me know kung ganahan mo matawag dola. Tawagi lang ko ninyo andam ko og tagana mo tubag sa inyong mga pangutan na kanya kung na may gustong ipaambit sa kahanginan. Pwede rin yung kayo mamatawag dola. Inyuhang kaagi sa kinabuhi ang atuang ipabuhagay sa kahanginan. Para nindot kayo ang atuang programa, doon na yung itawag na tuog interactive na interaction. Nabag doon na yung participation. So, inyuhan yung buhaton, dako mong makuha nga grado. Ano man, kay doon na may participation. performance task. Alas 9:26 sa itong oras mga idol, ito maglangan, ito magdugay. At ano yung basahon ang nagpadala sa iyahang kaagi karon sa kinabuhi, may tungod ni sa iyahang silingan. Ang ato ang nagpadala, ato lang nang itago sa pangalan nga numero, dulahan numero lang ako ang ibutang. Ang katapusan nga numero is 490. Yan ang mga idol, ang iyahang kaagi sa kinabuhi, ang iyahang gipaambit sa tuang programa karong gabi-una. Mayong gabi, Idol Dubs. Dugay na gyud kong listener sa imong programa nga What's the Style. Mangayo lang unta ko nimo og gamay nga advice, Idol Dubs. Bahin ni siya sa akong silingan nga grabe ka chismoso og chismosa. Mga silingan imo ra nga sayop ang ilahang bantayan og daoton kunila sa ubang tawo. Unsay bati nako, unsay angay nakong buhaton, Idol Dubs. Kay stress na kaayo ko ani. Nila hasta akong mental health naapektuhan na kay dili na ko makagawas-gawas sa amo. Kay mahadlo ko mabantayan ko sakitan ko, Idol Dubs. Kay wala tay sayop nagihimo, himuan gyud nila og sayop. Unsay angay nakong buhaton, Idol Dubs? Nanginahanglan ko sa imong advice kay wala nako kabalo. Unsay angay nakong buhaton, Idol Dubs? Hello Idol, maayong gabi si 490. Maayong gabi Idol ha, sa imuhang imuhang naimutangan diha karon. Manginaot ko nga nagpaminaw ka karon. Ang imong pangutana, ang imuhang gustong mahibawan kun unsa imong buhaton, mahitungod aning imuhang mga silingan na grabe ka himantayon. Mga silingan nga way laing trabaho kun dili mamantay sa ubang mga tao. Sana all bantayan. Sa man ni sila, guardian angel. Ato ni mga idol, para lang sa kuwa, kinay, para lang yun sa kuwa, idol. Kay, lisod kayo magpa-stress ka sa mga tao, no? Lisod kayo magpa-stress ka sa ubang mga tao. Sa pagkatinood lang kini mga tao nga mamantay lang sa tuwa, wala man ni sila giambag sa tuwang kinabuhi. So, dapat dilit na mo pansin nila. Sa imong giingon diri, idol, nga naapiktuhan na yun pati ang imuhang mental health. Sa pagkatinood lang, idol, ha? Kinimang kung na to ang pag-unahuna, usahay mo ni maka-apikto sa tuang mental health. Kung nabitaw nga, usahay negatibo kay ato ang mga unahuna, bisan og wala nila gibuhat, makaunahuna ta nga ilang gibuhat. Bisan wala sila gisulti nga daotan na to, makaunahuna ta nga doon na sila gisulti nga daotan. E nga naman, if you always think of negative thoughts, negative things will also happen. Kaya yun, paabot ang unahuna ka o mga negatibo. Kaya mga negatibo po ang maabot sa imong kinabuhi. Ang nagitawag sa science, mga idol, o the law of attraction. So, mauna nga, kung ugaling na kay mga silingan di ang himantayon, pasalamati sila, dol. At least, gipunan sa Ginoo ang imuhang guardian angel. Idol, may gabi, Idol. Hello.
1: May gabi, Idol Love.
0: Yes, may gabi ni mo diya, Idol Ben. Unsa may imuhang maistorya aning ato ang idol karon nga gilipak man ni siyang silingan?
1: Ilis ang mga silingan, no? Grabe na gid ni sila. Naghan gid sa mayo, Idol Dubs.
0: Correct. Sa una mga silingan magtinabangay pa, magdapagani ka og kanang kayo padung sa imuhang dapo.
1: Oh, gani magtinabangay pa, mahinatagay pa gyud ang sinaning mo. Inatagan, bahinan. Karon lahi na may buhat na unsa naman tao ni. Basig na sokko ni sa Idol Dubs ba, ganong makamapin silang grupo.
0: Basta dili mo join sa grupo kay kung anong juga ng bot-botan kag istorya. Matod pa niya, gibot-botan daw siya og istorya. So mauna nga, pati iyang mental health ko daw, naapiktuhan na pati iyang na-stress na siya.
1: Mahimawan na to, mga gani. Gani, basta maapiktahan ng atong mental health, may stress kita. Din kini sila, God, usahan ni, maaari mo, dangot taog mga legal nga pamagi. Si barangay din siya, kumbaga. Barangay ni, para mahuna, ipatawag din sila. Kaya nga nung magbuhat man sila sa isigat tao, nga wak man magbuhat o sa unta.
0: Correct.
1: mga nga slakla ni pa barangay gini para masito gini kung sa kung yung pangutan kung diyan mo kung sa main mong nasayaan at kung sa main nalagutan ng anak ko ano na ba kay ito mga kay gina kay pangutan na nga to sa nagbuhat o sa na hindi man maghigur mo sa tungunahon na hindi man nila matubag.
0: Correct. Oo. Base na huwag ka nga nagunahon na rin po siya idol ba nga gikuan siya gilibak siya kaya naman yung nga niyo sa nga magunahon na ta ba nga na nagtapok-tapok dia ang itong unahon na kita na ang gilibak.
1: Oo, kita na ang gilibak. Labi na matanaw na ito ay dunod na. Gilibak din ko ani nila.
0: Ka na nga, maglakaw ka. Inigagi ni mo sa ilahang dool. Makalito sila kahilom yung kamarag. Ako gito ba?
1: Oo, nasa tayo mga inana nga punto. Pero kung nakadungog nga na ikag mga istorya o about ni mo, ipatawag nga lang gina. Pero huwag kayo nadunggan nga istorya about ni mo. Adi na lang, sabihin na lang. Huwag mo na mga hatag ni mo ka ng taon.
0: Kaya na, correct.
1: Oo. Oh, ano mo maghatag, tinarong, kung usap sa ito, tinarong mga ka. Ang nandili ka ngayon, magandausan, itihangad na yung mga tag, kundi, pasupaso ka dito, kung makikibuhat.
0: Correct, no? Para dili ka maapiktuhan.
1: Oo. Oh. Ayok, kung wakay daotan mga nga binuhatan, o wadis kay batsi nga binuhatan, di, pwede ka ang ngayon mahadlok magpasupaso na magwasgawa. Sina niya, di na siya dapalatanan ng pagduda nga kita na nagigisutan o basta ka nang wala kayo nadunggan na. Kung wadyo kayo nadunggan, di nila napansin nun eh.
0: Correct.
1: Oo, basta yung pagduda, naman yung tayo duda, naman yung tayo ka ng pan, sinarosisi ka tao. Pero, kanda, doon lagi punto, kung nadunggan ni mo, iba barangay, pero kung wakay nadunggan about ni mo, ano pa dahil yun? Sige na sila,
0: sige na ako lang yaman ko, idol kay idol Ben, kay pananglita na imulibak na ako. Kung tinood, okay ra. Hindi ko masuko kay tinood man. Pero dili, oh, di dilipod, kung dilipod tinood, di sa'yo ko masuko kay ano? Hindi mo sa tinood.
1: Di pa kana, musika pa, viral pa yun.
0: Kara. Kaya mga pagpan nila, idol, no, kanabitong ang mangga ko nung daghagbunga mo, ako na ipirming batuon.
1: Sakto, gina-idol lang. Ako di paminawan na gudgo ni Attorney Rafael Banyok mabuntag. Ano na gasgab yun ano? No say mo, dakit mo yun mo, dakit mo yun sa istorya nga. Napod mo na siya yung listener nga mo bas. Niya, pero nagpasalamat siya.
0: Correct.
1: Nagibas kay Nadlo, nadugang mo siya yung listener.
0: Masmali noon nga, di ba? Kay at least naminaw sila yun. Kaya di man na mo bas ang usa ka basher kung dili niya paminawan ang tibok istorya.
1: Oo, gani. Di, nagbasta siya, listener, pagyan siya.
0: Correct. Ano yung pag-aingan ba nga, imbis mag-uulta, malipay na hinuunta. Yung una na, diba, panlitan, daghang namantay ni mo. Ay kag-uul kay at least napunan na imong guardian angel.
1: Oo, nga gani. Dato na sinusiyosin noon.
0: Ang nakaproblema lang kay ang katong guardian angel ang gipadala sa Ginoo, ang ilang pako, puti, pero kanang inyong silingan nga mamantay na imong guardian angel, ilang pako, pakos kwaknit.
1: Oo, mga gani nga. Wala. Tapos mga nang ipagini mo, advice ni mo kung wakay na doon ng istoryang batik para di-about ni mo. Nag-iinan lang nga. Pero nakay na doon din nga batik nga ikaw gitang nakadungog, imo dyan nga na nadunggan, ang ipasuwa nga sa barangay, ipaagitan na gigil kay isod bang kayo mag...
0: Ni-reply siya, idol, ingon siya din, ni-message siya din ato, ingon siya nga, nakadungog yun ko, idol, dubs, kay vocal sila kaayo mamantay. Uy! Kuyawan mo nila, comment mo na mag-judge sa usa ka sayo.
1: Kala, kala, nakadungog mo dyan ka agadi ay, ipatawag na sa barangay, illegal na ayaw lang kay kanang narabas ay ubang nga nakadungog mo, bawas mo itong yaw-yaw.
0: Kala.
1: Magalis,
0: magalis na ino, no?
1: Kunya, ayaw,
0: naman sila yung panultihon, idol, no, na ingon nga, ayaw ibaylo ang imuhang 50 pesos sa 25 stabos.
1: Oh, bitaw, kana, kana sa nga istorya, pero, kung gusto niya kang mahimutang ka, o mabalik ang imong, kung hindi na ka maestri, tatawag na lang sa barangay, ang imuhang, hindi kayo magpatawag nga, ikiha, ang husayon, ang unsay, unsay ilang nasuyaan diyan about ni mo.
0: Kana.
1: Oo, unsay mong nagano, nagdumot mo, nako, ano inyong kong gilibak, ano inyong kong gipanghimaraw, tumayo.
0: Kana.
1: Oo,
0: para, kana. Para wala, para klaruhon ang tanan, di ba?
1: Oo, pero ang tanan ba?
0: Di man ta makigaway sa barangay, kundili atong klaruhon, unsay rason nga nung mamantay mo nako, unsa man giasainan ba mo sa Ginoo, unsa ba?
1: Oh, ang tanaw mo'y nadawat nga mga...
0: Malita?
1: Malita.
0: malita nga napuno og apis.
1: Kuana lang yun. Ipatawag na lang yun. Illegal. Ipaagi na lang yun sa legal. Kaya dili kayo makikaway. Dili kayo mangita tag-away.
0: Ay, di ba kayo kung imong ungdon ba? Mag-ungod ka anaw niya. Hinoon, dinahin ko ganun ang kaon. Tungod kay tungod silang libak. Unsa man sa gilibak ni mo idol? Aminaw man gini atong idol. Unsa man sa gilibak ni mo di idol? Unsa may iing gisulti ni mo? Kanang
1: basikwa na siya idol.
0: Gingnan ka nga kanang unsa man ni siya kanang uti makinig batiis. Unsa may gilibak ni mo? Basinog nice iyang libak ba? Namay uban nga libak nga nindot.
1: Basig nagpapanay, uso na rin ba karoon ay dulad ka ng magpatato sa lips.
0: Oo, oh, kana. Oo, kanya. Nahihimo na yun, nung murag ka ng pugot ng isla. Kaya nga naman, naburot ang simon. Murag, ipaakog oh, lang pinig.
1: Oo, oh, na, niya nagpapadroy pa dyan kasi mong kilay. Basig mo na ilang masuyaan.
0: Pero ingon na naman, ako sa ako lang ay dulad, dilibig ko yung unana, ano ka namin itong maingon daw nga ka ng, uy, kanang anong nagpadrawing sa kilay na paingon na, ilhaman na, ilhaman ng lawas. Pero oh, ayaw ko ninyo pala bihi kay nga, ano. Nisod kayo ko ng Ginoo, din na niya makailan ninyo. Mana ang Ginoo nga, ikaw din, hindi ayaw, huwag mo ko nakailan ni mo. Okay, baga-baga man ang imong kilay sa una, nipis man ni kayo.
1: Oh, sakta gila nila. Magyad, may ikaw na.
0: So, dili palabihan ang unsay gihatag sa Ginoo.
1: Dili.
0: Pwede pa develop, ato ang i-enhance, i-develop, pero dili palabihan.
1: Sakta gila
0: nila. Salamat kayo, Idol, ha? Buna niya, Idol. Birami di ang imong mga kasilinganan.
1: Ako mga kauban nga, niingon din ako kanina nga, i-greet ko siya. O, nanakadari, i-greet ka tika, good hand stroke massage niya. O, akong pamilya idol ng conception ni Gian ng Agbonay. May gabi ay God bless.
0: Salamat kayo idol. God bless. Salamat sa kanilang idol Ben Benedict. Salamat kayo idol ha. Si mo ang always na pagpaminaw. Daghan sa kayo diri sa muang sitio. Ako, kibera ko ana nila kay wala man na ngayo o pagkaon nila. Wala ko pasakiti. Wala ko pasakiti sa laing tao. Pasagdan ra na nako sila. Ang ako lang iampo na lang na sila nako idol. From Sitio Taboka sa pa Barangay Haklupan. Uy, natiga Haklupan. Sa imong sitio na nilag. Uy, shoutout dias mga taga Haklupan na itong mga sukintig paminaw. Salamat kay idol ha. Floor Basok, may gabi ini mo niya idol. Nya ma'am Nini Velasco, nagpaminaw tanaw sa itong programa. May gabi ini mo niya ma'am. Pasag din na lang na mga Marites kay Pildi Kaana o Gaimo ng Patulan. Patul pa niya, Idol Floor Basok. Insecure yun sila na ko, Idol, wala manta ko ng hilabot nila. Dili ramansad ako, apil mansad ang family member na ko. Bantayan nila. Sayaon lang yun sila, Idol Dam. Pasag din lang na, Idol, para lang na ko, ha? If dili maapektuhan, I mean, kung dili ni mood, kung dili bitaw hilabdan physically ang imuhang pamilya or kana bitong dili sila makahatag ni mo og abuso ba, na may itawag na itong psychological abuse, no? And this can also be considered as psychological abuse kay imuhang mga na-trigger naman di ang imuhang mental health. Kinahanglan ni muha ning ipatawag dito sa barangay. Matod pa ni Idol Ben, ato sing husayon, unsa man yun, ato ang problema ani. Pangita ang problema kay para mabuhatan og solusyon. Sa tanang mga pangitabos ng kinabuhi Idol, kinahanglan ato ang pangitaon ang unsa may problema, atong tanaw ng unsa may problema og dili ta moderitso sa pagbuhat og desisyon nga makaguba na hinuunog samot sa mga relasyon. Kinahanglan ato ang pangitaon ng problema and then we will try to identify the problem ato ang sutaon atong problema para ato ang mahatagan og solusyon. So di ta magpalabi og dibdib sa ingon ani nga mga butang kay matud pa sa kanta, no? Kung unsay dili makahagtos nimo idol, dapat maunay makapalig-on nimo. Ganabi taong kung dili maka-deads ni mo, idol, maunay dapat makapaligo ni mo. So, maunay siya, dul, ha? Ayok kay palabi diha, huwag kuan, dul, ha? Pagunahuna o negatibo, dul, ha? Kay, usahay, no, maapektuhan man yun, ha? Labi na, wala tagilabdan. Pero mas maayong, kung di nagyudin mo madala, dul, yato dyo ka sa barangay, no? Ay, good evening, sir. Ang pinaka-idol na ako, nga DJ. Tanaw ni minimo ako ang kauban ng mga driver, mga tricycle, diri sa Maiskina, Sambag, Tuyan, City of Dinaga Uy, Idol Tony Padimdim Cantiveros, may gabi ini mo niya idol ha. And also to Orfano Reserva Marietta. Good evening idol, shoutout sa may Sapangdako. Uy, may pagpaminaw niya sa mga taga Sapangdako. Salamat kayo ninyo mga idol ha. Sa inyo ang always nga pagpaminaw sa ato ang programa. Idol, mayong gabi si Idol Alex, may pagpaminaw idol.
2: Oh, may gabi Idol Job. Sana sa mga tao, oh, okay. Ako, idol, bisa-bisa ko kabayan, idol. So, abot-abotangan tayo sa, niya, libak-libak kong ta, buhagi kita, niya, bibisag yato mo, uy, asa mong ka. Alam, kung nga, susukit pa. Bisa, parang, tukit ko mito dito kung asa tapay mo mito, batayan mito itong mga liyo ito.
0: Basin, NBI ito, sa agent ba?
2: Ako, idol, na, parang ako, idol. Basta din ako kanang bitang kanang murag japatan idol niya kanang bisig mo kung idol diyan sa kasaksian ng idol kung ato ng paminaw ilang mga libak kami diyan sa kagyartan eh
0: correct no dapat imo ang imo buhaton dol kana lang yung makasapi ka kay kung dili ka makasapi ay na yun ang gilabdi kay ano lisod kayo ang importante maka-income yun na maugin na yung pinaka-importante sa tanan dol
2: o maugin na idol eh para na ko idol bahala na idol, bahala na gusto mo sa inyong ikondri, kung pangay masukuhan idol, bahala na, parang buta ako, wala ko sa akin na idol. Hindi ko angay masukuhan na idol.
0: Kana, no? Mas maayong na naman. Correct, no? Masagdi silang manggahi idol niya.
2: Oo, bahala na idol, kay, Diyos ka ng mga tao na idol, so wag yun eh, mga hinundan ka idol, pero, huwag mo na ito bayan ng mga sasya sa tao idol, Diyos, di ka rin mag-ao sa idol.
0: Correct. Magsakit ang imuhang dughan sa kanunay. Correct dol, no? Kining itawag na tuog kasina. Kani pagka masinahon, kining envious.
2: Oh, kana idol. Idol ay batayanan mo, idol. Pero, isurin din na sa Ginoo. Dila na, umay mo, iampo lang na mga. Kaya din na sa mga minabot niya. Upalitan yun. Kung ano nyo pa nilang mayo, huwag yung mga pamilya, ay nangyari mo nga. Hindi mo, na may barangay, di ba?
0: Correct.
2: Sulti mo ganila na may barangay na...
0: Oh, MC Idol Ben, pwede ra ipatawag sa barangay.
2: Oo, para mahusay mo dito.
0: Para matagan ng ayuda ang mga libakira.
2: Oo, ya. Inunin mo ito. Para usabi ang tubi mga na inyong may hinaptan. Anakon nyo ba?
0: Correct.
2: Yeah.
0: Yes, hello?
2: Kami,
0: gawa siguro kung natumban sila, wala mo kung wala nang mo sa gilabdan, nanya gilabdan ka, makapangutan na kang ano nang hilabot man mo nako nga wala mo magilabdan.
2: Ano idol ba nga? Gastuan na yung mga tao nga kanang mga tao nga mga wahinungan, gastuan na siya ang unho na idigdig na yung kanaiya-iya na pasinun, ano, madaot na na.
0: Correct.
2: Huwag mo lang, pagpigay mo na siyang pagdali mo lang. Pwede mo pagpapaduhan mo sa kalibutan o ba sa iyo mga mga pamilya. Kung sa iyo mga...
0: Sakto siya kay Idol.
2: Kaya ako, Idol. Ako, pagdali ko, Idol. Kung bakit ko, Idol. Bahalaan mo dahil. Hindi, kung pa mo lang. Dutal, was ko mga yun yung alaalang, wala mo mo doon na itong natirma niya. Hindi na, bisikin ka ng ako mong pasinun sa inyo ang lipak-lipak ang usan na niya. Grabe ka, idol. Bisik asa na, idol. Lima ka, idol nga. Kumatan nun, uy, talaga ka na asam dito, asa ka. Pero kung yung alam mo niya, ay sas, pinakas ko alam di ba? Pagkikondyol ba?
0: Sagi na lang siya. Mo ni pagindol nga pasag di na sila hangtod maabot na panahon nga manggahi na sila diha pasag diha sa diha.
2: Ako na ay dela. Mo ni mo po no sa tao bitaw sa nga. Isa to ta mula ko sa tao.
0: Correct. No. Adto to mo na ingon tani kita manghilabot mga jila pasag abot nga ano manghilabot mga jila oi murag dili sila malipayon gyud silang kinabuhi dol basta manghilabtan.
2: Oh, di ba? Dili sila malipayon sa kinabuhi dol. Grabe sila. Kaabot ni ganina si Junjun Pagdillo kayo may gadiin mo yan madiun na yung pagpapagal mo sa ipod ng kalabigiya ato sila pagkanto sa akong pagkatukon sa uli mamur si Pagdillo uli bayan ng Pagdillo kanang kito Pagdillo uli kipi kapanyero nagadiin nyo ba niya ari amamang ko sa tuya na ka may kumusta nga ay kumwato nyo ba yung kumaya ba yan may gabiin yung kanya nga ba niya.
0: Salamat ya Idol Alex. God bless him, Idol Alex. Zamping sa kanunay. Thank you. Si Idol Alex, mga idol. Sa nagpadala niya, nagkabalo ko nagpaminaw karon, nagpaminaw man jud ka. Dili gyud nato malikayan ng kalibutan na. Dili gyud ta ani makaikyas ng kalibutan na nga naa gyud mga tawo nga mamantay sa tua. Kana mga tawo nga na insecure sa tua, kana mga tawo nga dili matagbaw og daot sa tua. Pasag di na sila. Kaya nga no, kung namantay na sila nimo, pasabot ana, wala na sila yung mga lingaw sa ilang kinabuhi. Kung wala ka nangunsa nila, kung wala ka makatamak sa ilang mga matawag na tuog katungod, di ba? Kung wala nimo tumbi ang ilang mga katungod, kung wala kay nabuhat nila nga dili maayo, niya kung libak, unya libak-libakon kanila, pasagdi lang na sila. Kung musulti sila nimo og tinuod, pasagdi kay tinuod man. Apan kung musulti po sila nimo og dili tinuod, pasagdi gyapon kay ngano, di man gyapon tinuod. Ako bitaw, gingnan ko og gwapo. Nasuko ba ko? Wa ako nasuko kay ngano man. Tinuod man. Gingnan ko og batig naong, nasuko ba ko? Wala. Kay ngano, di man tinuod. So ayaw kasukodol kay ngano. Building maglagot sa mga tao nga mga libakira o mga libakiro. So kung nailag ang libakiro o libakira sa inyong mga silingan, kung imo nang entertain, maglagot kanila, pildi juga. May paimo na silang pasagdan hangtod maabot ang pangadaang panahon ng mga gahi. Alas 9:49 mga idol, akong balikon dula. Kung dili gani makadaot nimo, maunay makapaligo nimo. Hinaot ko nimo 490. Manginaot ko nga naa kay nakuha dula. Ako nang balikon dula nga nagpaminaw man jud ko karon no. Nga ayaw na in-entertain na no. Just in case kung ang ilang gipang istorya is dili na gyud maayo, kana bitaw matawag natog below the belt na gyud kaayo ang ilang gipang istorya, pwede nimo na silang dalhon dito sa barangay para sa taon unsa man gyud ang ilang gustong mahitabo, unsa man gyud ilang rason nganong giingon ana kanila. Okay. Thank you, Idol, ha, sa imong pagpadala, Dol. Sa mga gusto magpadala, Dol, pwede rin mo-message na ako, Dol, ha, niya. SN na sa ito ang text line. Patangin na daw address nga IFM Kumbati sa gabi, eh. Kunya ay address ni Idol Dams. Alas 9:50 na itong oras, mga idol. Sa kinabuhi naman gining mga libakiro o mga libakira, no? Akong balikon, Dol, ha, nga kung dili gani makaguba ni mo, kung dili gani makadaot ni mo, makapaligon na nimo, idol.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako bilib.
2: Psst, Idol ikaw. Alina, kung bati na.
3: Ikaw ba? Sige nga naman tatig ka. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ibantayan man ay kunin mo sa. Yun ana na ikaw. Karoen. Sapungan ba ni?
4: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
5: Idol! Suertres Result! Alas 9! 0! 9! 3! Idol! Nakaigo ba?
6: Mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Umurag, dili komportable. Matag-adlaw.
7: Dugay na bito kong niingunin mo. Nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
6: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taon ana, uy?
7: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
6: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa po.
7: Hoy, asa man ka?
6: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
11: Naka problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o bastautan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung atuubanan sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: IFM 93.9
1: kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 9.58 na to nga oras. Idol Dubs, shoutout lang medri sa may Albertos Punta nga sila si Dino Jumar, Edelio og si Nestor Carlos. Salamat oi, may gabi dia sa mga taga Albertos dia sa may Punta, may pagpaminaw dula. Shoutout niyo dia Idol Dino Jumar, Edelio og si Idol Nestor Carlos sa may pagpaminaw dula. Idol, good evening. Unsay resulta sa 9 PM nga draw? Ako ang balikon dula ang atoang 9 PM nga draw, Idol. Ato ang result sa 9 PM nga draw kay 093. Akong balikon dula 093 ang atoang swerte result sa 9 PM nga draw. Idol Dubs, good PM. Mangutan na unta ako unsay resulta. Ato na na-play dula mo. Gyapon ninyo hang ora, gyapon ninyo hang pamutan. Ang Idol Dubs, sa kanta na ni Max Urban na Libakira Himantayon Tabian pang number 1 Y Silingan. Libakira Himantayon. Mao na siya dol, mao gina siya yung mga kanta. Mao na yung pag-aing nun dol bang na yung mga silingan nga grabe kayo makadalag panghimantay dol ba? Kana bitong nagtuo sila nga sila nagyay perpekto ning kalibutan na wala na ba gyay perpekto ning kuan dol? Kanang kining kinabuhi adol ang tanan bigod ning katuang kinabuhi ano na bigod day mga sipyat. Mao na nga usahay murag nalimot sila dol nga nagtuo sila nga sila na gyud ang perfection niining kalibutan na mauna nga nagilang buhaton mamantay sila kay para pod babantayan sila. Monay pagaingnon dol mga papansin na sila nga mga tao ning kalibutan na dol pastilan kaninyong tanan diha mga libakira ug mga himantayo no may pay magbag-o na mo sa inyong kinabuhi diha kay wag yoy ayo nang inyong nga gibang buhat diha
4: himantayon tabi ang number 1 way silinga.
3: Mao na nang gidangat niya diha. Mao na nga sa mga kuan diha mga kusugay mamantay diha pagbantay ang gid mo. Kaya base na kamoy bantayan sunod, base mga soko mo ha. Lisod kayo awa.
5: Muna daw

mauna. Alas just na itong oras mga idol, kinikabahin gidaling ato sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Idol, kanunay kabang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. B vitamins, makuha ni siya idol pinagi sa itong pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto kapaog dako, kaysa 20 pesos lang kompleto ng B vitamins nga imo nga kinahanglan ana kini sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Gawa sa B vitamins may laing 16 pa kini ka powerful ingredients, maong kung makatumar ka niini idol, mahimo gyud kang uptake alerto og dili limtanon, himsog pagyud ang tibuok lawas. Sa igalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plaza Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong lugar og maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Kini usab nga bahin gidali nga to sa EXL Coffee Mix 17 in one na mga idol. Samtang naminaw sa programa karong gabi una mga idol, pangapi mo di adula. Kunya gamita ang EXL Coffee Mix 17 in 1 kay kini ang perfect coffee for you. Kay usas mga active nga sagol niini, mao ang rosy pundo na pain relieving properties ug anti-aging properties. Motabang sab aron alibihon ang sakit atud sa arthritis mga idol. May pagtuon sab nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss ingon man improve sab niini ang imong heart health. Gawas sa rosy duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganon dira mangustin, malunggay, kanela ug bayabas. Dili ni siya basta-basta ang kape, di ba kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 o EXL Makabuhay Plus Capsule, mapalit sa mga butika sa mga Mosunod Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Pharmacia sa Mura o

0: and Pharmacy. Alas just sa Diyos na itong oras, mga idol. Mayong gabi diha sa mga nagpaminaw. Ilabi na yun diha sa may 360 diha sa may Llorentino, si Jane the Virgin, Inday Marky, and si Zilly. Ay, sana all Zilly-Zilly yung pangalan. Hi, Zilly! Thank you last night. Salamat kayo gabi, ha. Salamat kayo, ha. Oras, IFM, alas just dos na mga idol. Basta yung nag-on sa demo gabi, sila mo yung nag-provide sa akong tambal doon. Okay. Nag-tiktuyo ko. Wasi ko kita sa akong tambal doon. Alas just na itong oras, mga idol. Panento sa itong programa. Niya, ininod ng mga musika itong kitagana para sa pagpanento sa itong programa karong gabi una, mga idol.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. I will always

0: That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
1: Idol ikaw! Alina! Bati na!
2: Hello, wait! Nausa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Idol ikaw. Halina, kumpati na.
1: Ikaw ba? Tulisan magkasako kasing kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka now. Ayaw sige panuktok, di. Pabungan pa ni.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be MX Extraordinary with MX3. Yo!

0: FM 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: 93.9.
1: Malingaw chiko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
2: Maudyod, kanang we start the day nga happy, tas we end the day nga nakasmile pa, chod.
1: Maunang ako, di na chod mabalhin pa sa 93.9 IFM.
2: Nangampanya naman sa gani ko.
1: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
2: IFM, kumbati sa gabi. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig.

man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal, na sa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: FM
1: 만복 난파네.
2: 게임 ka idol?
3: Game set ka idol?
2: Game idol. Paminaw sa radyo idol ug atang isad online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
4: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni. Layin na drong. Mapugnan pa ni. Ay! Hawak mo ang beat. Hawak mo
2: ang Idol Mommy J's.
5: Ang tamis na sila tik o gabi mo gitik.
6: Idol Mommy tik.
7: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan. Idol Kula Sido.
11: Ang lami sa radio. Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi. Idol Tony.
13: Ang market man on the run. Idol B.
14: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie. Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona. Inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: Ben Production Center. Mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dugan ng maliputon.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
0: Kasilag style!
2: Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pang imong anino. Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalainlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon na bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arman Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
4: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:11 na to ang oras mga idol. May gabi and all, DJ Dubs. Ug sa tanang nga naminaw sa IFM, 11:11 ni Flor Basok and Family. Jilma Kilikot and Family, Consejo Bihag Shakur. Ug pwede patukar sa goodbye by Air Supply. Salamat from Upper Kasili Consolacion, si Mitz Shakur Consejo. Salamat kay Dula sa imuhang always nga pagpaminaw. And of course, amayong pagpaminaw sa mga nagbiyahe diya karon sa mga nisikay-sikay. Aniyan na mga dula to ang drama karong gabi na dito magdugay dula kay lom-lom ng kagabion. Kabalo, jiko ko nagpaabot mo niya to ang drama karong ha? Ano na itong drama sa programang IFM? What's the Style sa IFM? Kaoban lang yapon si Idol Dubs sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Sa mga bata diya, pangatulog na mo ha? Kapay klase ugma. Oras IFM, alas 11:12 na mga idol.
5: Kining maong programa kay Rated SPG. Strictong pag-iya o ginsaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaw ay makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

Ginainon, ayag hilab ti ang babae nga doon na naitag-iya, kay magkayamukat git ka. Mga kining naitabo, so ang kinapoy nga di na ko mahimong, may kalimtan.

0: Habal?
1: Nansa ka?
0: Habal ba ka?
1: Bastos!
0: Oy.
1: Bastos ka din bang lalaki, uy?
0: Mama, sa tigay ato, uy! Habal-habal driver ko, uy!
1: Maglakaw ra ko!
0: Ay, strikta!
1: Ipasapot ba yakon niya rumbuntag sa'yo?

0: Pagkapi sa ami.
1: Kisapot kit kurong adlaw sa ndara, uy.
0: Anak, maging na mga habal-habal driver, uy. Muingon gina sila nga habal ka, ma'am. Masa masagoy na, ana, agoy?
1: Bastos bang kong paminawon. Gano mo day, kumuingon lang nga, musakay ka, ma'am.
0: Madrihonon, juga ami, no?
1: Magmadribitaw yun, tako.
0: Onya?
1: Nakita man yung bubong. Wa madayon.

0: Dugi lagi ka na uli, day.
1: Dugay mga ko nang kasakay ko eh.
0: Inambit ito ka nga. Magpalitag motor. Baron, ako nalang yung mga di mas trabahoan.
1: Hadlok lagi ko anang motor lagi.
0: Magamping ko mag-drive good.
1: Ikaw, pero ang upan nga danghag man. Agwanta na lang ko mag-chip ko eh. Tutuman na ako eh.
0: Oh, na may pagkaon. Ito na, dungan tagpanihapon.

asa ni mo mga chipay man sa akong eh. Tagsari mga ki, unyag na mo agi po, no? Pag yun. Oh. Kanang mga nag-standby ng mga motor. Naa ang habal-habal driver nga akong ikalakutan. May pasahiro na ang doha ka motor. Milar ka na. Kanang akong ikalakutan na mo eh, nahibili na. Oh. Mag-atang na lang kong taxi. Ay! Ay! Ay! Nag-uwan na kyud. Magpasilong ko sa waiting shed. Kalitas ang uwan na, uy. Oh, ang habal-habal driver, may tanaw na ako. Ayun lang, yung tuol akong buanga ka. Di-tip ko mo sa kainin mo. Walang badugay ko sa pagpaon.

0: Pasaan ako, uy.
1: Ang samang kami. Pagkos magkagpauli na. Kusog pang uwan.
0: Magabihan kong maayo. At lagi kong usakabasang tubig, Pobie. Kay mo inom ko.

0: Nga, naunsa na na. Magdunga na lang tagpauli, eh. Kaya magtaksi lang ta.
1: Sige, sandara.
0: Sige na, Juka. Gatsing di ha. Subaw na na.
1: Ngawan na, magot ko kahapon. Uy, basta kayo ko nga. May sakit jeep. Pag-abot sa amo, uga-uga ng akong office uniform. Sige, day. Uy, hitch ko ni mas taksi ha.
0: Pahuwa mo sa tadihag para pang taksi, bi.
1: Ansa ah?
0: Bayaran bitong tiko, sige na.
1: Ano?

0: Oh, may okay. Sa'yo kang nauli ron.
1: Nakahitch ko ni Sandara.
0: Naano siya isakyanan?
1: Nag-taxi mi. Pero, nang huwam siya na ako, tugat-tugag sa taxi, wamanday kapliti.
0: Ay, sagdi lang ko.
1: Oh, nakakauna ka?
0: Wap ah. Aw, magluto sa kuway miya.
1: Oh, ayaw na eh. Nagpalit na kong lutong daan dito sa kananan dapit sa trabahoan. Manihapon na lang tabong kay. Manglaba pa ko.
0: Ay, ugma na lang panglaba. Gamer man na itong bulingon ba?
1: Nahala. Ugma na lang ko manglaba.

0: Uwan na sad. Nakauli na raba si Sandara. Antos na sa pugat ang inikasakyan.
1: Pag-taxi na lang kung dugay kang makasakay og jeep.
0: Taxi, cute? Ano kung sa pang 200 plus mo? Kwenta na lang kong jeep. Kaya wala kaabot og 20 pesos ang tripe.

Kuy, kana nga nga taong kong kinapaha. Ako arabas tubig baha eh. Pugaw kay po ko, mapugos ko kinapang sa atbang. Dahil mataksi na lang ko. Ayang po, ang hapal-hapal driver. Si kinimuhonon sa kong tungod. Bahala ka, mapakaroon-ingnan ko nga huwa kong pakita mo. Awala? Awa, dude. Milag ka mo, ipasahiro. May taxi. Akong parahon di. Mag-taxi na lang ko. Bahala na. Para! Ay, salamat. Salamat kayo, ipasahiro. Salamat.

0: lang siya.
1: Agara, may sundo man nga car.
0: O na lang ko ni mo amsa, kay may date pa ko. Bye.
1: Sige, bye. Amping sandaya.

0: Ma'am, sakay ka?
1: Muna isak tong pamatasan.
0: Ma'am, asa ka paingon, ihantot ka. Door to door, hindi ka kuha, ma'am. Basta ikaw.
1: Sige. Mapatag ko rin mo sa bahay, pero hinalagpadagan ha. Kay madok ba ako kung sakay o motor?
0: Ah, wala problema. Basta ikaw. Adali, sakay, ma'am.

0: time pa. Dong, layo pa mga kamo.
1: Yes, kay bawa ko, ma'am. Pero sugo mong gusawa sa mga kadiyata.
0: Sa?
1: Sugo sila.
0: Ay, ay! Ay, buwan ka! Madisgrasya to! Buhi ikaw!
1: Hindi pa hinabuli mo kayo, ha? Hinam-hinam. Ay! Deliver.
0: Ay! Kung inaini, maluhay ka! Buhi ikaw!
1: Ano yun? Ganda ay dugga ko di kahit ang sadaan ako sa iyo. Higda! Higda! Higda! Higda! Higda!
0: Higda! Higda! Higda! Lord!
1: Kulindot! Kulindot pa! Ako kuchil yung lumpol.
0: Tapan!
1: Oh, no.

0: Buno kayong lalaki, kay gikulata sa pulis. Nakuha gid ko sa lalaki.
1: Magto magkasama ang kagini Ami. Dinilig ko naman noon. What's the style? Nakuha gyud e style. Kini mao sugilanon gisuot kisi Cecil de Jesus Cabrera. Dalit

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
1: 93.9 FM, mapugnan pa ba ni mga idol? Eh, alas 11.26 atong oras, mga idol, makatoto nga drama karong nga gabi una, no? Naagay ko na niyong mga sitwasyon doon, no? Pero sa pagkatinoon lang, no? Bilitan na na, makaingon mo nga sa tuwa nga drama, no? Usa ka driver ang niamong-among mga buutan na ato ang mga drivers dari sa ato ang dakbayan, mga idol. Mga kugihan, mga buutan, no? Kataon lang ito, mga idol, nga nakatiming lang ito siya o kanang dili kayo walay kahadlok sa iyahang gibuhat. Inaot ang mga idol, ha, nga padayon ang atuang pagpaningkamot, inubanan sa diniyos nga mga pamaagi. Padayon na sunahan, mo sunod na programa ang IFMES Extra Session, mga idol, kuman sa tuang musika nga gitagana para sa tuang drama karong gabi una. Oras, IFM, alas 11.26 na, mga idol, itong mga Facebook Live viewers, thank you so much. Salamat kininyo, mga idol, ha. Pabalik og live sa Idol Dubs sa ugma po na sa mga takna o gahigayon, mga idol.

0: What's the style sa IFM? Pasiyaw o upawa sa duka, style idol!
1: Ikaw ba? Healthy lifestyle makaka, pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon, di ay, pahuay, ay, bayot. Mabungan ba ni?
2: Sa balita at tugtugan, idol ko ang

0: FM 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aw kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya, dire juta.
2: Bao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Maon sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto simple ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.
5: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11:32 na itong oras, mga idol. Welcome sa itong programa ng IFM ES Extra Session. Pwede mo makarequest doon ha, just let me know. Ang ito ang text line, abli sa kanunay, 0923112-8701. And here's our first song for tonight, mga idol, from Lauren Alred. Never enough. Again, itong text line, 0923112-8701. Adlaw karon ng Martes, at sa 7 sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Welcome mga idol ha. Idol, Ronnie Sigismar, salamat idol ha sa imuhang pagpaminaw sa kanunay.

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Diri jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto simple ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Doves.
5: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11.46 na tong oras. Salamat kayo niyo mga idol, ha. Manamilit sa Idol Doves. Thank you kayo niyo sa inyuhang always nga pagpaminaw sa tuang programa. Salamat sa inyuhang always nga pagsuporta sa tuang programa sa IFM sa DYHP, mga idol. God bless kayo tanan mga idol. Manginaot ko nga sa kanunay na akita sa kabaskog o kaligon sa tuang mga panglawas. Dilita mag pagpanuko, mga idol, no, o sangpit sa Ginoo kuno galing na atay mga masinati nga dili kayo nga maayo nga mga pagsulay sa kinabuhi no aron ilang Ginoo sa kanunay. Manamilit na sa Idol Doves, mobalik si Idol Doves sa ugma puhon na sa samang attack na ugi gayon unya mag off air ta by 12 midnight and of course we'll be back at 3 a.m. sa programang IFM Ibta na kauban si Mami Tika. God bless mga idol. See you tomorrow. Thank you so much sa Miss Shakur Consejo. God bless niya mo di Amping. Good night sa mga padung matug, sa mga nagbiyahe di Amping sa kanunay, sa mga naasa mga tagstag sa nila ka mga panimalay. Kanaminos ito atong programa o niya padung na sila mga tulog. God bless ninyo mga idol ha. See you tomorrow. Leaving you the song from Celine Dion. I love you. Goodbye. Bye.

0: M E S extra session itana.
1: Ikaw ba? Mapay, chuday ka, uy. Nga no? Doon kay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay...
2: Oh.
1: Kuya Juan, mapugan ba ni? Ah.
3: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

0: 93.9 IFM.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaniho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft. Just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao, maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: M E S Extransición. ¡Intenda!
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Idol Mommy J's.
4: Ang tamkis na sila, Tik. O kaya may mag-itik. Idol Mommy T.
5: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
9: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
10: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
11: Ang market man on the run, Idol B.
12: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
14: Ang maida nga white corona, inday na bina.
15: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
16: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
1: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Gana lang, salamat. Mapugan pa ni
2: Ako.
1: Alam. Ayaw, sakto ra to. Uy! Hawak mo ang beat, hawak
3: mo ang the beat. Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
4: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
3: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
4: Anda mo serbisyo bisan unsang orasa, you will never feel alone.
3: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
5: You and I.
3: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni

0: ka ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha, kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko, labo pang sawayo nun. Aw, oh, Kuya Juan, mapungan ba ni?
1: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinig.

Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka, mulis na, yun ang samok, imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

0: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Idol Mommy J's.
3: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo gitig. Idol Mommy Tig.
4: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
8: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
10: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
13: Ang laagan nga white corona, Day na Bina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 101.9.
1: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

ba? Abi minyo na. Puro na lang yun kagilok. Wala kilig. Pero lahi man ang gilok. Uy, gilok dutan na ang problema o kalison. Aw, kuya Wan. Mapungan ba ni?

Grabe! Naon sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Isang tabi na muna natin sila. Tayo munang dalawa. Ligaya ang sayo'y aking maibibigay. You

0: ba? Dila jud ka ma-reach oy sa una. Imo pa jud loko ang mga momho pero karon. Dila jud ka mukhaon og bahaw.
1: Ay gwapa.
0: Di pa ba tag 20 ang kilo sa bugas ha?
2: Sa balita.

0: mahigit.
1: Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok, at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
4: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Queros nga taga Backharold, Kamputaw, Porok Tree Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa Hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa Hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyong pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni.
5: Ang Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, tig. O gila ni Bugitig. Idol, Mami Tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol, Buiki.
8: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula sido.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Sa puntag o gabi'y, anaa siya para nimo.
1: Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip.
3: Mapugnan pa ni?

0: 93.9.
1: Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
4: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: Naon sa naman yung akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layo na rong. Mapugnan pa ni! Ay! Hawak mo ang beat, hawak mo
5: ang Idol Mommy J's.
6: Ang tamis na sila tig, o glami mo gitig. Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy og si Boost, charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasdo.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang ride ang Hawaii Corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Idol, itong oras alas 3:04 na malito sa kabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Ang saman, eh. Sa'yo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang saman pa?
1: Ang charger ba, init na?
2: Ikaw, cute.
3: IFM, ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Maitig abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol, mamitik.

11 de Abril sa Muntangon. Hala ba ni kay Sikay na ta? Hala, sige lang mo, move on na mo din na sa inyong mga gibang bati ng mga orasa. Ayaw mo sige una-una na inyong mga kauyaban, oy da. Ano bitaw ka na po imong giuyab? Nga maglabad mo din ang imong ta, imong ulo di ay. Mala din ha, kaya bangita, magwapo. Tanawa nang dili kayo, kuha nilang mga bana, ilang mga kauyaban, di ba? Problema lang gihapon. Sakit lang yung mata. Charot! Ang inyo ang mamitik, katamis mas latik. Ibta na ninyo din ha, ibta na. Ibta na kayo magpantaron, mag-zumba. Ay, nag-zumba ba mo kami mga idol? Sikata ng zumba ron, no? Sus, ang kabalo pala kung musayaw ay abot lang! Kurang ako enjoy mo pa from set. Yan saon man na ito, ani. Nabisag paghupo-hupo, di kita kabalo. Wednesday na Wednesday! Adlong Miyerkules, mga idol! July 8 na yun. 2026 to 2026. Musta ba ninyong kabuntagon? Mami Tick, nalamba akong electric pan. Unya, naubos ako, naluag ang palaban. Nagyon sa mga na nimo, dahil ni ha, may yes. May buntag. Attendance check ta. O sabi, attendance check sa tadali. Kaya may bawaan o kisay present, kisay ni abstain, o kisay ni absent. Kita ay mga idol. Masa man nakauyon rabo sa tuang nasod ka Pilipinas? Ikaw mamitik, nakauyon na ka, hambot lang. Sige lang, anak mo ginang layef. Kita ay... Musta ba nga ito ang mga pinalangga ron nila ng mga taxi drivers? Ay, mukhang holding na. Kaya naaaragin mo sa inyo mga kiliran, mga idol. May chat ko ninyo din rin sa 0903-112-8701. 0903-112-8701. Sige na kayo, magtotalimbang taron. Oras sa IFM! Alas 3.14, nag-iskabuntagon. Masama na ka to ang mga pinalangga ng Carbon Market. Ako na nigyo ko, mapulaag. Pasalamat alang nas mga taga-carbon. Kayo ay sama ang carbon. Kung ikaw kugihan lang yun, madato kita dihang dapita mga idol, bita pinuod. Kaya ang tao mo sa magkugi lang, dili magkapoy-kapoy. Pero dili mapod po hindi mamitik, kaya dili may kapuyon. Bisang ikaw mamitik, kapuyon mga ikaw. Yes! While kapuyon, relax gamay. Ipahuway gamay o sanang kalawasan. Ngayon ni Kauman, awa na, magburdo na ta. Kita ay mali kay Sikay, bitaw ta ha. Uy, nanatas tunga-tunga. Sa atong simana, mga idol, Happy Idol Day. Di ay basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day. Sa mga bago baro din na nakatutakilid. Kamay yun, inyong hop-on, oeh! Grabe po ng hop-on, no? Kamay yun, anay, ito'y kwan ito'y nakapahapa. Nakapahapa, ah. Asales, mamitik! Asales, mamitik, idol boy kit, ito'y nakapahapa. Lawa, nakapahapa, oeh.
Kitay attendance check ta, attendance check mga idol. Alas stress, this is Ais the Scabong Tagon. Kinanglan makasurvive kita ha. Mga kogyan biya ning mga Pilipino. Kogyan biya ning mga taga Sugbo, mga Sugboanon mga idol. Musta ba nang atuang nakadaiyang lugar sa Metro Cebu? At ano yung mga mustawag, may buntag? O kibta na ninyo diya, mga taga Lapu-Lapu City, may buntag! May buntag! Dari sa Mandawi! Mandawi City, may buntag ninyo din ha! At ang mga pinalanggang kwerpos kapulisan sa Mandawi, may buntag! Merkado sa Mandawi City, may buntag! May buntag po sa itong pinalanggang dakbayan sa Sugbo. May buntag sa mga nakadayang public market roon. Musta ba na itong mga pinalanggang tindera o tindero din ha? I-display na ninyo ha mga inyong mga isda. Mamitik, happy tayo nun mahurot. Karoon pa kami yung i-display. Ah! Bayot! Attendance check! Attendance check kung asa magkanimuron! Sige, sige, 0923-112-8701 0923-112-8701 mga idol. Musta ba na itong mga pinalanggang mga taga Talisay City? Musta ba na itong mga pinalanggang po ng mga naas na kanayang karinderya ron mga idol? Ala sige, atong maningkamutan nga ligon og kanang productive mga itong adlaw ron. Adlaw Miyerkules sa Wednesday sa IFM, Happy Idol Day na itong tanan mga idol. Oras sa Metro Cebu. Alas tres, disinuwebe na kita sa Kabuntagon. Okay. At aling basa, ay, dana, wait lang. Good morning, mga Mami Tik. Si Danay Hinara ni Aranas. Wala ko kabalong nga gikuot ako ang cellphone kay gasakay ko og jeep. Puno manggod ang jeep. Pangumusta na lang ko sa ako ang mga friends on air. O salamat sa IFM. Oy, thank you kayo Danay Hinara. Mo nang kanag-ingon anak good nga makuutan ta. Kili niya na nato sa'y mataligaman. Kanay ubang mangungot ka, maayo, kaayo. Bisag mingon baka nga, panginabuhay mong patas din ha, oy. Pero naagay mga ingon anak nga tao. Mangungot maganiglain, kala pa ba kang cellphone? Eh! Alas stress, 20 nas kamuntagon! Alay, exercise na ninyong kalawasan din na nga mga saman. Naghugot na? Ako, wala mo ko exercise, mga idol, oy. Muna ako nakagulan ba kay nigulit ako sa amo, no? Wala na. Ati Manon, ginaan ako ang boyfriend kay... Ganahan mo glain mo ati man sa inyong mga wakbana o kasawa mo ng ati man na gila ninyo dahi dong. Kaya na ano ba tayo mga abega? Sagusapan ninyo kasuod kay na! Mo naging on nga ang ahas ay hindi lahat na sa gubat. Asa na yung kuman mamiti?
Naras imong katubangan, imong kinid, o diba imong best friend. Ako rin dito ko, ikaw na anda mga idol. Malag lami pa rin mong bana din ha. Dito ko maglaway. Char, kay kabayota ka. Yang imo ang ipalihok, no? Imo rang mga galamay din ha. Dili oy, ano naman na oy? Dili man ko na ingon nga kuwain. Pwede rin na oy, kung nakay, nakay dili ka desa. Abega, bea mo niya iyang bada imong ahason, o na tuwara, di na maayo dong, day. Good morning, yung mga Mami Tik. Si Jay Digamo din niya sa Carmen Bohol. Greet ko ni Idol Mikey og happy, happy birthday, Mami. Request ko forever. Thanks, Idol. Shout out datag pangog na kusog ang IFM. Mga Digamo family dito sa May Carmen Bohol. Good morning, Mami Tik. Maria Alcantara ni diri sa Bulacau, Cebu City. Mamukaw ko sa kong mga anak nga sila si Henley o si Anna Marie. Atong sugaton o kalipay ang atong kabuntagon kana ganahan kay ko ana Mami Alcantara diya sa may Bulacau, Cebu City. May buntag sa mga taga Bulacau ron, sa mga taga Kinasangan Pardo, sa atong poblasyon Pardo. Nakal ka ng pardo, no? Diyan sa ba? Bulacau pardo, Kinasangan pardo, Kugon pardo, Poblasyon pardo, ang sabi, Kiyot pardo. Bisaw yung bilima, bitan ako ng pardo, dahan kayo. Okay, wala nag-imuha to ka ng pardo, pardo sol, pardo norte. Kaya ko ano lagi, buak-buak na ba? Kita ay, nakasalamat ni mo di ha, huwag maayong buntag. Mami Maria Alcantara des Bulacau, Cebu City. Mukaw lang ko na siyang Henley, huwag ni Anna Marie. Sige. Ang saman, okay lang bang inyong mga kanyag rin ha, mga idol? Kung ako inyong bang tanong, no, kumusta akong kanyag? Okay na kaayo. Maanad na mo sa akong kanyag. Charot! Alas tres, by the cuatro, nas kabuntagon, I will survive! May itaas ang kamot, ang kisa naka-survive. Ay, greeted na kung may muntang Ma'am Annette Bono diyan sa may Camparville sa Barangay Buhisan ng Auring o sinuinding ako sa Lem diyan sa may 3 de Abril Labangon, may muntang alam sige na ibtan na ninyo din na. Morning, morning. Alita, mamuka tos mga taga-barangay Mabolo. Des Barangay Kasambagan. May muntag ninyo di atanan. Sitio Univille, Barangay Kasambagan, Mabolo. Ay, dili na din ang Mabolo. Pakaanan, chukoy, ako sila gisumpay. Barangay Kasambagan, Sitio Univille. May muntag ninyo din ha. Barangay Sinsin, may muntag. At ang mga pinalangga diya sa kung ano ba, Bukirang Bahin. Sa Cebu City, maimuntag, maimuntag. Mami, take ko sa'yo, resulta sa short dress kahapong alas 2 o alas 5 at alas 9. O diya, tao-tao, ato nang i-reveal, ha? I-reveal na nato, gika ni 187. Mayong mabuntag naman yung mamitik.
May buntag po. Dahil mo sabi tayo yung kabuntagon ron sa mga nagsakay na ron yung modern jeep. O kasama ka niyo mo gikan. Gikan pa mo sa Lisay. Gikan pa mo sa Naga. Sa Minglanilla. Anya pado pada os-os midire modire sa Dakbayan sa Sugbo. Pila na may plite o gikan tag kwan. Malmal no, garita sa Lisay mag-start. Talisay, yun niya, dayon. Ano na si Positi, pila may pliti. I-chat ko ninyo din sa 0923-1128-701, mga idol. Si Ma'am Reb Lumahan, Sir Lloyd. May buntag ninyo din, ha? O si Bebe, Bebe Doll. Si Bebe Sev, may buntag ninyo din, abi. Si Bebe Sev. Musta mang kabi? Mapungan pa ni B? May muntang ni mo na Ma'am Reb Lumahan ha o Sir Lloyd. Natuog paros BB Seb. Si BB Doll natuog paron. Mami Dick, request kong song. Dili po hindi. Dili po hindi. Dito lang yung sabang ka song inyong i-request. I-follow na ninyo dili ha. I-chat lang na ninyo dili sa to ang text line sa 0923-1128-701. Ma'am Reb Lumahan, Sir Lloyd, o si BB Seb, di sa Villa Cabo Bihan, Barangay Basak, San Nicolas. Kaya po, San Nicolas, naghan po kayo. Basak sa Nicolas. Sa Nicolas proper. Oh, mga yun, ana ba, no? Idol, abantita, katawala sa stress. By the way, minas kamuntagon. Namay si Dayal, dun 584. Di man mo dayo, nagkuhan. May Dayal, balik mi, 584 ang last. Magtabi ta kay Aron Ma... Ay, kawaw. Ay, mo kawaw. Na may iban din rin mamuchat. Mamitik, dili lang kung mutawa kayo. Bati, kay kong tingong. Na bati, kay kong tingong. Ganun mo yung... Nahimaw mo kong announcer din eh. Kani si... Saan ni 984? 584 ba ni? Iyan ko pasuyaw siya ang number. May tawag balik, may... tawag balik. Dali, dali. Dali kayo. Maglarga na ta. Alastras, bite it, why did you stop tagoin? Uy, Ate Miriana Badilia, di ay? Ate Miriana Badilia! I love you, Ate Miriana Badilia! Just Carbon Market, may buntag, mayong buntag! The stall number 30! So may karnihan sa Carbon Market, may buntag, Ate Miriana Badilia, love you, love you! Salamat sa always nga pagpangga. Diba? Lami ginang naikalantang taong magpangga na mo, nato, nanara. Kasi way magpangga ni mo, may ito nga, lapa ba ko sa kalibutan? Bayot! Uy, asan na pala si Ma'am Verma Aquino, si Ma'am Feli Rosales? O panahon na, tawagan ko ninyo. Dali na, Mami Feli. Mami Feli Rosales. Paging, Mami Feli. Dito ay, pamainit na mo din na. Ay, pamainit na mo pa. Di kay sikay na mo. Ako na ko yung nakabok star bread din yung mga idol. Lagi mo na ng star bread. No? Ako kinilig ako yung kaunog ka ng mga tabako ng apaan. Ganahan siya ko ng mga nabulit sa kuhan, nabulit sa asukar. Ya, ako na ba mga batiis, mga idol, no? Kaya murag na yung mga itom-itom ginagmay. Ano yung ginagmay? Murag umay-umay buhol na ginialis. Yamanan sila, hala, kuhan ka ka ng, asana, diabetic. Asana, uy, kanang, asana, kanang, itom-imong kuhan ba?
Uy, babae kay kong tiil sa una. Nakaroon mo lang naman yung... Mula naman yung tiil ni David o ni Goliath. Bitaw, labi-abi din akong pamakuha sa una ko eh. Kanang paniil, bitaw. Bayo, tingnan rin yung galing. Dahing sa mukhang galingon. Alangan, kisa pa manay mo dahing. Di ba gitara? Parayon na sunahan mga idol. Katong oras na stress. Right ay uno na sa kabuntagon. Mayong buntag. Imta, imta, imta, imta na.

ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilas-hilas mo na. O eh, hapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o baban pa? Mabukan

0: 93.9
1: IFM. Ikikip na!
2: Ang tam ispaslatik o glami mugitik. Idol mamitik.

0: Idol, atong oras alas 3:43 nas kabuntagon.
1: Nine FM.
2: Tampugnan pa ni.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi maingitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan.

Sin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan.

0: Sin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag na iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan.
1: FM. Ikikipan na!
2: Ang tamis paslatik o glami mugitik. Idol mamitik!
3: Miss Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Tarot lang, kuya Juan. Tarot lang, kuya Juan. Ito yung pamasahin yung mga greetings sa mga idol. Idol, good EM. O sa may resulta sa alas Diyos? Napay ka na question mark. O, oh, diba? Sinalay abit din sa tayod liluan. Ay, may muntag, di mo diyan nanay abit. May muntag sa mga taga tayod liluan. Ang ato ang resulta gahapon sa alas alas Diyos sa hapon. Gahapon. Patawag suway tres mga idol kay 793. Kamuha ka ko sa akong gipustahan na abit 795 na abit paling 50 pesos. So, huwag na 5 pa na abit, huwag na pula pa. Mangwagin mi, mga dumi ni Idol Kenny sa Singapore. Bitawin, ipustahan ito kung kahapon na Idol Kenny. 795, 50 pesos. O, kato akong birthday. O, kagatong birthday na ko nga gi-awards o patras. So, mauto. Oh my God! Ang nigawas, guys! 793 ba yun? 795, makuha ka ito, aral! O, naging ko lang pakdot! O niya, magkakalasing ko, Idol Kenny, di po sansan ko! Hala, o, yung nakakuha kay 420, nigawas kay 430. O, sabi, John! Sabay, John! Sabay tayong sasabay. Sus, makaantol sa aming Singapore ni Idol Kenny. Yan niya, magkaalasing ko, makaantol sa aming Thailand. Eh, magpa-opera kami sa mua. Nalimang kang nigawas pa. Lain may nigawas, ang amua may ni sikil. Payot! Alas 3:55, sus, kamot na going! Halay! Pagampi na mo nila kayo, nakasilaw na mabuong kapi nga duray niti purple corn. Kung wala pa, itry na ang EXL Makaboy Plus Coffee Mix 17-in-1. Ano na kiniantay yung silat properties ka makalikay sa paggahis sa agyana sa dugo nganto sa kidney ka posibleng mo resulta o sab sa diabetes mga idol. Gawas sa niti ba purple corn. Doon na sab kini Arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, ay katawan na inong kini, mayabas o gross hip. Puno sab!
1: Ikaw pa! Horatsyon ka, guapa! Million ka, ayos sa uyab ko! Pagpunin ba ni?
0: Idol! Ato tiyan po nung sabkin sa vitamins, minerals, protein, ng fiber nga maghatag o hinlo nga digestive system, vegan o gluten-free pagyod. Kapi na gamit ang EXL, kapi na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Atong oras na stress, ikaw na siya, tinas kamuntagon. Good morning, mga Mami Tick, si Boy Sanduya ni diri sa may hampang argaw. Aminimize o kaon o tamis, Mami Tick. Oo. Salamat kay Sir Boyds. O ba sa'yo namin, kaon o Idol Kenny no, kung sagulan ni mong pait. Alas stress, ikwitay siya, tinas ka mong tagon. Imta na. Imot-imota na na ninyo din, ha? Mami Tik! Saay! Usa man! Sige nga, buka Mami Tik! I-greet me din sa may barangay Tisa! Oh! May muntag din sa barangay Tisa, Cebu City! Ako lang i-greet ang mga taga-barangay Tisa na silang barangay hall! Basta man na kato ang mga, ato ang mga BPSO din ha! Mga matikon nga BPSO! Oh! Raiso! O ba mga BPSO matulog? Charot lang! Piyong-piyong laman na sila, mamitik. Di ba ginagal yung mga tuwag? Piyong-piyong laman ito, bro. Gadag, unlan! Eh! Mayot! Mabuking magkamamitik. Oy, chara, oy! Chara! Pero chara, talaga nga itong amatag-buntag para mamukaw ninyo ba? Pamamuhi sa ugodge! Alas 3, ikwitay nyo ay benas kamuntagon! Jajal jo dili man ke kena husun. Lausa dalina. Sige na. Betaw ya tendasek, katendasek ayo mo kabalaka ha kay mamadayon lang yapon ta. Mamiti ko sa kani alas 9, kagadit lang ang alas 9. Ako basahon alas 9 ha. Wait lang. Adara. Nay nagayo diri sa resulta alas 9 mamitik. Dara. Wait lang. Alas 9 mga idol, di araw. Ako na mahagpat. 093. Ah, wala ko ni posta eh. Giyopak. Akong halin sa kalbasa, gapo na hot to posta. May ganitong halin sa chlorine nga gi-consignment sa tindahan, wala ko hilabti. Ereng. Untap na kita kalas kwatros, kamong tagon! Musama na nga to ang nakmaya sa Subo at ang mga kadalanan, Ron. Diyan sa my downtown area. Diyan sa Metro Colon. Kumusta mo din, ha? Diyan sa uptown area pa, kamingaw paghihapon. Ay, gagpap kayo mga jeep. Pero sa una, nagharaking jeep kayo na arurasan, no? Eh, sige, mababay na ko, oy! Maglabas ako kadiyot, mabalik ako ha!

Kabanata ng aklat ni Juan. Pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon." Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo. Ganun nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya'y namamalimus pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yon sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako doon at maghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya't sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya'y talagang dating bulag kaya't ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya'y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya'y ipinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang siya'y nasa tamang gulang na. "Siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niya pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya'y kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Noon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong yon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.

0: 93.9
1: IFM. 93.9 IFM.
2: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol Mami Tik.

0: Hello, eh. Naot siya naman nga akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
2: Happy Idol Day! Wednesday na!
3: Wednesday na? Happy Idol Day!
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok, at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
5: Ako dahil si Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni, ah.
6: Ako.
5: Alo. Ayaw, sakto ra to. Uy. Hawak mo ang beat, hawak
7: mo ang the beat. Sa bawat Idol mo DJ.
8: Ang tamis na sila tik, og labi mo gipit. Idol Mami Tik.
9: Boss man cute gihan, Idol Boyki.
10: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
12: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulakido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, inday na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Okay lah.
1: Duka pa man ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Maptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Bangon na. Ang programa nga labaw pas marites. Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan. IFM Bangon na.
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Marketman on the run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: Mami, good morning!
1: Ay, Mga balanghoy ba yan mo?
2: Ito, para na itong mga lalaki.
1: Para sa mga lalaki. Ang importante nga mo, inom yun og vitamins. Mano yung suwayigin ninyo ang Max Vit, no? Multivitamins sa Unilab.
2: Kana.
1: So, kung mag-mention kay Unilab, di kalidad gina, no?
2: Correct.
1: Ang Max Vit, adunay 19 ka vitamins, mineralis, ginseng, og royal jelly, no? Makatabang kini sa kusog, lawas, lantip nga pangunahuna sa mga pangunahuna karon og sa lambingan. Kuna yung mga partners. Kuna partner, pangita, magdali-dali, pangita.
2: Kuna yung partners, awa na.
1: Basta, tangin ninyo, Max Vita, usapang kargado para sa chance nga mudaog og cash og produkto sa Max Vita.
2: Wow!
1: Sama na, tangin ninyo.
2: Tangin na taon-taon, no? Idol B?
1: Kini, pasailuan ang kuda kini kay ibalik na ako ang naong Ken.
2: Lagi ko ang kini niya. Gidamdam kini niya, Idol Kini. Idol B?
1: Lagi.
2: Mawala din na, ha? Oo.
1: Atara na, balik na.
2: Balik na. Lalo'y rin taon.
1: Ya, Ken, karang usaman, karang naarato ang kuan. Tap-tap. Tap-taps to. kay mo tap-tap sto da yun ta. Nya, uman sa itong tap-tap sto, diretso ta sa itong mga hisgutanan. Tatangisan nyo ato ang mga hisgutanan karong taon-taon. O gingon man ang ato ang headlines sa itong mga balita, sab. O gingon man ang ato ang painit o pamalandong. Mainit pamalandong tadaan before ta mag-ato sa resulta suwertres, ha? Kaya puro na suwertres na sa yung ba-ba. Lotto results, ha? Taon-taon, ha? Taon-taon, ha? Tanginan ninyo, ha? Dari Gapon sa 93.9 IFM Mapugungan pa ni. Again, oras sa FM, alas 4.40 na. Wala, Ken. Wala'y tap-tap, Ken, ha? Okay, Rajod, kay wala. Okay, malawas na to siya sa atong mga sabutanan karon sa atong pagbalik. Standby sa Tagamay, Mami, kay ato sa andam, no? Ato
2: standby andam sa Tagamay, Kriting Chen.
1: Alas 4.40 na. Standby!
3: Ikaw ba? Sige lang kag-ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapugnan ba ni?
0: This Time Check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This Time Check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, baon na.
3: Marketman on the run. Idol B. Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.
4: Ang lagar nga pretty. Idol tweety.

0: Idolatong oras, alas 4:49 minutes kabuntagon.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: This song is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
4: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
5: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok na moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Mutuo ka ba nga adunay tao nga mupili ka nimo ug kuyugan ka hangtod sa hangtod?
8: Kung ako'y imong pangutanon, mas binta akong ang laing tao ang mamakak niya kaysa ikaw ngayang inahan. Buutan og bright ang imong anak. Naibaw kong masabtan ra kaniya. Sulti Jesus tinuod. Katungod niyang mahibaw anak.
7: The Janeline Story. Hashtag Dear IFM, piliun ka. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM. At tangi.
9: Ang idol kong FM 93.9 IFM.
10: IFM, baamo na! Marketman on the run, Idol B. Ang tamis paslatik ug lami mugitik, Idol mamitik.
11: IFM Top Stories of the Day.
12: Pizza 8 nas buwan sa Hulyo 2026 adlaw karon nga Miyerkules basta Wednesday sa IFM. Happy Idol Day, mamitik oras sa IFM.
13: Alas 4:53 na. Ay, alas
12: 4:53
13: na day, Idol B. Mhm. Sana ko gitan out diri na ko gi-review.
12: Lahi na sana. Sana na ato ang top stories of the day arita sa balitang lokal. Lima ka mga baril sa medical waste gidamok sa kasadpang bahin sa Balamban. Mga basura gikan sa usa ka maternity clinic sa Mandawi.
11: IFM balita.
12: Cebu City magpatuman og hingpit nga seguridad alang sa mga magtutungha paggamit og cellphone sa oras ting klase limitado.
11: IFM balita.
12: Sa balitang nasyonal, alahasan sa Cavite nakawatan og 25 milyones kantidad sa gold nga mga alahas og 1 milyon nga cash. Mga suspitsado gipangita pa. Agay, gipangita pa. Sensitibong balita, no? City Anios sa Occidental Mindoro gituok kapatay. Lawas nakitang gidamok sa sapa. Samtang sa balitang international, balaod kontra sa pagpakatag og fake news. Gipamando na sa South Korea multang 1 billion won ipatuman sa mga subling makasala. Sa balitang paugnat sa kusog, Cristiano Ronaldo, natapos na siyang kasalmutan. Sa World Cup, giilang usa sa mga maayong manulaay sa grupong Portugal. O sa balitang entertainment, Biyaheng 20, concert ni Pop Rock Royalty Yeng Constantino muabot sa US karong Septiembre.
11: IFM Balita.
12: Samahan niyo ito ang top stories of the day. Oras IFM, alas 4:55 na.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: IFM, baango na!
15: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM, 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
14: Mapugnan pa ni...
16: Ikaw ba? Hadlok makay ka manambok ko eh. Mura siya ka gwapa. Labag gigapon ka maskin bang tangon ka. Ugan ba ni?
7: Mutuo ka ba nga adunay tao nga mupili ka nimo ug kuyugan ka hangtod sa hangtod?
8: Kung ako'y imong pangutan-on, mas binta akong ang laing tao ang mamakak niya kaysa ikaw ngayang inahan. Buutan og bright ang imong anak. Naibaw kong masabtan ra kaniya. Sulti Jesus tinuod. Katungod niyang mahibaw, anak.
7: The Adrenaline Story. Hashtag Dear IFM, piliun ka. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM. At tangi.
17: Kinabuhi, matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema, apan ayaw ka na huna-hunaa. Magpasalamat yapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Piliun nato nga magbalipayon, matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ang Dios. Pinaagi sa ato mga programa, sunata, komento sa balita, tambag, pasiaw sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kaninot sa kinabuhi ug kadasig sa matag-usa. Idol ug kasama, pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayo kalimti ha.
18: Ang Idol mo, DJ.
19: Ang tamis na sila, Tik. O gini mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
20: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
21: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
22: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie, Maria P.
23: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulakido.
24: Ang lami sa radio, Idol Aiko.
25: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
26: Ang market man on the run, Idol B.
27: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
28: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
29: Ang idol nga white corona, inday na bina.
30: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
31: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Balik na! Ay nagsigigin luktok niya, kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka maman ma.
0: Oy, ikaw sa banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pa ta sa radyo.
2: Matik na! Mapugnan pa ni, ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nag-unang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
4: Marketman on the Run, Idol B! Ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol Mamitik!
5: Mami, oras sa IFM.
6: Ano oras sa IFM? Alas 4.29 na kamatagon.
5: Alas 5 yung punto na, mami.
6: Alas 5 na yun. Undo sa ginag, alas 5 na kamatagon.
5: Yeah, karon mami, alang sa ato ang kining Oplan Tabang, no, atong balikan. Ato ang Oplan Tabang, gikan sa dito sa dito sa General Santos, sa mga nalinugan rin sa Mindanao, mami. Sumao na siya, mami. Grabe kayo, no, ato ang ang atuang RMN Cebu team, no, sa atuang pagpang-apod-apod na, no, sa mga hinabang, no. Mami, unya mao ni atong sugutan karon. Nakatunol na taog 210,000, no, or 210,000, no, nga cash donations sa mga nalinugan, no. Itunol gikan gid of course mismo sa RMN Cebu, USP og IFM. Ang natigom nga mga pinansyal nga hinabang alang sa mga biktima sa nalugan sa Davao Occidental.
6: Wala gitun over na nila ni diba? Station Manager Attorney Rufil Banyok sa EM o sa ato sa DYE 93.9 IFM.
5: Todo sa team o pinanguluhan sa ni Bossman Idol Boyki. So,
6: kauban si Ma'am Aida de la Cruz Tampos Idol B.
5: Koy mo makita ilang mga

0: kada butwa.
1: Para ba'y tiulo man siguro itong ka mga kuhan ay doji, ilang hataganan, mao nang lahok, 210,000, kahit tag 10,000 pesos man kada usano, niya ba'y tiulo ka mga nasawi dito sa Davao.
0: Kaning naa sa itong picture, murag si kuhan man eh, si Manilang Station Manager, gani dari sa DXDC621.
1: Kaya naampun to si ma'am katong ilang supervisor man siguro ko.
0: Si Baliling o sa IFM Davao.
1: Davao.
0: O, sa 93.9 IFM Davao sad. No, sumaunin niyo mamakita din ha, si Kuya Paul, wano ko kailan ni Huban, no, si...
1: Anas Mamayda de la Cruz Sampo,
0: kani sa taga DXDC ba, no? Ano,
1: sa DXDC,
0: o. Kuwa naman ako na ilan, des Baliling, raman ako
1: na ilan. Okay, ma'am, kuwa na ako na ilan.
0: Kuwa ilan, station manager, kaning long hair, no?
1: Ah, maram ako na, babay.
0: Oh, kanang babay din eh. Kawasan mo ditong sa laki. Oh, kuwan mo ditong
1: ba? Pato da, Bakulod. Jinsan.
0: Bakulod to, katong ni Aridere, katong...
1: Katosang
0: sa Jinsan, si Kwanto, si Sir. Si Sir, kitong Jinsan ganyan, pero may makukalimutan. Nya mo ni, no? Nya, sa matag na namatian ng mga biktima sa linog, kadawat og tag 10,000, diba? Katumatong dito, diba siya, Jinsan, maumatwa, at kung ito nakuha, ginang blow by blow update. Tatol sa ito ang dito gid mismo gikan gid, no, unya ang tabang pinansyal pagpadayag, no, sa mga tinud-anay nga pakighiusa og kinasingkasing nga pagtabang sa mga biktima sa kalamidad sa Davao region, no. So gagahapon mo to sa Davao, nakatong sa milabing adlaw,
1: Jinsan,
0: no. Siya,
1: ang mga upang tabang na to sa Arimen, Cebu.
0: So, mo nagingon nga, dili lang takutob sa microphone, no? Kung dili atong gigamit ang microphone.
1: Pinagis ato ang mga kasama o mga idol na...
0: So, kudos.
1: Nagsinabangay idol, diba? Nagsinabangay pinagis sa financial para itong mahato dito sa mga biktima, sa mga pamilya nga nangawad anintal sa ilang mga minahal sa kinabuhi.
0: Gana, no? At
1: ang atong gikuan dito. Gibisita ganila ni Atty. Rafael Fernandez Banyo. Kaubayan si DJ Boy King, atong station manager sa IFM. O niya, napo dito ang atong news director nga si Ma'am Aida de la Cruz Campos. O gato mga kaubayan sa, paano, sa DYHP, sa Ma'am Ken Galenia, Sir Arnold Bustamante, kita pa Sir Paul Lauro, sila si Sir Nems Quinones, sila si
0: Arnold,
1: Sir K.
0: Si Arnold Bustamante.
1: Si Sir Arnold, doon niya. Napo dito sila si Ma'am Jane Caliando. Ang ato mga reporters. O ba, Sir Remark Puboy.
0: Driver na to.
1: Ang ato mga driver din na to kalimtan. Kasi sila mo ay nag maniho sa ato mga sakyanan. Pinaagi sa barko. Nagbarko mo sila, Idolbe. Silang Sir Jesse Somampong. Gidaan nila nga to ang crew cab nga blue. O nga to ang bago nga van, Idolbe. Pinaagi ni Sir George. Si kasamang George, si Kuya mo nag-drive. Nasa dito si Sir...
0: Arkyo.
1: Karanti, oo. Well, Karanti.
0: Kumuna, no.
1: Makita na to screen, Idolbe.
0: Oo, no. Tinaw
1: kayo. Turn over na.
0: Klaro kayo gani. Oh,
1: klaro kayo, no?
0: Klaro kayo na. Kagahapon yun na, no? Niya.
1: Gahapon.
0: Grabe, no? Kaning siya to. Siya to nirupil gahapon. O si Rajuman Bidjet, nagtuki sa to. May tungod sa katong impeachment trial, no? Impeachment trial.
1: Ikaduha kahapon ng adlaw?
0: Oo, ikaduha to. Katong sa first, ilam ito gituki na Rajuman Bidjet ang yan. Na dugay gito naman, muro almost 11 a.m. na. O kagahapon niya. Sa programa pa sa turni niya, lupa din sa Cruz Davao, no? Niya, ikaw sila si Jinsan. Okay, sila si Idol Boy Kina, o.
1: O, na ilang pa-turn over sa hinabang sa mga biktima, Idolbe.
0: O, niya, ang kabaga sa bungot ni Idol Boy Kina, pareha na sa ako, muragwa na ko'y sibay, san?
1: Ay, pag-sib-sib, sa mo pa nagsao, eh.
0: Di, kay...
1: San mo, kay Moran mo, anak mo?
0: Max Bitman niya, dapat ginanayin, ani. Okay, mali gito na. Minerals, ginseng, niya, royal jelly.
1: Mo soft shell capsule din sa Idolbe, no?
0: Oh, mo na.
1: Ang ato ang Max Beat ng multivitamins and minerals.
0: Kaya nagkalimot din nga murag ilahit tong live unya sa Max Beat.

0: klaseng komedya. Sige, unya. Kanilang sa, no, kay atong isunod sa ning sa manilaing balita na to, ano, duwaton sa gawas ng
1: bahay. Dapat rin, impeachment, magpadayon pa maghapang impeachment trial ron, Idol Vic, ron ang lawa?
0: Magpadayon pa mag, you know, or...
1: At ang mag-i-check sa Idol Tweet, Idol Tweet, ikuan, padayon pa gapon ba, Idol Tweet? Ngutana lang ang damay doon kay Murag. Oo, pwede mag-alak kong panglabag hapon o nakay ko kapokus sa maong impeachment, Idol B.
0: Ikaw lagi sa dakusad gani kaya naamu ko'y lakaw kagahapon. Lahit sa doon ko na ulit sa...
1: Kami kong mga panang na imahin ba? At
0: ang
1: lakbitan, Idol B. Kami ng mga batanyon karoon nga kusog na kayo makigrayot. Kami mga estudyante ba?
0: Okay, sa una... Kami mga
1: estudyante, kami nga... Ginoo ko sa maniwoy. Na... Ay, hindi ko kasabot sa mga estudyante ng Idol B.
0: Sa una, mga...
1: Grabe na ka mga isog.
0: Uso naman na sa una. Mas di grabe ka ron.
1: Mas di grabe ang uso na ganyan sa una. Sabo ko ka panahunay.
0: Night, mangod ko. So, mo na experience kay Kuana. Mabit na itong... kanang kwadyo ko ba kanang kanang itong kwadyo ko isupak sa gisulti ni former president Rodrigo Duterte.
1: Kanang ni PBBM. Oh, katong, ay, PRRD.
0: Parang di ha. Oo. So, wadyo ko isupa ka to niya kay kanang katong ingon siya ba nga? Ingon siya nga, wa manggod ka kahibaw mo si Kwan, siguro yung giingnan, si Risa. Wa manggod ka kahibaw, prosecutor siya. Nga, gawas ana nga. Pila ko siya nagkatuig na himong mayor.
1: Sabi.
0: Oo, so, kanya. Kahibaw gud siya, unsay dagan sa publiko. Kanang unsay dagan gida ba? Siya ako, good. Nightmare ko. Di na na, inagagawa siya na ko nga. Magbinukanay, mga ipotil niya, magkalisod.
1: So, sa gabi, ano?
0: Sa gawa siya, magrambol. Di na na ba niya?
1: Madlok ko gina na, Idol B. Madlok ko gina na, kaya ano, babae, magkukay ko kasing kaso. Kami mga babae, di naman gina, asa-asa nga, magkuan na lang yung kalong niya ng mga trubol.
0: Katong pratuan, pratuan.
1: Pratuar.
0: Oh, so sa itong alpagkaparo o togama sa una.
1: Ah, mga partino din ang lagyan kaayo.
0: So sa una,
1: pero karon, okay na ilang
0: ba? Nila
1: ang organisasyon.
0: Nagkaagib, ito ka itong pratuar.
1: Pratuar ba? Pratuar.
0: Sige kay, standby sa tagamay mo. Kataga kanta ni Victor Wood. Yung umano ko ipasod ang... atuang susihon ang atuang kuwerpos kapulisan.
1: Pinagi ni Idol Tweety.
0: Stand by ha, alas 5:09 na. Mm-hmm. Yeah, kalimot share lang sa itong Facebook Live sa IFM 93.9 Cebu. Sa programang IFM Bango na, o gingon man ang atuang... share lang na ito Facebook Live niya. Ay kalimot text at sa text line number 0923-11287 0923-11287 01. Stand by or sa IFM, Amie.
1: Alas ay good 9 na.

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Ang idol ko FM 93.9.
2: IFM.
3: IFM. Bago na.
4: Marketman on the run. Idol B.
5: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.
6: Mami, oras sa IFM.
7: Ano oras sa IFM? Alas 5.14.
8: Alas 5.14 das kabuntagon. Malibos kong kong kong may kumpada. Ano kong kong kong kumakal?
6: Alas 5.14 na, Mami. Unya. Standby.
9: That time check was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Mami, atong duwato no ang report ikan sa atuang gawas ng bahin na labi na kining atong sa kwerpo sa atong kapulisan. Kining lalaki nga gipatiran o gituok ang kapuyo, siko. Kagol na noon, no? Nya atong susiho, no? Kung unsa magini, ha? Kompletong detalye sa atuang balita, kauban na si Idol Tweety.
10: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
11: Ha-ha! Ottoman Report!
6: Go ahead, Idol Tweety.
12: Ipapriso sa kaugalingong kapuyo ang 28 anyos nga lalaki human nga matod pag-ibunog kini bisan pa man pag-upang nanganak. Dini sa may CQ Upper Barangay Karata ning Dakbayan sa Suko. Ang ining suspect na ilan lang nga si alias J samtang ang biktima mao si alias Laya. Puro sa puyo sa naasoy nga dapit o guwapod ni sila yung mga trabaho Idol B o nga mamitika. Nasairan na nga personal nga nangayo og tamang biktima sa Women and Children's Desk ko human siya gingong gibunog si Hang Kapuyo. Daling niresponde ang mga personahe sa lugar dahil ginakupa ang suspect o ginala sa sesyon alang sa tukmang investigasyon. Sumala pas biktima, naglalis sila bahin sa Kinsa ang muatiman sa ilahang usa pa in town kasi manang anak ka. Og tungod sa financial nga mga butang, aron sa panaglalis gingong gipatiran sa suspect ang biktima kaduha sa ihang ulo. Asi ang tuong nga batiye sa gituok sa ihang liog kaduha. Pagyud nga higayon na Idol B og mamitik. Hinungdan sa kasakit og pisikal nga kadaot nga nabati niini. Apan tungod sa timpos nga paghigugma Idol B og mamitik.
13: Ah, mao na Idol Tweet.
12: Nasaira na lang nga ni file na og desistance ang biktima aron dili mo padayon ang kaso nga anti violence against women and their children. Kun RA9262. Kay kanila ging gugma lagi. O sa'yo, mag-ganyo ka na ganyang inahan. O ganyan, ipapriso niya yung anak. Kay gibunog siya. Pantungod, mupatig babaw ginang gugma. Munang dili mapadayon ang kaning kaso. Munay nakapait lagi.
13: Idol Tweet, Idol Tweet.
6: Mawagid na.
13: O ako, Idol Tweet. Kulatawag ko sa akong boyfriend, Idol Tweet. Kaya nila ako ipa-kuhan. Ay, nila ako ipa-barangay.
6: Mm-hmm. Unsa man din mo?
13: Ako lang siya pasay loon. Kay naigugmama ko niya.
12: Ano ko?
6: Bayot.
12: O malagin na. Mawagid na yung mahimo sa gugma. Maskin pag-unsa nakakabunog. Maskin pag-unsa nakaka... Giunsa nakasay muhang minahan sa... kinabuhi din ha, apan kay tungod sa imuhang paghigugma, dili mo padayonon pero mo pud lagi makalabad sa to mga kapulisan. Kay giandam na ang kaso, niya dayon na, na-okay na, ang igo na lang yun pagpirma, igo na lang pagpasaka sa kaso, apan kalit lang ang muatras ha. Ang kining mga reklamante mo nang dinha na pud sila maglisod.
13: Hasulan kay mga pulis na Idol Tweet, no?
12: Oo, din ha, yun, pinakahasulan ng polis. Dili man sila hasulan ni noon po, mamitik na mutabang.
13: Pero,
12: mawadaan sila gana.
13: Gana, oo, maugin na.
12: Kay lagi, ana din ha, naanay mga ebidensya, na yung mga bunog, gawgun sa pana din ha. Apan, kitungod lagi aning gugmag yun, yung nag-urus-urus.
13: Kanag yung gugma lagi.
12: Kaya, maugod lagi na ang makapaatras po sa kining mga reklamante. Ilabi na, okay, nang imuhang kapuyo, imubarong bana, asawa, or inahan ang mufile o kaso, kanang pamilya na ba, munay naka-apan-apan din ang dapita. Magkat-on ba? Magkat-on ang mga tao, kanang mga ingon-ana o batasan, mamunugay, Kaya nga, lahi man unta mahigugma, dapat man unta nga imuhang higugma ng mga babae, di man ta na, di
13: mo kita ang mga babae, Idol Tweet, dili ta ang ipasakitan sa mga lalaki, di ba?
12: Oo.
13: Kamu mga lalaki, panggahasan mi ninyo, kikipangga mo na mo.
6: Ikaw, oy, lalaki, beka, bayon.
12: Mura na kinaga, grabe kayo mo ha, mga hugot din ha, mga
13: hugot kay ko, Idol Tweet.
12: Oo, mura na sakitan, get ka ba?
6: Mura grabe na kinapag panghugot na mi ha.
12: Oo, grabe na yun. May pag-inhin na ni mo, TXL Coffee Mix 17-in-1.
13: Kana,
12: mas okay pa niya. Dahil yun na, mapusog pag-ida tong kalawasan. Mapay, moonog na to.
13: Correct.
12: Healthy pa, maka-younger looking.
13: Ana.
12: Aside po, Ana, Idol Biog mamitik, eh, kabaw man kung gahigop-higop na mo din ha. Pero sa akin,
13: yes.
12: Malate man kayo. Tungod po, Ana, iyahang daghang responsibility sa pagkakiron. Muna nga, maway siya. Timplahin po na si Idol B din ha, mamitik. Uy!
13: Nagtimpla na siya, Idol Tweet. Nagtimpla na siya na iyarag, iyarok, bisag init, kaayo.
12: Ah, maway, naunag hurot.
13: Oo, naunag hurot niya ha.
12: Oo, basing gila mo spod na niya. Niya my younger looking. At siya, pero ato po na nga, ato po na parisa, no, GXL, makabuhay plus capsule. At okay, basing kulang rin na sila sa B vitamins. Labaw na niya itong mga piniriso din hi. Basing kuwang sila sa B vitamins. Siguro sila kakaon, no, gitlog, beans, tuna, saging, guban, pakimahal naman po kayo. Uy, pati madagana na itong paliton.
13: Maugit.
12: Para lang makompleto itong B vitamins. Pero tungod sa EXL makabuhay plus capsule, kompleto na ang B vitamins nga ito ang kinahanglan niya. Dito po sa angay mag-uol. Kaya mapalit rin niya ito sa mga suking butika nationwide. Pareha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alpha Pharmacy o guban pa. Pero kung di taganahan mo gawa sa itong mga panimalay, pwede po kayo natong i-order online. Pwede natong bisitaon ang ilahang Facebook page. Kaya na po na ba sila yung mga pa-promo din ha? Ilabi na mag-live sila. Pwede po kayo itong bisita sa Instagram, Shopee, Lazada para atong i-add to cart ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Lakit na ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Yes, sa pagkakaroon, nakasood namang yun no, sa Philippine Area of Responsibility. Kanin si Bagyong Inday. Kaya po kayo ta kanang magkumpiyansa kay kanang maabi ay panultiyon nga do shall not kumpiyans para sa uban po da nga mga bagyo nga ito ang nagian. Though hinoon, ang kining bagyo na asa Luzon, ito alam pong iampo ang mga taga Luzon na huwamang ginoon si Kalanpulan apa naasya sa taas nga bahin ang makasinati pagpaghangin-hangin ato mga kaigsuunan. Pero dari sa Sugbo, ako na lang po lakbitan sa tuang update din hi. Doon na yung mga ginagmay nga pagpanak o mapanhihit yun. Ingon ana ka, kana ganing murag makaingunta nga muuwan gidug kusog. Kaya pero nakakita man po tayo paghayag-hayag dari sa gawas nga bahin. Huwaman po tayo pagtutaligsik o pag-uwan-uwan nga nasinati karong adlawa. Di lang po tayo mag-kumpiyansa, mag-amping lang dito kanunay. Kung wala tayo importanteng lakaw, di lang po tayo mulakaw sa itong mga panimalay. Og, di na ito kalimutan pagdala ang ato ang payong, mga raincoat sa katong mga motorista na ito. Og ang Immune Plus Traditional Herbal Drink. Kaya para
13: wow,
12: mong karat-karat din ha, simhong tutunlan. Pasok mas banga.
13: Yes! Ano ang kita yung tweet?
12: Oh, niya kakapoy sa kalawasan. Hilan na't ubo. Kaya karoon na ba? Gahapon gani, init uwan. Murag pistas langit.
13: Maogit ang tweet. Kaya
12: panahon na murag makahilan na't gudin taon to. Ilabi na sa mga bata nga ganahan kayo kung magawas-gawas kay kung ting ulan. Kita man po sa una, makarelate man po yutan ng ganahan po tamo ligo sa uwan. Muna nga, para iwas lang, sipon o buo, hilan na't mag-immune plus traditional herbal drink na ta. Hala, sige, I love you, gamamiti, kamuasang suruyo na ito mga platos kapalisan. Lakit na ito mga kadalanan. Dinit sa syudad sa Sugbo o probinsya sa Sugbo. Ato ang sutaon o unsa naman ang ato ang traffic update. Hopefully, wala lang po tayo mga masugatan ng mga desgrasya kay Lisod Kaayo. Magamping o mag-ampo ta kanunay mga idol. Kini yung Idol TV sa IFM 93.9. Di kapungan sa pagkatulog ng unang balita. Tatak IFM Balita. IFM
6: Balita. Nagkasalamat no, Idol Tweety, sa imuhang report. No? At ang ilang karuntaon-taon, ato ang dugang pang mga report, dugang mga isgutanan, ato ang headlines, so ato ang painit o pamalandong.
13: Nga to ang lotto results.
6: Idol B. Kaya nagkakimangita, no?
13: Kaya nagkakimangita, kipangitaan ako, asan ako, no?
6: Sige, oo. Sige. Unya, timbayaasan na di, mami, ang tanang mga naminaw na to di sa itong Facebook Live.
13: Uy, nakakang salamat sa to ang mga idol. Uy, may buntag di sa mga taga Kuandro na Balagay Punta Prinsesa, Idol
6: Punta
13: B.
6: Punta Prinsesa, Public Market.
13: Masalita sa may market, oo.
6: Si Kuana, Ana Manggubat
13: na. Oo, si Ma'am Ana Manggubat. Hi, Ma'am Ana. Kami kami na biyang lawas si Ma'am Ana.
6: Oh, abe na ko kamukha mo edad jadi ko mo.
13: Ay na, yes pala kay Tisa di ay ato pagkumusta na ilahang barangay ay ilahang public market ni Idol B. Oh.
6: Nya mo initial ta sa resulta sa suerte sa kagabi mami alas 9 sa ato ihatag. Julio 7 na siya, kay Julio 8 naman ron. 0 Noibi 3. Zero Noibi 3 Bayot oh. Wa kabaos mami.
13: Kabaw ko
6: Bayot. Sige, kaya ito lang ihatag ang kompleto daan unya. Mag-recap ng sadbunta, no?
13: Anong daan man?
6: Diba, ito nang ihatag
13: kompleto daan. Kompleto daan.
6: Kompleto daan.
13: Kompleto daan. Kompleto daan, I don't
6: know. Kaya ang kanamahibawaan gina, alas dos, no? Kaya alas nabi pa man ito ihatag. Ito ipatrili ng bayo ko nga.
13: Ato pinipitinon sila.
6: Kana, kung ano na ito ba nga.
13: Kana mabitin, balap niya.
6: Kana mana ba nga. Kaya mana sila ba nga, dugaya sa inyo.
13: Nahinam-hinam ko.
6: Nagsige, nagsige pa man nagsulag commercial. Nagsige pa man nagsulag ko.
13: Sige pa nagtabi.
6: Sige pa nagtabi. Magkanang max bit na baka ron taon-taon.
13: Okay, ito niya ako nagigi. Panigrit ang may buntag. Si Baong di ay Rojo.
6: Kana.
13: Si Baong, Mari 4 Rojo di sa may 3
6: di ang ito mga naminaw di sa Facebook Live na ara.
13: Ato Facebook Live kay padayon nagapon mo ha paglili sa mo ang page
6: sa IFM 93.9 Cebu. Naminaw to sila si kanidari ato ni Timbayaon mami si Cathy Madrid, si Nining Chavez Kamingawan, si Lorena Miranda. Blessed Wednesday morning mamitik Idol B, Happy Idol Day. O si Milin Kiamco Nguho. Salamat kayo. Sige. Kaya kalimot i-share, like and share sa Facebook. Standby. Alas ato max bit karo taon-taon niya. Standby sa ato resulta suwartres. Alas 5:25 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
15: IFM, baango na!
16: Ikaw pa! Rachel, kagwapa! Million kaayo sa uyab ko eh! Pagpungan ba ni?
17: Ay! Balita! Suwertres ug Lotto Results!
18: Idol! Suwertres Result! Alas dos! Sete! Nueve! Tres! Idol! Suwertres Result! Alas cinco! Cuatro! Tres! Zero! Idol! Suwertres Result! Alas nueve! Zero! Nueve! Tres! Idol! Nakaigo ba?
19: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
20: Duh, I'm not in the mood.
19: Unsay gamit ni mga napkin?
20: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
19: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
20: Ha? Huh?
19: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
20: Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow na tong mga girls?
19: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
20: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramadayan tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na akong uyab. Mag-date nami. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
21: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores sa supermarkets and grocery stores.
22: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basalagundi, Plemex. Easy.
0: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
23: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
24: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
25: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
26: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi ang idol kong FM
29: 93.9
28: IFM.
30: IFM, bango na!
31: Marketman on the run, Idol B.
5: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol mamitik.
32: Headlines, karon, IFM, balita.
6: Maayong buntag pit sa 8 na sa buwan sa Hulyo 2026 adlaw karon nga Miyerkules. Basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day. Ano yan ang mga headlines sa atuang mga balita karong buntaga? Alas sa atong balitang nasyonal, impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte magpadayon kaliwa sa nag-ung-ung na petisyon sa Korte Suprema. Cross-examination sa unang testigo sa impeachment trial ni Vice Sara giuswag karong adlaw. Controversial nga kontraktor nga si Sara Discaya gitugutan sa korte nga makapiyansa. Super typhoon nga adunay international name nga Bavi. Nagpabilin pang anaa gawas sa PAR. Ginganla na og super typhoon Inday. Signal number 1 giisa sa pipila ka bahin sa Cagayan Province. Samtang balitang lokal, mga establishmento o mga buhatan sa dakbayan sa Sugbo nga dili mubutang sa klarong nahimutangan niini, gitinguhang masilutan. DepEd 7 ni klaro nga ang mga estudyante mahimong magdala og cellphone sa eskulahan apan paggamit niini sa klase maoy limitado lamang. Sa balitang abroad, mga nakalas sa Miigo, nga duha ka mga kusog nga linog sa Venezuela, niabot na sa kapin 3,500 katawo. Sa balitang negosyo, inflation rate sa nasod ni kalma ni atong buwan sa Hunyo. Dugang detalye sa itong mga balita at tangi karong taon-taon. Diyan po sa 93.9 IFM. Kiniinyuhang idol ng bayan, Marketman on the Run, sitting in for Idol Buiki Tatak, RMN. IFM.

0: IFM, bangun na!
1: Tuhod, siko, hawa, kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Ang sarap makinig araw gabi. Idol Binyago kasi ang idol kong FM
4: 93.9
3: IFM.
0: Marketman on the run. Idol B.

0: Idol, good morning! Alas 5.37 na itong oras sa IFM. Maayong buntag, mga idol! Welcome sa Usapang Ganado, Usapang Maskulado. Kauban ang IFM, Unilab, ug Max V! Yehey, mga idol! Shout out sa talagang mga tatay, papa, daddy, no, mga kalakinan nga bagnati, matag-adlaw sa panarbaho, paginabuhi o uban pang responsibilidad sa pamilya. Sama na ko, ako dahi si Idol B, sa nga ni Idol Boyki. Ako usa sa pagkakaroon kay naiusay importanteng giasukaso si Idol Boyki. No, welcome sa papromo sa Maxbit o Unilab. Usapang ganado, usapang maskulado, mga idol, no? Unya, amo ang auhagon ang mga kalakinan, mga bata-bata man or hamtong nga mo paambit sa ilang mga istorya, maningka sa paningkamot, challenges sa kaning trabaho, sa pamilya ug uban pa, mao nga di kalikayan nga magluya gid sa. So mao na nga ani ana ang Max Vit. Karon butag idol, manghatag ta og Max Vit, no? Og cash prizes, og gift packs of course. Ala sa swerteng Max kulado sa swerteng lalaki nga mo share sa sugilanon makatubag sa simpleng pangutana. Murag ana sa linya nga to ang lucky caller. Ah, diara. Ato ni nga tubagon. Ato ko na ni tubagon kay nanatay caller, no? Nanatay caller. Dara. Hello. Good morning.
1: Hello, good morning. Kinsa mo eh?
0: IFM ni Idol.
1: Ah, sa ito ni Idol. Good morning.
0: Good morning. Tigpaminaw po gag IFM. Kisa'y pangani mo?
1: Ang ipaminawara kayo, Idol, si Kuan, Idol, Joselito Bintoy.
0: Joselito Bintoy, pilang edad?
1: 46.
0: Unsa may imong trabaho, Idol?
1: Unsa ko sa maintenance, Idol.
0: Maintenance sa asa man? Sa construction worker? Or
1: kumpanya sa lang sa Kuan. Binidikto bito ang kumpani.
0: Ah, okay. Unya, papa na ka, unsa man usa ra ka kaamahan?
1: Usa na ko kaamahan, duha ka buk anak.
0: Duha ka buk anak, no? So unsa may makapaluya gawa sa kwarta, no? Unsa may makapaluya gawa sa kwarta, no?
1: Makapaluya gid ang kanang kwan nga pati sa trabaho do makaluya sa dili.
0: No, maluya gid no kay kadang ato ang pagpanarbaos patag adlaw di gid ta malikayan. Labi nang mahurot-hurot gid ato ang kusog, no? Kana labi na sa imuha kanang maintenance ka, no? So mahug siya nga kana bitaw nga kana ma all around ka, no? Sa trabaho, sakto ba?
1: Sakto kayo, sakto na dol.
0: Oh, mao na nga ania ang Max Vit, no, para kusgan ta, no? So sa imuha pangadlaw adlaw, Joselito Bintoy, kanang mag-unsa man ka, magsakay ka, unsa man unsa bay mo pamaagi sa imuhang pagbiyahe, paingon sa imong trabahoan.
1: Ako, ano po dun, magbike ako.
0: So, magbike ka, so samot ka kapoy, no? Kaya magbike ka niya. Kaya sama na nako nga magsakay o kining kuan, no? Magsakay ra kining jeep or magmotor, no? O okay ka na pagtindak ba ya, magusog na kadaan, no? So, so kani idol, no? Isip usa ka lalaki, kining isip usa ka lalaki, importante nga mo inom kita og vitamins, idols. Bas busa suwayi ang Max Vita multivitamins sa Unilab. Ang Max Vita adunay 19 ka vitamins, minerales, sa ginseng og royal jelly. Makatabang kini sa kusog, sa lawas, lantip og nga hunahuna og sa lambingan ninyo, idol, ha. Unya, inom niini og usa ka kapsula matag adlaw. Balik ko na ko, anakin ni ginseng o royal jelly, mineralize uban pa para sa mas kusgan ka, lantip imong hunahuna o lambingan, makalahutay yun, no? Nya ako pangutana ni mo, idol, kay karon kay ikaw magyod ang ako ang nya murag naputol man siguro, napagwala-wala. Na, nara ka di, idol?
1: Nara.
0: So ako pangutana ni mo, idol, karon buntaga, kapila imnon ang Max Vit sa usa ka adlaw?
1: Pausa ra sa usa ka adlaw inyo, idol.
0: Ah, nakainom gid ka og Max Beat.
1: Oh, nakatry ka kuha na kay day dahil nga kuha na kong lawak niya kapo dito sa buwan. Nakapalit na kuha na kay isa raw na hindi sa ito karon.
0: Okay, para kay, of course, para sa lambingan, no? Sa pamilya. O, lambingan, of course, lambingan sa partner, no? Mauna nga kay nakatubag ka, congratulations sa Joselito Bintoy, no? Congratulations, nakadaog ka sa atoang cash prize og produkto sa Max Vit, no? Unsa may mong mensahe, no, sa Max Vit og sa IFM?
1: Kamong mga idol og mga kasama sa Ulmina mo, IFM, palit na kamo sa Max Vit. Sa Max Vit, dread na og imso ganyang lawas. O sa IFM sa nagkakaisalamat niya ako ang inyong napili. Alright, idol.
0: Congratulations sa unya. At ang ilang ang tawag sa atong IFM staff aron sa pag-claim sa cash prize na to o sa product prices na to, no? Congratulations once again na Joselito Bintoy. Congrats again, idol, sa pag-apil sa usapang ganado, usapang maskulado. Kauban ng IFM, Unilab, o Maxvit Multivitamins sa Unilab. Sa sunod na pod nga papromo, kini si Idol B sa nga ni Idol Boyki. Mag-Maxvit na ta, mga idol! Congratulations!
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties
7: nga makatabang sa pagkuha
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas
7: ug katul-katul.
8: DTX 500.
9: Balik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
8: DTX 500.
10: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ibati ko sa akong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy colob.
12: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Sir, health testimonies.
15: Health testimonies.
14: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
16: Sa kidney niyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kogon. Ah, one year, kalusan Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakaantok ka rin. Nagmimitin ako. Antok ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa sinta. Nakapin. Sabay na bisita.
17: Ang sarap makinig araw-gabi. Idol din niya po kasi. Ang idol kong FM
18: 93.9
17: IFM.
15: IFM, baamo na!
18: Marketman on the run, Idol B. Ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol mamitik.
19: 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.

0: Chief here. The Eagle has landed.
1: Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Oras hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: IFM, baamo na!
5: Sugdi ang adlaw nga puno sa paglaom o gugma sa Diyos. Painit o pamalandong.

0: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
1: Ayaw gani, pangilabot! Gidisiplinar na ako ni Gimong anak!
2: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
1: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
2: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
1: Haydi mayo! Kiniang angay ka ni mo!
0: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
3: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity o Oxfam Pilipinas.
4: Ay, balita! Suertres ug Lotto Results!
5: Market Man on the Run, Idol B! Ang tamis paslatik ug lami mugitik, Idol Mamitik!

0: Mami, oras sa FM ba yun? Alas 6:01 na gid mami. Wa na mami nya arita sa tuang kwansa, arita ta sa.
1: Na may manuhik nga ko diri oy.
0: Nay manuhik nimo basin. Basin kanio.
1: Ay mura man mo nindak putput oy.
0: Oh di oh.
1: Mura man nindak ko cinta.
0: Mo di na.
1: Lain ko na, bay tagay ko gain. Puro sa kay gubat.
0: Congrats ko no. Sige. Ah, mami, kaning arita una sa imuha, mami, sa suwertres result, no?
1: Ang akog yun?
0: Arat yung una imuha.
1: May atong tanahaw niya, mag-recap ta sa itong 3D kahapon, ay nilbis sa itong suwertres. Asa naman to, dara! Okay, sa itong alas dos, kahapon, mga idol, 793.
2: Sabi na yung 5 ako, idol.
0: Ha? 79 ano mo ba?
1: Maka

0: Pagkaalas 9. 093.
1: 093. Congrats. Congrats, mga kadaog.
0: Wa man. Puro man likas.
1: Sige, mami. Aris ata sa tuang... Sige. 642 loto, no? In order niya po siya, mami, no? With a jackpot price of 10 million. Sakto ba ni?
0: Jackpot price of 128 million.
1: Ah, 128 million. Sipiat din ni Modere.
0: Maura na. Izom lang kamay.
1: Ah, ba yun? So, 642, no? 20. 16. 12. 35. 5. Og sa isa. Again ha, 642, 20, 16, 12, 35, 5, og sa isa. Nyari ta sa kining super loto, ba ni 649, no?
0: Ah, ah, ah.
1: Oh, congrats, mandaan.
0: Ay, ang imo na 10 million din, ang imo ang kita na lahi dito,
1: amoy. Bayot. 26, 18, 42, 19, 11, og 3.
0: Ah.
1: Again ha, 649 na loto. 26, 18, 42, 19, 11, og 3. Nyari tas ultra loto,
0: 158.
1: Oh, 128 million, Idol B.
0: Oh, 128
1: million, no? Oh, sinadong yun, no? 22.
0: Ah.
1: 58.
0: Ah.
1: 57. 43. Og 29.
0: Ores.
1: Okay, go ba?
0: Wow, yun.
1: 50, 22, 58, 57, 43, 29, ultra loto, 658. So, muna ha, gagapong adlawa, alas 9, Julio 7, 2026, mami. Oh, yeah, sa paglangay, kay musunod na sa ang atuang lakat sa panahon. Happy birthday sa nag-birthday karong adlawa.
0: Happy birthday na sa atuang chinita nga witty.
1: Uy, birthday ni...
0: Oh, happy birthday to DJ Mikey.
1: Uy, happy birthday. Kung nasan ka man ngayon, pagdaog bas. Asa, kung asa nga dagat.
0: Ano ka kita kasi
1: ako, di kung asa nga dagat. O, pag kita.
0: Nagpadagat siya?
1: Basin.
0: Mura, no?
1: Mura, kilig mo na siya, ano?
0: Oo, oh, mura, kakuha naman siya, galuhod-luhod.
1: Travel?
2: Ay, FM.
0: Kay Tino man ang bus.
1: Di ba sa inyo haman ang luhod-luhod? Sige, alas 5 na, standby.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. IFM. Baamo na!
5: Ang idol ko FM
6: 93.9. IFM.
7: Market man on the run. Idol B. Ang tamis paslatik, uglami mugitik. Idol mamitik.

atong gisuwayan pagkabot no ang linya no sa ato ang pag-asa magtan apan busy magidalang linya. So sige lang kay at least sa matag karon og unya mga idol ato laning ilakbit gamay no. Alang sa ato ang lakat sa panahon no. Kay importante kay ito lakat sa panahon karon mamiti kay gumikan nining ginganlan naman ng bagyong Inday no. Unya ato ning tan-awo no kung asa na ni dapit no. Super typhoon man ni siya no. Inday nakasood na sa Philippine Area of Responsibility as of alas 3 no sayo sa karong kadlawon Hulyo 8, 2026 no hingpit na nga nakasood sa Philippine Area of Responsibility kung par ang super typhoon Inday no. Sayo ni ini

0: Miisa na ang pag-asa og tropical cyclone wind signal number 1 sa pipila ka mga lugar sa amihanang bahin sa Luzon o particular sa Cagayan province mga idol. Mao na nga amping-amping tas kanunay dili ta mo ingon nga ato ara man sa Luzon. Ato la sa itabangan og ampo sa bang ato ang mga kaisunan kay sahi ra ba sa'yo ba igug bagyo, no? Di gini taon na nim, no? Sa mga naglabay na to mga bagyo ra ba? Mga kategory. Grabe, super
1: kapag typhoon. Kapag ipaghipo sa nikahuman ay nung bin.
0: O, oh, ino, bitahan na nun siya sa sunog, no? Kaysa bagyo.
1: Okay, ang bagyo, gun, maka pag-iposipol pa ka. O, pare, itong bagyo. O, maka panabil pa ka sa inyo ang kuhan.
0: Katong bagyo
1: ulit. Sa libo. Katong bagyo. Katong sunog ay nung bin, grabe.
0: Katong bagyo ulit din, manday ka ato.
1: Ulit din, maka...
0: Wala ra ka matumba sa hangin na to?
1: Wala. Kay amo rin ang ikinigan. Ilang balay na nawali sa ginhang ka ng bumbong. Ilang kwan o pat ka kwan ka jilosing o nani na hug.
0: Sa to, paimin yung balay. Ligun, pati liguna, no?
1: Ligun na mong balay, pero nangabasa, tanan. Nangabasa. Ako mga napkin, ako mga kwanto, ban, mga lingerie, ako mga short, mga pakigol. Ako nalabay, Edolbi, kaya nangabasa siya.
0: Ibuong ko ninyo, ano nga, pinaw nung siskot ng napkin nga. Bitong, ibuong ko na sa Cebu Marathon, ba naman ko anak nga, ano, kanang, kining, o siya tawag na, kanang,
1: Patlan.
0: Ah, nakuha na nga group.
1: Ah.
0: Mag-post ka sila yung kadaga nila, no, i-post to katong race, baby, post ilang gisulob.
1: Ah.
0: Apilag underwear.
1: Ang kapatid siya, kakit still, mana. Kailan mo iPhone sa nangyong mo, ha? Imong media, sapatos.
0: Ako, bahala uroy ako.
1: Ang isulong ba?
0: Ang ako, bahala uroy ka
1: na. Kita mahapis sa Idol Kenny.
0: Ha? Bahala ka uroy.
1: O sa tingin ko na ito, ha? Dili niya ko anon? Kay iya na tutukal?
0: O, ningon si Bambina. Kato ako alahi. Usa mo na ni mo na ibang? Ako rin tutukal. Bayo. Sige, ay aligay mo, sinigbin, sigbin.
1: Sinigbayan.
0: Sige, okay, size 9 bin, ay mag, ang dugang, ang kanang, ang unod sa ato, ang balita, ato pang ikaw. So mga ito, ambing-ambing at sa kanunay, no, expected gina, nga, nagkaroon ko niya, doon natin mga localized thunderstorm. Update lang sa mo sa kining atuang Facebook page sa IFM, sa ingon man sa DOHP, RMN Cebu, ha? Alas size 9 bin, standby.
2: IFM, baon na!
1: Ikaw ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran di ka. Saway-saway na ko. Labo pa sa wayonon. Aw, Kuya Juan. Mapungan ba ni?
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS! Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murad, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abog yung 320.
11: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
12: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Og tuod, mauna yung pinakaningkot na desisyon nga akong nahimo karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglusod.
13: Sulay pod ang bagong produkto Ivory Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: you need to
14: toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
16: ECS.
17: Kini si Max Urban.
18: Kini San Sigulyang.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og said liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalong kung balik, ana, ha?
1: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Said Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
2: Aron kaharuhay matagamdam, ang gikinahanglan, Said Liniment Oil. Said Liniment Oil, adunay init ug kabugnaw nga adunay hatod nga kahayahay, natural, puro ug adunay nindot nga aroma. Busa dinhi na kita sa natural. Said Liniment Oil, dangdang ang agay, sakto sa kaharuhay.

0: Pahid na. Sed Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Happy Idol Day! Wednesday na!
2: Wednesday na? Happy Idol Day!
3: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Woo! Ang Idol ko FM
2: 93.9
4: IFM
1: IFM, bago na!
5: Marketman on the run, Idol B. Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol mamitik.
6: Maayong buntag pizza 8 no 1 sa Hulyo 2026 adlaw ng Miyerkules. Ayan ang kumpletong detalye sa ato ang mga balita karong buntaga. Giuswag sa Senate Impeachment Court ang cross-examination sa depensa ngadto sa NBI agent nga gimitistigo na sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kaghapong adlaw. Kiniinubanan sa pagpresentar usab sa laing witness sa maong impeachment trial gikan sa House Prosecution Panel. Nahukman kini sa presiding officer sa Senate Impeachment Court bisan ni takda unta nga cross examinations sa susamang adlaw nga gipresentar sa NBI senior agent John Mark Kalilong sa korte subay sa pagtuki sa mga partido sa Article 4 sa giduso nga articles of impeachment nga giatubang sa Vice Presidente. Ang mga article naglambigit kini sa gialigar ng assassination threat sa Vice Presidente Batok nila Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez. Nasayran nga ang impeachment trial ni Vice Sara itang lantawang mulanat hangtod sa 19.2 kaadlaw nga nagpasabot nga posibleng ma-extend kini hangtod sa sayo nga bahin sunod tuig o sa 2027. Dugang balitang nasyonal, gitingwa sa prosecution panel ang pagpresentar sa Chief of Staff ni Vice Presidente Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez isip witness sa impeachment trial. Giduso sa panel ngadto sa Senate Impeachment Court ang request alang sa pag-isyo og sampuena alang kang Lopez ingon man kang NBI Director Melvin Matibag nga mopatimaw og motistigo sa trial sa Hulyo 13, 14 o 15. Insister sa prosecution panel nga ang testimonya sa naasoy mga opisyal labihan kay importante sab aron pag-establisar sa mga allegasyon ubo sa giduso nga Article 4 sa article sa Oba Impeachment Batok kang BP Sara. Ang Article 4 naglatid sa akusasyon nga nanguntrata ang Vice Presidente alang sa gialigar nga pagpatay kang Presidente Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez. Giisa na sa pag-asa ang Tropical Cyclone Warning Signal No. 1 na sa pipila ka mga lugar sa Cagayan Province. Subay sa pagsud sa Super Typhoon Inday sa Philippine Area of Responsibility CONFAR karong butag. Pasado alas 11 kagabi, ipaubusan sa pag-asa ang signal number 1 sa mga lugar sa northeastern portion. Sa Cagayan ang naglakip sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Santa Teresita. Nipasidaan ang pag-asa nga ang labing taas ng wind signal nga mahimo alang o nilang iisa sa tibuok direksyon ni Bagyong Inday sud sa par moabot ngadto sa signal number 2 o signal number 3. Samtang ang hanging habagat nga palambuon sa mga bagyo, babatigan kini sa Sambales, Bataan, Cavite, Batangas, Mimaropa, Bicol Region, sa Visayas ug Mindanao. Kaliwa sa pagpabilin sa maong bagyo sa kadagatan, posibleng mamidpid kini sa Batanes sa adlaw Biyernes sa dili pa hingpit mo gawa sa Philippine Area of Responsibility sa adlaw Sabado ug mopaingon kini sa amihanang bahin sa Taiwan. Katapusang balitang nasyonal, Magpadayon ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte bisan dunay nag-ungong nga petisyon sa Korte Suprema pagpahunong sa maong pagtaral. Kinihangtod dili maresolbar ang daghang pangutana bahin sa authority to preside ni Senator Chis Escudero sa maong trial. Nakanayon si Attorney Reginald tungol nga bisan kinsa mahimong muisa o bisan unsang isyo ngadto sa labawang hukmanan. Apan kung muisyo ang Korte Suprema o temporary restraining order kung TRO ni pasabot si tungol ng impeachment court, kinahanglan magbutasyon kalabot ni ini. Mao kato naglangkob no sa ato ang mga balita karong buntaga adlaw nga Miyerkules basta Wednesday sa IFM. Happy Idol Day sa nga ni Idol Boyki. Bossman cute gan Idol Boyki kini inyuhang market man on the run Idol B. Mao ba nato diri sa boot Idol Mamitik. Okay, gingon man ang ato ang Digital Head Idol Kini, gawas kabayan Idol Tweety. Sa IFM 93.9 FM, di kapungan. Sabagatod sa nagunang balita at atak IFM, balita. Alas 6:24 now, kinibinag yatod sa ganato sa Liber Aid Pro. Mag-Liber app na ta, Liber Aid Pro.
4: Kinibahinag yatod ganato sa Liber Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo, guban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambok nga pagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayo pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liber Aid Pro. Sakto, Liber Aid Pro. Lahi nga Liver Aid aduna si limarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liber Aid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro.
1: IFM, bango na.
6: Mami, oras IFM.
7: Ano oras IFM? Alas 6:25
6: na gid mami no, taas taas gid ato ang na binat no. Kabutaga no.
7: Kulit kag binat-binat oi.
6: Lagi. Ikaw, ganas kag luhod-luhod.
7: Idol Kenny na.
6: Oh, si si Michael Bintoy, pa shout out ko no, Mamitik.
7: Si Michael Bintoy.
6: Idol Key, Boy Key, IFM and News team, shout out sa Bintoy family, Gido og Edson Marilyn Villahermosa family sa Duguan, Basak, Mandawi.
7: Wala lang siya ang dami.
6: Michael Bintoy sa Tulo-Tulo. Konsolasyon na siya sa Tulo-Tulo.
7: Tulo-Tulo.
6: Kalayo na siya.
7: Ngayon na kayo siya.
6: Ngayon na mag-Tulo-Tulo o singot yung panong naong kalusaka. Uy, ganahan na ba kang ganang mag-ganabi kang Tulo-Tulo, no?
7: Bili, uy, kanang isa ako, sa uwan, ganahan ko, kamaligo.
6: Bayot.
7: Nya.
6: Sige nya, walang tayo oras sa si Marilyn Noir Dakwa. Sige, ipakita lagi siyang bingkang pinalutaw lagi. Sa mo tagot, ano ko tsin?
7: Sige, gotom na nung ko, Idol B.
6: Hoy, poto ko tsinta na sige, pakita. Oh.
7: Hala, hoy, mauna kong kanangay. Ang tapat na ma-order, ana.
6: Ambot lang kang maabot pa kanina namin. Is kung buba sila. Kaya bunjo. Puto ko tsinta.
7: Hindi kalami, ana, hoy.
6: Aga, sige na lang sana.
7: Pag may bato na Idol B, bukas na siya nga galingon.
6: Ambot lang kanina. Sige lang, sin. Katong miyaging adlaw ka na, oh. Kalami, ana, oh.
7: Pero why, naabot?
6: Well, okay. Puto lang ta. Ang tao na
7: kana lang imo kaoy kana puto nga kanang pilit-pilit.
6: Mm, wow. So niya. Si Mika K no, usa sa mga LGBTQ sab no. Good morning, greet ko asa kong birthday today. Ay, birthday mo karon July 8 ba yon? Happy birthday, 61 years old. Please go tell Sir Benji. Oh, nag-programa si Benji Tangyan. Sige, Lasayas by the City na. Nabinap na ginin niya. At nasunod na ito ang programa Straight to the Point. Diri sa IFM Karotototot. Standby ha. Bye for na mga idol, ayo-ayo og amping sa kanunay. Happy Idol Day basta Wednesday sa AFM. Bye for now, idol.
7: Bye-bye.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatag sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggang sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, life extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa life extension, vitamin D3.
8: Life extension, vitamin D3 for longer life.
11: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver-Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver-Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver-Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver-Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liver-Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver-Aid Pro.
15: Said. Health Report. Health Report.
16: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Sugar ko, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mutuo ka ba nga adunay tao nga mopili kanimo ug kuyugan ka hangtod sa hangtod?
4: Kung ako'y imong pangutan-on, mas bintaha akong ang laing tao ang mamakak niya kaysa ikaw ngayang inahan. Buotang nag-bright ang imong anak. Naibaw kong masabtan ra kaniya. Sulti siya sa tinuod. Katungod niyang mahibaw, anak.
3: The Janeline Story. Hashtag Dear IFM, piliun ka. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM. At tangi.
5: Idol mo, DJ.
6: Ang tamis na sila, Tik. O glami mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
16: Ang laagan nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
4: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
3: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
4: Racho to eh.
3: Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa pagpagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinusayad sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
9: Mami, undami ang drama.
8: Angeline.
9: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustay.

0: bagong sarap, kaugjud ka!
1: Sis, ganda ng hair!
2: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
1: Naka-empress? Nakaka-impress!
2: Try mo na, sis! Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
3: Empress Shampoo for impressive hair.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sakulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salonpas. Metosalicylate na protocoveral acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na. Din.
7: Ang keratin na may plus!
6: Keratin plus!
3: Ang keratin na may plus.
8: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
9: Hi, ako si Tia, sales lady. Holdin na kating dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa ako mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwa ka, stress tabs.
10: Puti para Mrs. Iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Idol, oras sa FM, alas 6.38. Nato na balikan no, si Rajuman Binji Tangian, alas Straight to the Point, diri sa IFM.
13: Nabot ang mga naminaw kay labi na nga kanang na social media na. Ha, kagahapon, katong na ang mag-presentar nilang mga ebidensya kagahapon. Di naman to bag-o. Di man to bag-o kasamang nisto. Ha, di to bag-o ang mga tao nakasabot man ato. Pero nga naman, nga bisag nakikita ng mga tao silang ipresentar gapong ebidensya, pabilin man gihapon ang suporta sa mga tao dito ni Vice President Sara Duterte.
14: Straight to the point.
13: Ato'y padayon ni Karundod Taon ha. Ito sang itsek si Radio Man Paul Lauro tungod kay matod pa di amay nangarnap og motor na dakpan. Unsa ba in taon ning ni ang tawhana sa doy? Ang usa may detalye ani kasamang Paul.
14: DYHP. RMN report.
15: Gumahan kasamang BJ sa mga report nga ito na hipospod sa kapulisan na di ay motor napper o kalangawak o motor aga nadakpan pasado alas 6 ang takna sa kabuntagon diha sa may aga lugar diha ni sa may Salvador Extension Barangay Labango ni ato dakbayan Sugbo aga nasikop sa mga BJ mao si Henry Mingito Numio 40 anyos ug ulitaon ni siya nga nag-usa ni ka e-bike driver nga nagpuyo sa Belgium Street sa barangay Suba silingan ni siya nga barangay sa Pasil na recover sad ang motor nga iyang gikarnap nga gipanig-iya ni Brian Kim Bidad Kapadgan na puyo ni dia sa may Labangon o Salvador Extension kining Honda nga Beat Honda Beat 110 nga motor ang gikawat o gikarnap ini maong suspek may nalang kay nabantayan ni unya gihimo na yon ang follow up operation sa to nga kapulisan sa police station din hinungdan nga nas ni siya unya giritin na ni siya karon sa atong kapulisan mao ni atong nga report kasamang BJ nga na ipospod gikan sa kwerpo sa kapulisan
13: kasamang Paul.
15: Yes, kasamang BJ.
13: Patay mo ang bugnaw mo kay Montingog diha sa kanang na ang asamang ramon na mo sa Dinsa na sa Davao marag kuan man kayo. Ang urag na naman nag samtan nag report ya nagtublo-tunlo man sa Montiel sa dagat tingal.
15: Ilabi ang ka pinaw ang atong signal.
13: Hmm. Oh, so karon ikakuan na nato, ikaupat ng adlaw, ikaupat natong adlaw ron sa ato ang pag
15: Uplan Tabang.
13: Oh, sa mga kaigsuonan nato taon na apik ana piktuhan diha sa linog sa Mampol. Amping mo diha narabay bagyo.
15: Ang nga gagapon na report naman noon to ni kasamang Aida de la Cruz Tampo sa atong news program director nato ni asamang RB ang kuanjod kaya nang kinatibuk anjod nato nga lakaw po sa ikatulong adlaw kasamang Benji ang ikatulong adlaw nato ang kwarta nga paras na nga matay diri dapit sa may Dabo area. Ato lang natugyan sa atong sister station. So sila na yung paabot ato kasama ang Binji sa mga nangamatay, mga kalbanay sa nangamatay po habig diri sa Davao City kasama ang Binji, no? Katong mga area na malungog sa ato sister station sa DXDD. So mauni kasama ang Binji, no? Nadagan patag mga reports at pwede rama padangat na ito matagkaroon og unya so Japon sa atong programa. Ako inyong kasama ang Radyo Man Po Lauro, DYHP Tatak RMN.
13: Okay, salamat Radyo Man Po Lauro sa imuhang report.
14: Straight to the point.
13: Adya, balita ka rin ang taod kasamang Nestor, na human sa mga importante. Kasambay sa kadali, ha? Kaya ito isigutan ni mga isigutanan sa... Alas 6:42 sa buntag.
5: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses.
8: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May budget.
21: So

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon, gikan sa Pioneer.
2: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Idol, alas 6:48 na itong oras sa IFM. Atong balikan si Rajuman na Binji Tanghian, alas ato, Straight to the Point 3 sa IFM.
5: Makasama ang pagpresentar og witness nila. Ha? So, gipresentar kagahapon ang usa ka witness dito sa prosecution, mga sukindig paminaw. Onya ay muntanaon ang pagpresentar, mga sukindig paminaw, ha? Sa witness sa ilang abogado nga si Attorney Ligutan, Virgil Ligutan, mga sukindig paminaw, okay. Ha? Medyo okay ang pagpresentar ka sumang nisto. Pero nangutan ng uban nga, ha? Nagkwanbag, puti, naghanago na tanaw na to, kay unsa man kahay, unsa man kaebidensya kay, doon na may upat ka-article sa impeachment. Ha? Doon ay upat ka-article sa impeachment nga gipasaka batok nito ni Vice President Sara Duterte. Ang giuna og takol agahapong adlawa, mao, mga sukindig paminaw, ang ikaupat nga article. Ha? Mao, mga sukindig paminaw, kanang grave threats kasamang nistor. Ha? Kato ba nga ipailahang ipa-impeach kay si Vice President Sara Duterte angay yung kuno nga i-impeach tungod sa iyang paghulga, mga sukindig paminaw, dito ni Presidente Marcos, ha? Ni First Lady Liza Marcos, og ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ha? Mo ilang gipresentar dito nga kining ni, ha? Mo ilang giunag present ka sa mga nestor nga makumbikta makanang na ma-impeach yun or na-impeach si Vice President Sara tungod kay nang hulga siya sa presidente. Moto nga, okay, pa-present sa witness nila dito. Ha? Gipresent, mga sukindig paminaw, ang usa ka witness nga gikan sa NBI nga kuno kasamang Nestor expert, ha? ang pagpresentar, ha, sa witness ni Attorney Ligutan, mga sukindig paminaw, okay. Ha, maayo, mga sukindig paminaw, nga pagkapresentar, bahala dia og isigig objeka ni Attorney Narvasa. Ha? Ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa, gasigig object kasamang nistor. Ha? Gasigig object, pero part man na, mga sukindig paminaw, trial. Ha? Part man na trial, kag dili ka mo object, mingon, sanay mo klinting, saan ni abogadoha nga, saan ni abogadoha nga, kasarang baka ni, or di. Part na silang, part na silang taktika. Ha? Part na taktika sa abogado kasamang nistor, nga hala. Mientras, kuan ba la, object, diya, mutang ubang abogado, ubang mga abogado, sad nga tanaw, ingo, sa man nga, sige naman ik object, nga, wala naman ik, kuan ng pagka-object. Pero karon ang nindot, sad ani, kay mauman ang panahon sa defense team to cross-examine. Ha? So karon i-cross-examine ang ilang witness. Pero muna, nga itong husayon sa, ha, unsa man gini ilang witness, tinuod ba gineng expert? Ha? Ay doon na kunoy, duha kasimana nga training. Ha? Duha kasimana ang training kasamang listor. O niya, expert na. Ha? Ha? Ato hatagag pagtagad, ha? Pero ato sang kwanon re, sa una palang daan, kay para ba atong maanalisar na to, matimbang-timbang na to ka sa mga nistoro. Kisa man ni daog dai karon? Agahapon? Ha? Kisa man ni daog dai gahapon? Ni ini mga sukindig pa lang impeachment? Ha? Kay adtong Lunes, kay ingon ta nga ang pag-deliver lagi sa kon imuhang basihan ng ilahang mga introduction ka sa mga nistoro, ilahang opening statement. Ha? Og imong basihan ay ilang opening statement ang nindot paminawon, mga sukindig paminaw, kang Congressman Luistro. Ha? Why the big dapping ng ato? Kang Congresswoman Luistro, nindot nga pagkatagik, nindot nga pagkahanay, og igo, mga sukindig paminaw, sa masa. Ha? Igo sa masa. Ha? Igo sa masa ang iyahang pagkatagik sa iyahang opening statement. nga ang barangay secretary nga makasala ato mangganing panilngan, ha? Ato mangganing panilngan ang mga ordinaryong mga taong makasala. Unsa pakaha ang pinakagamhanan nga opisyal sa gobyerno, dili ba day nato patubagon? Pagkaninduta ka sa mga mister oy. Apan ang pangutana ni ana. Ang pangutana ang gatabi mismo mga suking tigpaminaw, mutuo ba ang mga tao? Ang kinabag ang katawhan, nituo ba, nitando ba? Basig mo ingon nga, gindot ka na imong giistorya, kung kanang imong giistorya, maunay imuhang giistorya pagpagukod sa mga flood control ng mga malita boys. Wa ba maunay si Castro? Pana ako pangutana lang. Wa ba maunay ang mga uban ng mga congressman ato? Ha? Ato magandang panaguta, para panagutin mag-inato kasamang listo. Niingon ang mga maestra, niingon ang mga tuwa sa abroad, nga hantod kanusa mami dinhi magmotrabaho diris abroad aron nga makalahutay ang mong pamilya sa Pilipinas gamu barog. Pakanindot. Ha? Nindot kayo kana. Labi na kung mga OFWs, wala kahibalo sa korupsyon sa Pilipinas. Nga kinasayod mang mga OFW. Ha? Suko mang ganing mga OFWs. Mo na giingon nga, ha? Mo na giingon nga, back to you, ha? Asa man, wa man lagi nagisulti. Hilo man ang mga congressman. Hilo man ang administrasyon sa pagukod sa tinud-anay nga nakakawat sa flood control. Ha? Dito napita ang pag-deliver sa speech, okay, nindot kayo pagkahanay. Parte nindota. Apa na pangutan na lagi, nakabig ba nimo ang kasing-kasing sa mga masa?
0: Straight to the point.
5: Ha? Nakabig ba nimo sa mga masa? Oh. So mo na nga, kanang na nga, ang kagatong ka-attorney sila season, so mana na sigigon attorney Rufil gahapon, nga nindot ang yang statement sa, diri sa opening statement sa defense team, ha, sa respondent counsel, sa respondent kasamang Nestor, ha, sa introduction nindot sa kayo kay giingon dito niya nga kaning ilaha usa ka pagpanggukod, ilahang gustong tangtangon ang usa ka opisyal nga gipili sa sobra 32 ka milyon ka mga katawhan sa Pilipinas ang nibutar ni ini, apan yanoyanohon lang nila og tangtang nga pila ra sila kabuok.
0: Straight to the point.
5: Ha? Mo na ang kanang naang iyaw pinisitment ang abogadang Sara. Pag-ari na ito nga, matod ba ito ni Rufil, mga sukindig paminaw, na medyo ni focus na dito sa kanang naang more on legal, ha? Nga gisgutan ka sa mga nisto. Mawag ganyan ang pagsugod ba? Ang pagsugod, unsa may pagkakuan sa pagsugod, naka-express bagyod ang kanang naang prosecution sa ilahang tumong. Kay klaro man, bisan pa og usa ka oras magyaw-yaw si Luistro diha nga kunuhay na luoy sa sakatawhan, kunuhay na luoy sa mga kabos, na luoy sa masa, ang pangutan na mutuo bang masa? Mutuo bang masa nga gigukod yun nilagtarong ang mga kurakot sa Pilipinas?
0: Straight to the point.
5: Ha? Kanindot man kayo? Og mayon tang ilang opening statement ang basihan. Sige, ibutang talang. Nga labaw mga sukintig paminaog, half shot si Luistro pero free throw ra, ha? Free throw. Og sa basket pa kasamang nisto? Og sa basket pa na, sige. Ihatag na lang nato to niya. Nakalabaw sa half shot, pinaagi sa free throw, ha? Oh. Grabihan, no? Sa basket ba, di ba na free throw na nga? Sige, ha? Basta, Paul, saan man itawag na kasamang nisto? Ha? Ang araw to na dito sa wala, no? Na ingo mga tao nga, ang mga tao, imbis mo ingo ni Luistro, kana! Ha? Mingon ang mga tao, kana, nindot na imbis mo abiba ang mga tao, nisaway ang mga tao tungod kay wala na haom ang ilang binuhatan sa iya mga sukindig paminaw nga gipamulok.
0: Straight to the point.
5: Bula-bula, rumang ba? kasayang. Ah, muna di kasamang nisur kasayang sa kahago. Kasayang sa pagpreparar mga sukin di paminaw sa script. Ha? Kasayang sa pagpreparar sa script. O niya, sunan ka tungod mga sukin di paminaw sa kakuan niya, nagtulo pa ang laway apan ang mga tao nakasaway. Ha? Ah, sumunto katong ka Atty. Sheila Sison. Ha? Yanu-yanuho ninyo og kanang na ang tangtang kana nga gipili na sa kinabag ang katawhan 32,000 kapin. Unya ibutang ta lang nga sige nangagi naman tong 32. Ibutang talong karong nga kanang na ang present. Ha? Ngano man nga og ari ka sa survey taas man gihapon si Vice President Sara Duterte. Ha? Very ironic mga sukin tigpaminaw nga siya mo'y gi-impeach karon pero siya mo'y gidapigan sa kadaghana. Dili man ta na nidapig niya kayong uban mga sukin tigpaminaw. Ha? Di aman sa side sa Malita Boy sa normal na. Dili man kita ng tao mapulisi mo pero kung imong itandi ba ang kinabag-an na kasumang nisur daghan. Ha? Daghan mga sukin tigpaminaw. So muna kagahapon pagpresentar nila sa ilang witness atong gibantayan o giunsa nila pagpresentar ang witness, ha? Atong kanon ha kay gahapon ni hatag silag motion, duha ka usa ka motion, usa ka manifestation ang gidenay mga sukin digpa sa trial court. Ha? Trial court sa kanang impeachment court. Ha? Duha ang gidenay sa habig sa prosecution. Atong paminawon asa man to si Kwan, si attorney. Ha, katong babae nga kwan, katong babae nga postan pa kamug utah naong gining abogada. Og sa kwan pa ni kasamang nisor og maestra pa ni mo terror kayo ni. Ha, kani si attorney Kapunan sa man to iyang kwan ato. Ha, kani niya si attorney Lurna, no? Attorney Lurna Pataho Kapunan. No, kay dito manggod si Vice President Sara Duterte gapo Senado o niya excited na kay mga congressman, marapot silang nangahadlock sila kay ala narabas Sara di dito ato gining ayuhon atong presentasyon kay narabas si Vice President Sara mo tambong ra ba di ay naghinam-hinam na silang mo tambong si Sara. Ha? Sus kay pagsugod dito sa impeachment, wa man di giulit ra man di sila. Ana suko na pud sila. Suko na pud sila nga oh, diri na gyud to, wa na lang gyud di tambong. Asa man to attorney ka katunto ang kwandong? Ha, katunto ang si attorney Kapunan, katong babae bitaw nga abogada.
6: Was your earlier manifestation?
5: Ah. Kare. Just tag.
6: If there are no other senator judge who wishes to make a manifestation, the lead prosecutor, Representative Luis Reyes, once again recognized. What was your earlier manifestation and motion, ma'am?
7: Your Honor, we respectfully reiterate our request that counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, be recognized.
6: Counsel for the panel of prosecutors, Attorney Lorna Kapunan, is recognized. Will you be the one to present the your first witness, ma'am?
8: Good afternoon, Your Honors, Senate President, Presiding Justice. I do have manifestation. Well, in direct answer to the query of the presiding Senator Judge, I am not presenting the witness today. But I would like, with your permission, Your Honors, to manifest a query that we request be addressed by this Honorable Court presiding judge to the defense.
6: The lady may proceed.
8: We are informed.
5: A request as a defense.
8: We have seen an interview conducted in the Senate premises on the Vice President herself. And she had been quoted as saying that she is expecting a bloodbath and a bludgeoning, but she will not. Her head may be blooded but unbowed. My respectful query, Your Honors, please, which could be directed to the defense counsels, is if the Vice President is in the premises, does she intend to appear personally before this impeachment court? And that is preliminary to another manifestation that I would like to make.
6: Kindly proceed with your next one, counsel. Because the chair is not yet sure if it will even address this to the counsel for respondents or will simply answer the query of the counsel for respondents.
8: This is relevant to the presentation.

gusto niya nga ang defense team nga mao magkasama ang abogada, mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ilang ingnon ang ilang kliyente nga mao si Vice President Sara Duterte nga patambungon gyud diri sa hearing karon kay naa man di ay siya suo diri sa Senado. Ha? Nga nagpreskon man siya nga niingon nga kani do nagi bloodbath gini ron, ha? Naghinam-hinam na mga sukin, di pa may nauwi. Ha? Naghinam-hinam in town sa Tony Capone. Ano mga di man nyo parion? Ha? Ha, kaluoy, town ay naulit in town sila gahapon. Di ay...

0: Naakuana.
1: Ang maintenance sa papa nimo.
0: Naakuana.
1: Ang para sa allergy ug ubo.
0: Ma, naakuana.
1: Unya ang...
0: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
1: Nya, akong kiss.
0: Ma, naakaana.
2: Watson's Generics.
3: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
3: This time check is brought to you by Colgate Fresh Confidence. Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
5: Idol, oras sa FM, alas 7:08 na.
6: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
7: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
6: Mas klaro na ba bisan gabi?
7: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
9: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Bilang kilos karne?
11: 500.
10: Tulo.
11: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamalitod na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
13: Sarap magkasama.
3: All You Want, nasa All-in-One Maggi Magic Setup. That song was brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
14: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
15: Ganun po?
14: Ana! Oh, laing pose na pod.
15: Okay po.
14: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
16: Dugay naming nag-ilis, direct.
17: Ngat to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
18: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
19: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
20: Lamit mag-rice, energy pop.
21: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa sari-sari stores.
3: That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
22: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
23: Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
24: Ako Plus, Alco Plus.
25: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh.
27: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapiktuhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon og andam na. Bugat nga constipation, sina all, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Sis, ganda ng hair.
29: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
30: With regular use.
31: Naka-Empress. Nakaka-impress.
32: Try mo na, sis.
33: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
34: Empress Shampoo. For impressive hair.
35: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang ba ako mabantayan sa akong mga customers? May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
36: Multi vitamins plus iron, is your nickname of stress tabs. It's symptoms for just consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
0: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dagom.
1: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold. Naa donate 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
4: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
2: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Halaga. Max
8: help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
8: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
11: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
12: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
13: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
11: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
13: Dito na buo ang confidence ko.
12: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
14: easy maging best me.
15: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
16: Robat TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa Kids Day.
17: With lysine plus B vitamins.
16: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
17: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus Vitamin D.
16: Tulong sa paglaki. Renny ang Kids Daily. Tulong para sa lakas sigla laki. Gonna be healthy. Proband TLC.
17: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Proband TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gonna be healthy. Proband TLC.

0: Bold, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: RMN Network News.
5: Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan.
4: RMN Network News.
6: Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Si Kalilong ang inatasang mag-authenticate ng video live stream kung saan sinabi ni Duterte na may kinausap siyang assassin upang ipapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tumestigo ang NBI agent para sabihin na lehitimo at hindi edited ang video bilang ebidensya ng prosecution sa Article 4 o ang grave threat at inciting to sedition. Sa proseso ng direct examination, sinabi ni Prosecution Panel Attorney Amando Ligutan na ipinresenta lamang nila ang mahalagang bahagi ng mahigit 2 oras na video conference ng Vice Presidente, bagay na pinalaga naman ng defense lawyer na si Carlo Narvasa.
7: That it is for the prosecution to decide what to present, when to present, how to present, and whether to present at all. Be that as it may, Your Honor, please, the defense will not be prejudiced, exactly, because when the time comes for the defense to present their evidence, they can present the remainder of that two-hour video. What we are saying, Your Honor, please, for the interest of time, for the prosecution's presentation of evidence, we deem that's only a two-minute portion of that two-hour video is relevant at this point in time.
8: The prosecution cannot be allowed to present a small, a truncated part of a whole 2-hour, 26-minute video. That will not provide the context necessary for the understanding of what occurred during that night on November 23, and also not allow the proper identification of by this witness.
6: Bilang tugon naman, ikinatwira ni Ligutan na desisyon ng prosekusyon kung paano ipepresenta ang ebidensya. Kaya 2 minutes and 18 seconds lamang ng video ang kanilang inilabas. Gusto naman ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na i-play ang buong video sa cross-examination, subalit tinutulan nito ni Presiding Officer Cheese Escudero.
9: So the counsel for the respondent rather decide as it has manifested to present the entire video. This court shall allow it during the time for the respondent to present its evidence in chief. We will not interfere with how each party or either party presents their case, with a caveat that a portion of an entire video being presented is not only to save on time, but also to be able to support the allegations from the point of view of the prosecution insofar as their articles of impeachment is concerned. No need to say that the counsel for the respondent will also present the evidence that they deem best that will prove the innocence of the respondent in this case.
6: Si Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero.
10: Samantala, bahagya pong nagkatensyon sa pagitan ni na Senator Judge Pia Cayetano at Risa Ontiveros sa kasagsagan ng ikalawang impeachment trial matapos ipresenta sa Impeachment Court yung mga pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga yan ang bantang pagpugot sa ulo ni Pangulong Bongbong Marcos at ang pagtatapon sa labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Kayin din po ang kontrobersyal na video streaming na nagbabanta sa buhay ng first couple at ng nooy House Speaker Martin Romualdez. Tinanong ni Senator Judge Ontiveros ang prosecution kung bakit impeachable offense ang dalawang pahayag at sinabi naman ni Private Prosecutor Amando Ligutan na 110% siyang sigurado na pasok ito sa betrayal of public trust. Pero para po kay Senador Pia Cayetano, isa itong closing statement at nanawagan kay Presiding Officer Cheese Escudero na ayaw na niya itong maulit at sinabihan pang dapat sitahin sila kapag mali ang kanilang mga tanong.
11: With all due respect, Mr. President, admonish us. Call us out if yung question natin is also not proper at the proper time. We may all make those mistakes. Even I may make that mistake. And I'm telling you, please call me out if I make a mistake and ask the kind of question that should not properly be asked by a judge at that particular time. Because it is not right. We must follow the rules. And I know you are being courteous to all of us, but that was a closing statement. And I also asked the parties involved. You have an oath as lawyers. Don't take advantage of the generosity of this impeachment court. I don't want to see this happen again.
10: Nilinaw naman po ni Ontiveros sa kanyang muling pagsasalita na gusto lamang niyang malaman kung paano masusuportahan ng ebidensya ang alegasyong nakapaloob sa Articles of Impeachment.
0: For clarity, Mr. Presiding Officer, my question po had to do with how the evidence is material to the allegations in the Articles of Impeachment. Kasi nga po, hindi naman napapatunayan na the Vice President actually sought an assassin. I wanted to appreciate the evidence before me in light of the Articles of Impeachment. If you wish to strike out the response of the prosecutor, then so be it, Mr. Presiding Officer, but for clarity again, my intention was not to provoke a closing statement.
10: Yun po ang naging sagutan kahapon ni Senator Judge Pia Cayetano at Risa Ontiveros.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Sa kaugnay pang balita, ikalawang araw ng impeachment trial naging matagumpay para raw po sa panig ng prosekusyon. Kasama natin sa balita, Radyoman Grace Mariano.
12: Para sa House Prosecution Panel, nasa panig nila at ng taong bayan ang tagumpay sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong, matagumpay na naipresenta ng prosecution ang unang testigo at bahagi ng mga ebidensya para sa ikaapat na Article of Impeachment. Patungkol ito sa banta ni VP Duterte na ipapapatay si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez bukod sa alegasyong inciting to sedition. Diniadyong sa naging takbo ng ikalawang araw ng paglilitis kay VP Sara ay naging malinaw na talagang lumalabas at lumalakas ang panawagan ng prosecution na ipakita sa taong bayan ang katotohanan.
13: We are claiming victory because all the motions that were raised by the defense were all, most of them were overruled. And we are very thankful to the presiding officer because alam niya yung mga strategy na ganito, no? So ultimately, nakita natin ng taong bayan ngayon na habang tumutuloy itong umunsan itong impeachment trial, very clear na talagang na lumalabas at lumalakas yung panawagan ng prosecution na ipakita sa taong bayan yung katotohanan.
12: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
10: Ang defense team ni VP Sara Duterte sinabing masyado pa namang maaga para magbilang ng panalo o talo sa nagpapatuloy na impeachment trial. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Marjo Domingo.
14: Inihayag ang defense team ni Vice President Sara Duterte na hindi nila binibilang kung ilan na naging panalo o talo kada araw sa nasabing nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado. Ang kay Attorney Michael Poa, pangalawang araw at nasa unang testigo pa lang ang nasabing trial kung kaya't masyado pang maaga para matukoy ito. Piniliwanag ni Poa na kaya't sila ay may objections ay dahil ilan sa mga katanungan umano ng prosecution ay maaaring maka-impluwensya sa testimonya ng testigo. Dagdag pa ni Poa, naniniwala ang defense team na kailangan ng maayos ng mga records na ipipresenta dahil maiilang mga dokumento na sa tingin nila ay hindi naka-attach sa original na reklamo. Kung saan ilan din umano rito ay hindi saklaw ng taon kung saan impeachable officer ang vice presidente. Samantala, itinanggi ni Poa na may layunin umanong mang-intimidate ang vice presidente sa pagpunta nito sa Senado kahapon. Bigyan din ni Poa na ang pagtungo ng vice presidente ay para makipagpulong lamang at hindi na dapat bigyan ng iba pang kahulugan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Abangan sa aming pagbabalik. Dahil sa matinding selos, babae patay matapos saksakin ng kinakasama sa Toledo, Cebu.
10: Merong rider na namatay matapos magulungan ng trailer truck sa Davao City.
15: Network News.
16: Maibutag Pilipinas sa Idupos.
17: Telepong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: RMN Network News. RMN Police Report.
19: Balik sa mga balita, 7:27 ang oras ngayon. Diyan po sa Toledo City, Cebu, dahil sa matinding selos, isang babae ang patay matapos saksakin ng kanyang kinakasama. Kasama natin sa balita, Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
20: Patay ang isang 33-anyos na ginang matapos itong pagsaksaki ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding selos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog, sa lungsod ng Toledo sa Southwest Cebu. Maraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima na nakilalang si Anan Traya Maniaca matapos itong undayan ng saksak ng suspect na nakilalang si Cyril Cabaluna, 40-anyos na isa pang mangingihaw sa isang slaughterhouse sa syudad. Sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, inihayag ni Police Lieutenant Colonel Vermino Nocerale na madala sa pag-aaway ng suspect ang biktima dahil sa selos na nauwi na nga sa pananaksak at pagpatay sa biktima. Sugatan din ang stepfather ng biktima matapos tinangkang pigilan ito ang suspect, ngunit siya naman ang pinaghahampas ng bakal. Kagad naman na nahuli sa hot pursuit operation ng kapulisan ang suspect na hinihinalang lulong sa ilegal na droga. Kasama po sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak, RMN.
15: RMN Police Report.
16: Sa batala, rider patay matapos magulungan ng trailer truck sa Davao City. Kasama natin sa balita, Radio Juman Leo Batulayan ng RMN Davao.
21: Patay ang isang rider matapos itong madaganan ng trailer truck sa kahabaan ng CP Garcia Corner Walingwaling Buhangin, Davao City. Sa panayam ng DXDC RMN Davao, kinilala ng Buhangin PNP ang biktima na si Chona Barinque, 30-anyos, babae at residente ng Kalinan District ng nasabing lungsod. Batay sa paunang investigasyon, parehong direksyon ang binabaybay ng rider at ng trailer truck. Subalit, pagdating sa lugar ng insidente, nasagi umano ng kanang unahang gulong ng trailer truck ang biktima dahilan upang ito ay masagasa at madaganan. Tinatayang nakaladkad ang biktima nang humigit kumulang 3 metro. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng trailer truck para sa kaukulang disposisyon. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyo Man Leo Batulayan. Tataak RMN!
3: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
19: Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court ang pagpapatawag kina Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez at National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Ayon kay House Prosecution Member Terry Redon, nag-issue na ng subpoena para kina Lopez at Matibag upang tumestigo sa korte sa susunod na linggo. Sinabi ni Redon na mahalaga ang kanilang mga salaysay para mapagtibay ang aligasyong nakapaloob sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahang dadalo ang dalawang ipinatatawag sa July 13 hanggang July
15: 15.
16: Naghain naman ng petisyon sa Supreme Court ang ilang mga abogado para ihinto o ipahinto ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay ito sa usapin ng presiding officer ng Senate Impeachment Court matapos mahalal si Senator Chiz Escudero kahit hindi siya ang Senate President. Sa inihaing very urgent manifestation with motion ni Attorney Israelito Torion, hiniling sa kataas-taasang hukuman na bigyang linaw ang naturang issue. Ipinunto nila ang pag-amyenda noong June 3 sa Rules of Procedure on Impeachment Trial, kung saan may pending petition din si Senator Alan Peter Cayetano na kumu-question naman sa quorum. Hiniling po ng petitioner na maglabas ng status quo ante order para maipatigil muna ang pag-usad ng impeachment trial kay VP Sara hanggat hindi pa nareresolba ang petisyon. Nanawagan din sila sa Supreme Court na tiyaking magpapatuloy lamang impeachment trial kapag malinaw na ang legal na batayan ng mga patakarang sinusunod at wala ng pagdududa sa otoridad ng umuupong presiding officer.
19: Sa kaugnay na balita, mga senator judge, pagbubutuhan kung sakaling iutos ng Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial. Kasama natin sa balita, Rajuman Conde Batak.
1: Magbubutuhan ang mga senator judges sakaling ipatigil ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay kaugnay na rin sa petisyong inihain ng ilang individual sa Supreme Court na nais ipatigil ang paglilitis kay VP Sara dahil sa pagquestyon sa validity ng eleksyon ni Senator Cheese Escudero bilang presiding officer. Sa pulong balitaan, sinabi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reginald Tonggol na karapatan ng sino man na gawin ang tingin nila ay legal remedies at hindi magkukomento tungkol dito ang impeachment court bilang paggalang sa sub judice rule. Sinabi ni Tonggol na sakaling pumabor ang Korte Suprema sa petisyon at maglabas ng temporary restraining order o status quo ante order sa impeachment trial, ito ay pagbubutuhan muna ng mga senator judges. Pero dahil wala pang TRO, magpapatuloy anya ang impeachment trial kay VP Sara.
2: The presiding officer said yesterday and was confirmed earlier, any person can raise the matter, pwede po nilang i-exhaust yung kanilang mga legal remedies and yun po yung nakita natin. But since meron na pong kaso po sa Supreme Court yun, we will respect the sub judice rule at hindi na po magko-comment yung impeachment court regarding that matter.
22: But pag maglabas ng TRO, susunod po yung
2: I think pagbubotohan po yun ng impeachment court as a collegial body.
1: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
16: Sa iba pang balita, bumagal sa 6.4% ang inflation rate nitong June o yung paggalaw ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ayon po kay Philippine Statistics Authority National Statistician Under Secretary Claire Dennis Mapa, mas mabagal ito sa naitalang 6.8% na inflation rate noong Mayo. Nakaambag sa pagbagal ng inflation rate ang pagbaba sa presyo ng gasolina, LPG, maging ang food at non-alcoholic beverages.
23: Ang nag-ambag sa mas mababang antas ng inflation para sa food and non-alcoholic beverages ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng meat and other parts of slaughtered land animals na may negative 4.2% inflation rate, particular dito ang karne ng baboy. Nakaambag din sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: cereals and cereal products na may 12.1% inflation rate, particular dito ang bigas, at fish and other seafood na may 7.8% inflation rate gaya ng bangus.
16: Sa kabila po niyan, sabi ni MAPA, patuloy pa rin makakaapekto ang gulo sa Middle East sa inflation rate ng ating bansa. Babantayan naman ng PSA ang epekto ng 85 pesos na aumento sa minimum wage o minimum wage hike sa National Capital Region sa inflation rate din sa mga susunod na buwan. RMN
19: Network News. Mas maraming Pilipino ang ayaw nang magpakasal sa nakalipas na dekada.
16: Bakit?
19: Batay po sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula sa mahigit 429,000 na magkasintahan na nagpakasal noong 2014, bumaba ito sa mahigit 371,000 na lamang nitong 2024. Ayon naman sa Commission on Population and Development o CPD, mas maraming Filipino couple ang pinipili ang live-in setup na lamang sa halip na magpakasal. Lumalabas din sa 2025 National Demographic and Health Survey na tumaas sa 20.5% ang mga Pilipina na nasa live-in relationship mula sa dating 18.8% noong 2022.
4: Paliwanag ng CPD, ito na.
5: Oh, yan na.
4: Mm-hmm.
5: Oh.
4: Mas practical kasi.
5: Oy.
4: Para sa mga magkasintahan na manirahan sa isang bubong,
5: mm-hmm,
4: dahil nga raw mas magastos magpakasal.
5: Eh, itopic na yan sa alums na.
4: Correct. Mamaya.
5: Alas 7.35 na ho, 7.35 in the morning, kinundin na naman ng Pilipinas at America ang ballistic missile test ng China sa South Pacific region. Sa pahayag ng Department of National Defense, itinuturing nila itong walang habas na pagpapakita ng kapangyarihan at tila baga walang pakialam sa mga maliliit na bansa sa karagatang nagbibigay ng likas na yaman. Wala rin anya itong idudulot na mabuti at nagpapakita lamang ng pag-uudyok at paninindak ng China sa sinumang tumututol sa kanilang paniniwala. Ikinabahala naman ni US Department of State spokesperson Tommy Pigot ang mabilis na pag-unlat ng nuclear weapons ng China. Inihimok nito ang China na sundin ang regularized notification arrangement para sa lahat ng intercontinental range ballistic missile na napagkasundoan ng 5 permanent members ng UN Security Council, kung saan kasama rito ang China, France, Russia, UK at United States.
4: Ang AFP ay naglatag naman ng mga plano sa command conference kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
7: Iniulat ng Armed Forces of the Philippines kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga naging tagumpay nito sa operasyon at ang mga susunod na hakbang para higit pang palakasin ang seguridad ng bansa. Naganap ito sa AFP Command Conference sa Camp Aguinaldo sa Quezon City, kung saan nagbigay ng ulat ang militar tungkol sa kanilang mga operational accomplishments sa unang kalahati ng taon at mga prioridad sa mga susunod na buwan. Ipinaliwanag ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang campaign plan ng AFP na nakatuon sa pagpapalakas ng depensa ng bansa, pagpapataas ng kahandaan ng militar sa mga operasyon, at pagpapaunlad ng defense capabilities. Sa pulong muling tiniyak ni Pangulong Marcos ang buong suporta ng kanyang administrasyon sa modernisasyon ng sandatahang lakas upang mapanatili itong mission ready sa pagtatanggol sa soberanya, territorial integrity at pangmatagalang kapayapaan at seguridad ng bansa. Dumalo rin sa command conference ang commander ng iba't ibang unit ng AFP at maging si Department of National Defense Secretary Gilberto Chudoro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
5: Iaapila raw ni dating Senate Acting Sergeant-at-Arms Mau Aplasca ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na sibakin siya sa pwesto. Ito ay matapos siyang patawan ng grave misconduct at the gross neglect of duty kaugnay na naganap na pamamaril sa Senado noong May 13 sa pagitan ng mag-gwardya ng Senado at mga ahente ng NBI. Alki Aplasca tila hindi ikinonsidera ng Ombudsman ang lahat ng ebidensyang isinumite ng kanyang kampo, kaya naman handa niya itong iakyat sa tamang korte sa tamang panahon. Sa investigasyon, lumabas na si Aplasca ang nagpakawala ng unang warning shot sa naturang insidente. Ngunit sa naging desisyon ng Ombudsman, binigyang din ito na walang matinding panganib sa buhay ni Aplasca at siya paraw ang nagsimula nga ng agresyon. Labag din umano sa batas ang ginawa nitong pagpapaputok na naglagay pa sa panganib sa buhay ng ibang tao.
4: Pinayagan ng Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27 na makapagpiansa ng 1,000,000 piso ang kontrobersyal na kontraktor na si Sara Discaya. Ito'y kaugnay sa kasong malversation of public funds at paglabag sa anti-graft law dahil sa umano yung mga Agos flood control project sa Davao Occidental. Bukod kay Discaya, pinayagan din ng korte ang makapagpiansa ng 300,000 piso ang finance officer ng DPWH Davao Occidental na si Czar Ryan Ubungin. Ayon sa Lapu-Lapu City RTC, bigo ang prosekusyon na magpakita ng sapat na ebidensya upang patunayang direktang nakipagsabwatan o nameke ng mga dokumento si Discaya kaugnay sa proyekto. Ibinasura naman ng korte ang petisyon para makapagpiansa ang 8 iba pang mga kapwa akusado ni Discaya, kabilang na ilang mga DPWH official at si Maria Roma Rimando ng St. Timothy Construction dahil sa matibay na ebidensya laban sa kanila. Kahit naman pinayagang makapagpiansa sa Cebu, hindi pa rin makakalabas ng kulungan si Discaya dahil nahaharap pa siya sa isang hiwalay at non-bailable na kaso kasama ang kanyang asawang si Curly Discaya sa 53.9 million peso Ghost Flood Control Project sa Kalumpit,
0: Bulacan.
16: Sa labas po ito ng bansa, patay ang siyam na pulis, kabila ang dalawang senior officers matapos pagbabarilay ng mga armadong lalaki sa Balochistan province sa Pakistan. Ayon sa mga otoridad, binabantayan ng mga pulis ang construction site ng Mangi Dam sa Ziyarat District nang sila'y biglang paulanan ng bala ng mga sospek. May ilan din naman ng mga pulis ang kasalukuyang pang nawawala. Agad namang naglunsad ng operasyon ng mga otoridad at napatay ng security forces ang 15 miyembro ng militanteng grupong Pakistani na Taliban.
0: Kick-off ng 52nd Metro Manila Film Festival, naging matagumpay yung ticket price po ng MMFF entries, pinababa. At nag-cover doon kahapon si Myra Jane Nasayaw.
16: Cover ha?
8: Naging matagumpay ang kick-off ng 52nd Metro Manila Film Festival kahapon na ginanap sa GH Mall sa San Juan City. Dito na ipakilala ang first four official entries ng MMFF 52, kabilang na ang second Miracle in Cell No. 7 na isang family drama, fantasy drama na Amir, horror suspense thriller in a haunted carnival, at comedy drama na The Greatest Showdown. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, para masuportahan ng mga Pilipino ang MMFF 52, papababain nila ang ticket price ng mga film entries na aabot lang sa 299 pesos.
9: Ito po ay during festival period lamang po. At yung pong 299 pesos ay maximum. So, pwede pa pong umaba doon sa 299. Lalo-lalo na po doon sa mga probinsya, pwede pa pong siguro 250, 200. Depende po sa decision ng SEAP at producers. Pero ang maximum po ay 299. So, abangan po natin at ang kinipin ng pelikulang Pilipino.
8: Samantala, makasaysayan naman ang MMFF this year dahil sa unang pagkakataon, tatlong lungsod ang napiling host cities ng MMFF 52. Yan ang San Juan City, Mandaluyong City, at ang City of Smiles Bacolod City kung saan gaganapin ang iba't ibang event gaya ng taunang Parade of Stars. Inaasahan namang iaanunsyo ng MMFF organizers ang petsa ng announcement ng natitirang entries na kukumpleto sa Magic 8 sa mga susunod na araw. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Patak RMN.
0: Sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Manzander Kayabyab.
16: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Ngayong bagabigat, Maradyaw na buntag.
11: Live via satellite. RMN News Nationwide.
24: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washy!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS.
31: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
32: EQ Diapers. From day one to toddler, i-continue mo.
33: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
34: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng suabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
1: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
2: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
3: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
6: Mutuo ka ba nga adunay tao nga mopili kanimo ug kuyugan ka hangtod sa hangtod?
10: Kung ako'y imong pangutan-on, mas bintaha akong ang laing tao ang mamakak niya kaysa ikaw ngayang inahan. Buotan og bright ang imong anak. Naibaw kong masabtan ra kaniya. Sulti siya tinuod. Katungod niyang mahibaw, anak.
12: The Jenalyn Story. Hashtag Dear IFM, piliun ka. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM. At tangi.
24: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
32: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ko masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ko masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako, plus Alco Plus.
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
15: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress.
15: Impressively smooth,
17: shiny, and healthy.
15: With regular use.
17: Naka-empress.
15: Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis.
15: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
20: Ang keratin na may plus.
21: Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
22: Goodbye.

0: for diet and exercise, double jud ka. Star Nutri Needs Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pasmasang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Metasalasalit ng throat of clavulal acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS
4: 93.9 IFM.
5: Pampugnan pa ni.
6: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis niya. Niya na. Sugdan niya ang adlaw with Colgate Fresh Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
7: Start the day with a jolt of freshness.
6: Daog na sad si Katrin.
7: With Colgate Fresh Confidence.
8: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
9: Robat TLC, kasama ni mami sa pag-alaga sa kids daily.
10: With lysine plus B vitamins.
11: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
10: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
11: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla laki. Gonna be healthy. Robat TLC.
10: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Gonna be healthy, Propan TLC.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Mula sa number 1 smart dishwashing base.
3: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing base ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy-duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That song was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
7: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
10: Nak, nakapalit ba kang vitamins?
11: Ma, naakuana.
10: Ang maintenance sa papa ni mo?
11: Naakuana.
10: Ang para sa allergy o ubo?
11: Ma, naakuana.
10: Unya ang...
11: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pag yun.
10: Nya, akong kiss.
11: Ma, naakaana.
12: Watson's Generics.
13: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
14: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
15: Bilang kilos karne?
16: 500.
15: Hello?
16: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Laong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na pagyapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
17: Sarap magkasama.
18: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
20: Ganun po.
19: Ana! Oh, laing post na pod.
20: Okay po.
19: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
21: Dugay naming nag-ilis, direk.
22: Get to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
23: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
24: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
25: Lami mag-rice, energy pop.
26: Lami mag-rice, energy pop. Great! Ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa sari stores.
27: Happy Idol Day! Wednesday na!
28: Wednesday na? Happy Idol Day!
29: Happy Idol Day! Wednesday na!
30: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
31: Ako dahi si Ophelia Omoso, taga-Pilit Kabangkalan, Mandawi City. Nakadaog na 10 kilong bugas para sa ilang papremyo sa honyo ni Idol. Dagang salamat sa IFM o sa Dubai HP. Mapugnan pa ni... Ah!

0: Mabutuo ka ba nga adunay tao nga mopili kanimo ug kuyugan ka hangtod sa hangtod?
1: Kung ako'y imong pangutan-on, mas binta akong ang laing tao ang mamakak niya kaysa ikaw ngayang inahan. Buotan og bright ang imong anak. Naibaw kong masabtan na kaniya. Sulti sa tinuod. Katungod niyang mahibaw ang anak.
0: The Journalism Story. Hashtag Dear IFM, piliun ka. Inyong madungog diri lang sa Dear IFM. At tangi.
2: Idol mo, VJs.
3: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
4: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
6: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
7: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulasido.
8: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
9: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
10: Ang market man on the run, Idol, B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
14: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.